kanyanan. Ha? May duha ka project connected sa Tiesa funded redevelopment projects diri sa Bacolod City, mabiyanan. Ang isa ang Bacolod Public Plaza or ang Heritage Plaza naton, kagang isa ang Bacolod City Government Center Fountain Area. Ha? So, Tiesa funded redevelopment projects, mga kabiyanan. So, ang pamangkot naton anay, sino ni ang Tiesa man? Ha? Ano ni ang Tiesa, mga kabiyanan? Amo ning pinakaimportante naton anay nga sabton sa sininga tinion. Sino ni ang Tiesa nga ini kay good lang mabalaan naton kun diin ini naghalin ini nga mga project kag nga ari ni sila di sa Bacolod, no? Ang Tiesa nga ini. Okay? So, 300 million eh. Okay? 300 million ti do ko budlay pa min saron kun ano ini. Okay? So, aton ini nga hibaloon, mga bayan, no? Kun sinuni ang Tiesa. Dali lang. nagalaga ko nga utok, mga bayanan. So, Tiesa, mga bayanan. Okay? Ang Tiesa, mga bayanan, isa ni sila sa mga nagahimo sang mga importante nga mga project, mga bayanan. Ang Tiesa, it stands for Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Okay? Amo ni ang Tiesa, mga kabiyanan. Ang Tiesa is government-owned, kag-kontrolado sa gobyerno man. It is a government-owned and controlled corporation nga attached ini sa aton nga DOT, Department of Tourism, mga kabiyanan. Kag ang main job sa Tiesa, mga kabiyanan, is to develop and support tourism infrastructure and facilities in the Philippines. So, si Tiesa nga ini, sila ni ang naga-support, naga-develop sa mga tourism infrastructure kag mga facilities sa Pilipinas. No. So in simple terms, ang DOT, Department of Tourism, mga binan, sila na ang naga-promote sa Philippine tourism and sets the policy for the tourism, mga binan. Whereas on the other hand, ang Tiesa, T-I-E-Z-A, amo ni ang nagabulig, nagapatindog, nagaimprobar, nagapinance sang tanan ng mga tourism related infrastructure. Okay? So ang Tiesa, they can be involved in projects nga pareho sa tourism roads kag access facilities, airports, mga pantalan nga nag-serve sa mga tourist destination, mga parks, mga public spaces nga may ara tourism values. Okay? Aton nga plaza diri sa Bacolod, dako na may tourism value. In fact, gani mga binan, isa sa mga ginakantuan kung mag-tour ka mo diri sa Bacolod, isa sa mga ginalabyan ang I Love Bacolod diri sa NGC, BCGC, gapapicture gidra eh. Sa ato niya nga government center, galing sa buong, kung mapapicture ka da, ang makita mo sa likod mo, sin. Kisrado pa. No. So, parks and public spaces with tourism values. No? So, involved in igapon sila sa mga amuning project, heritage, kag mga cultural sites. Ang aton nga plaza sa Bacolod, mga kabiyanan. Tiun pa ini sang mga Espanyol, mga kabiyanan. Ha? Sang dagat panada may plaza na sang Bacolod. Ha? Subong niya, hindi na nadadagat. Ha? Sa una niya, plaza, unhan lang gamay dagat na mga biyanan. Ha? Subong niya, inlain na eh, kay gin-reclaim na nada eh, kay layo na sang dagat. Okay? So, tani, hunasan pa nada sa una eh. Kung makita niyo mga old photos sa Bacolod City, grabe, it's a heritage and cultural site in ang aton nga plaza, mga kabiyanan. Halin sa una, amo na ginaiya ang pintura. O dira na guro ga ballroom sa unang mga tao mo sa mga tinigulan. Ta tung tung tung tug dug dug tug tung tung. Visitor centers. Oh.
tourism facilities and amenities, tourism enterprise zone. So amo ni mga binan, ha? Involbado ang TSA sa amo ni nga klase ng mga project. Oh. So sino ang nagabayad sang project diri sa Bacolod? Ang TSA. Okay? No, tinga ang TSA ang nagabayad sang project sa Bacolod, mga binan. Ha? The important point is that the 300 million project, hindi na siya simply or ordinary nga Bacolod City Government funded renovation. TSA allocated funding para sa redevelopment sa Bacolod Government Center kag sa aton nga Heritage Plaza. Ha? Tungod kay ini nga mga pasilidad, mga binan, ini nga mga lugar na may ara ni siya tourism kag destination development value. Okay? So amo ni ang TSA, mga kabiyanan. Oh. So ano ni ang project, mga kabiyanan? Ha, duha ka project, ha? Redevelopment sa Bacolod City Government Center kag Heritage Plaza, mga kabiyanan. Ha? So ang ginallocate sang TSA pila 300 million for the project. Ha? Ang aprobado, mga kabiyanan, nga budget para sa sining nga kontrata was 299,945,162.09 pesos. Kung may waki pa, no? Why na lang binalagin sirado 300 million? Why na lang ginigin sirado 300 million? May waki-waki pa, mabayanan. 299,945,162.09. So, ang budget was approved for the contract with Amigo Entertainment Technologies Incorporated. Nga ara makita nyo man eh kung i-search nyo, they were identified sa bidding documents, mga kabiyanan. No, kung i-search nyo ang TSA, kita nyo na da eh. And the latest reported allocation, actually last year pa ni, okay, para sa aton nga Bacolod Public Plaza or ang aton nga Heritage Plaza, 80 million. No? Ang sa aton naman nga fountain, na BCGC Fountain Area and Surrounding Development, 220 million pesos. $220 million, mga kabiyanan. Imagine. Ibutang natin ini sa perspektibo karon na. Ha? So, ang improvements, it includes lighting, landscaping, water features, kag fountains, and open space improvements, mga kabiyanan. Oh. So, again, ha, sa plaza, 80 million. Sa NGC, 220 million. Okay. So, ang sa BCGC, mga binan, siling nila, medyo mahal ini, kay ang fountain, no, intended nga may ara synchronized lights and music. Ako baga samtang naga-music, mga binan, sa tugs, tugs, tugs. Kasabay ang fountain, mga binan, sa music. So, may dancing fountain kita, mga binan. Kung matapos, kag mabuksan ni na, kag okay na tanan. No? Samta nga, hindi pa matapos, dancing lang anay, wala anay fountain. Ha? So, may ara, ha? Synchronized lights and music while the surrounding area can function as an events or open space. So, amo nang number sa Bacolod City Government, ilang agin release ng dokumento, mga kabiyanan. Ha? Now, the interesting part, mga kabiyanan, interesting part, kay ang project nga ini, duha ka project nga ini, delayed. Ha? Kay ang redevelopment, nagsugod ini, mga biyanan, sang 2025 pa. Oh. Ha? 2025 pa. Ha? Ang completion, grabe, it took longer than originally expected. Sang June 2026, ha? Siling sang TSA, nga, ang ila target September or October 2026 sa completion. October 1 na subong. And as of October 1 or October 30, kagapo ng aminan, may ara naman significant development. Galing kay si Mayor Greg, gapangakig. Siling ni Mayor Greg, hindi na mo on pagbato nun. Ha? Ini nga mga projekto kung i-turnover, may turnover na eh. Ha? Kay, again ha, ang nag-fund sina ang TSA, hindi ang city government.
Okay? So, isiling ni Mayor Greg, ah, tinarso ning obra ninyo. Namunin ko po noon, i-turn over ninyo sa amon, nga wala natapos. Oh, in fact, nagpagawa vlog si Mayor Greg. Oh, siya nagligid, kaperti ko kadlaw. Grabe, nakalawid pa sa inyo ina nga proyekto, pero higo pa ang mga tiles, ang pagpa-andar nila sa fountain, nagbaha pa. May mga kahoy pa to nga, ano, panggatong pa na nilugoran ng mga kahoy na. Mga itlog to sa dinosaur, galiligid pa to sa plaza. Huwag pa na pusa. Ha? Again, ang 80 million pa lang na. How about the 220 million sa NGC? Oh, abangan taman eh kung ano ang itsura sa Dasun. Okay? So, siling ni Mayor Greg, tinunto ng inyo obra. Di na mo nang pagbatunon kung i-turn over sa amon nga wala natapos. Kaya may budget na eh, may kwarta na. Imagine naman, 300 million pesos. Ha? Kag, walang tawa, kanto ka mo sa Facebook page ni Mayor Greg, ang naka-orange sa bala t-shirt. Ha? May vlog na sa dito ng ginpagwa nga ginkonfrontar niya ang mga kontraktor. Kay manog maskara na eh. Ha? Kag kun maskara ya, plaza kag NGC ginaya. Oh. Alang naman di mo pagkatuon bi. Di mo pagkatuon bi ang tao. Oh, hindi ka mo na magkatuon sa plaza ha. Hindi ka mo na magkatuon sa NGC kay sarado pa. Oh, wala pa natapos, may ginatiltig pa to sila. Tiltigon to. Ha? Wala pa natapos. Ha? Pero sa plaza mga biyanan, may mga portion na ginbuksan for the upcoming Mascara Festival. Pero ang iba dyan, sarado pagiging ibang parte. Kay gisigi pa sila obra. Oh. So this is very interesting mga biyanan. Okay? Oh. So alas 8:14 mga biyanan, at isang magpadayon, mamati kita na isang pipila ka mga panamdaman. Malikat at maliin, kamabalik pang oras na Pilipinas.

0: matutinong publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nakabalik ang oras na, Pilipinas, alas 8:20, mga biyanan. Ma'am Efraim Matanate, good morning. Uy, by the way, no, salamat gid kay Nanay Josephine Quinosa, si Nanay Ipin, na nagbisita gid ri sa akong subong aga. Uy, nagsipan, no? Nagpa-picture-picture kami. Ano pa picture-picture kami to, Anay Subo? Kanto lang kamo di, kay kun may tiyon, ta makapangapulo pa nga pito di Subo, kag makakaon ta di siyang siling siyang akon nga bata. Putu, putu, putu, putu, putu. kada guwa niya sa salakyam siya, putu, putu, putu, putu, putu. Ma'am CJ, siling niya una pagani, tapos basurang building sa may lupit, dampi. Gani no, insakto na no. Ang sa may lupit na building ko, ang pila na ay, ha? Pero dasig lang ilang obrahan na eh. Ha? Tinuig na din aton. Ang sa may lupit na yun ang building ko. Nakita ko gina eh. Kidragi ko galabay halos kadadlaw eh. Nakita ko kung paano ginaginsugdan, ginpatindog. Doon mas dasig pa na guro na tapos kaysa tulay nga 3.7 million eh. Doon tulay ko daw, 6 months to eh. Amot lang. Kay Ma'am Elizabeth Osorio, mayong aga, watching from Villa Hermoso, Sara Iloilo, together with Pastor Hernani Osorio. Uy, good morning po sa inyo. So, ari lang kita sa ikaduha nga bahin, mga biyanan. Now, to put into perspective, ang 300 million, no, ito ni Damo pa na eh. Kung gusto nyo sang dugang updates, mga biyanan, lantawon nyo ang Facebook page ni Mayor Greg. Kaya ara na ginabutan niya yung ano, kagay kong Albi. No. To put into perspective, ang 300 million, anong mahimo sa 300 million, mga kabiyanan? No? 300 million is 300 million. Ha? Walo ka zero, mga kabiyanan. Ha? Kung ibutang naton in a yearly perspective, that is 25 million every month for 1 year. Okay, kung may 300 million ka, nagaswildo ka 25 million kada bulan. Or kung sinima na yung swildo, may swildo ka nga 5.77 million every week. Or kung inadlaw, ang inuadlaw 821,918 every day for 1 year. Okay? Now, isa sa mga sikat subong mga salakyan ang BYD, mga kabiyan, di bala? Sikat na salakyan subong, kaya mo na ginapangita subong sa mga tao ang dikurinti, bala? Ang BYD nga Sea Lion 6 DMI, ang presyo sini mga binan, kung baklon mo ni siya cash, it's around 1,598 or 1,600 something. Ha? Kung ang imo 300, kung may 300 million ka, ibakal mo ni tanan BYD, pila kabilog BYD nga Sea Lion 6, ang SUV na bilang nga BYD. Makabakal ka sa 180 city kabilog nga BYD, Sea Lion 6. That's to put into perspective, mga kabiyanan. Okay? Sang 300 million nga ini. So, pwede kagid kabakal sing 180 city kabilog nga BYD. Sa 300 million ni mo. Okay? So, kadako ini nga kwarta, mga kabiyanan, and it should have been good kung ang project bala. Yeah? Because the delay is an issue, mga kabiyanan eh. Yeah? This is where the project currently has a concrete problem. Kay ang notice to proceed sang project nga ini, according to TIESA, kung i-search nyo, ha, sa TIESA mismo, ang notice to proceed gin-issue February 13, 2025. Okay? Before the Valentine's Day. Kag ang contractor gin-acknowledge niya ang receipt pagbato nila balangan na bato na magsugod na sila February 19, 2025. Okay, and ang original plan sang 2025 procurement plan sang TIESA originally listed the project for July to November 2025. That's July August, September, October, November. That's 4 months. Okay? According sa dokumento sang TESA, ang original nga procurement plan nga ginbutang sang TESA July to November 2025, yet here we are in September 2026 kag ang project nga gabyanan la paghapon na tapo. Maskara na ano nang tabo di man. Pasi gin ruling pinilaguro kwarta partner Jol. Gin ruling pinilaguro kwarta pasi mangitlog po bala matubo po bala. Pasi gin baka nila anay to pila ka kilo to nga baboy kay 40-40 patubuan nila anay ko. Ha? Ano man kay July to November 2025, September 2026 na. Wala pa gyapon natapos ang project. Ha? Wala pa gyapon natapos ang project. Na? And then, na? Si TESA, ha? Nag-commit, ha? Nga matapos na, ha? Matapos na ini nga project around September or October 2026. Dumidyo lang anin pa. September or October. Dira-dira, damo nang blaw. Sabi niyo matapos siya, basta dira-dira sa September kag October. October na, subong. Tiyano ng ambal ni Mayor Greg, hindi namun ini pagbatunon kung hindi ini matapos. Ha? Kay tikun i-turn over mo na, wala natapos. Tibot silingon, ang kwarta to ya. Ang kanta sa kwarta, I'll fly away, oh glory, I'll fly away. Di wala na to, kwarta nag-fly away na to. Oh, ang buta nun, no? Ang muna yung kabudlay pala sa Pungsod, Pilipinas. Kabudlay lang gaon, no? Kay, ha? Ang private ng mga helikoton, matapos man, no? May comparison tadi sa Bacolod, ang dira sa may lupit church, oh. Dahil si Gila Obrahan ay dritso-dritso, rikta-rikta. Dako na nga project eh. Ha? May kwarta. The same sa aton niya nga project nga ini, may kwarta. Pero nga, ang ina natapos, aton niya wala. Ang sa private niya natapos, ang sa iya ka gobyerno wala natapos. Ha? Dira mo gindi ba lang makita na may something is wrong. Ha? Something is wrong. May makita nga, ha? May makita ka nga naming improvement. Pila pa lang na buta kung saan na nagsugod. Mangkotunta si ano. Mangkotunta ang ato niya nga mga expert. Kay kabudlay, no? Amo nang kaklato po eh. Nga natapos sila ya. Na? Ang ato niya, wala. Wala yan natapos ang aton. Okay. So, something is wrong, mga kabiyanan. No. So, amo nang ambal ni Mayor Greg eh. Nga, hindi ito ni pagbatunon kung hindi nila ni matapos. Kaya may kwarta man ini, ginbudgetan man ini. Na? Gin pondohan man ini. Oh. Gin pangabudlayan man ini sang mga Pilipino. So kabudlay, no. So te. Amo nang ambal ni Mayor Greg, 17 hours ago, as a son of Bacolod who grew up spending time at the Bacolod Public Plaza, it is disheartening to see the state of our cultural icon amid its supposedly finished rehabilitation by the TESA. We are calling on the prompt intervention of the TESA to make the necessary corrective measures to ensure that their output meets the highest standards of safety, functionality, and aesthetic excellence the Bacolodnon public deserves. Ha? So, ang chief operating officer sang TESA, si Mark Lapid. Okay? So, ang panawagan ni Mayor Greg, sila niya, kayuhon ang tanan, kumplituhon ang tanan, siguruduhon nga wala galik ang mga fountain, kag nagandar ang tanan ng mga suga, ha? Kag amo ang pagbato namon. Ha? Okay, so salamat din rin mga yanan kay Dawal Alata Oras. Padayon nyo lang sundan ah, ang gaklatabo din sa aton nga mga plaza kag NGC. Kay dako ni nga kwarta mga yanan. Okay? So salamat din rin anay, kag artista man milit, mga moyot anay. May namalangit noon, Diyos mong blan, kadahir ka, salamat kami sa sining adlaw, sa sining aga, ginhatag ni mo sa amon. Thank you, Lord, for this privilege and this opportunity once again to wake up and to enjoy the morning, enjoy the day, you know. Salamat kino kay ikaw ginagapakamayo sa amon. Lord, we continue to pray for our government. We continue to pray for the projects here in Bacolod City. You know, I don't know what is happening, but Lord, you saw everything. You know kung ano ang mga problema. Kabay Ginoo nga tagaan mo ini sila sing kadlok sa imo Ginoo. And I don't know how, I don't know kung anong himuon nimo, but Lord, please, the people needs this accountability Ginoo. Kay gadamo og kalatabo sa pungsod Pilipinas, lots of corruption, lots of problems ang kalatabo. And wala Ginoo may nagapanabat sa mga problema. Lord, buligi ang pungsod Pilipinas. Kagkabay Ginoo sa sining adlaw, tuyo-tuyo po unahan mo kami sa mga malikot. In Jesus' name, Amen. Maamin na lang din sa atong studio, kaabod naton si partner Julie Panay sa atong control, si partner Jory Dulia sa atong live stream, kag sa atong comment section. Once again, ini ang inyong audience kangin ang Jig Ziniliang Ragsiling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas, diri sa oras sa 12:33 Radio DYBS sa Gasibuli. See you tomorrow. God bless and bye-bye. Bye-bye.

0: sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Alam mo ba na ang unang himpilan na kinailangang itayo muli ay ang DXFE Davao? Noong March 1, 1972, ay tinupok ng sunog ang istasyon. Napakalaking pinsala nito para sa DXFE dahil ang buong gusali ay naging abo na lamang at tanging tower na lang ang natira. Ngunit ang masalimuot na kaganapan na ito ang naging daan para ang DXFE ay makalipat sa isang mas magandang building. At higit sa lahat, ang kaganapang ito ay lalong nagpalalim sa pananampalataya ng ating mga workers doon.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, agapay ng sambayanan.
5: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
6: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
7: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Ako po si Noel Capacio sa Jeddah, Saudi Arabia, kagapay ng Servisyong OFW.
9: Servisyong OFW!
3: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
10: Mapagpalang araw po sa inyo, mga kaagapay. Ito po ang programang Servisyong OFW, Sagot Kita, Thursday Edition. Kasama ninyo, inyong mga lingkod, Pastor Rene Bunsoy po. At mamaya po, papasok natin si Pastor Joe Biasong. At ito po ay araw ng Huwebes, no? Unang araw po ng Oktubre 2026. At gusto po namin kayong batiin ng good morning, good afternoon, or good evening, saan man po kayo naroon. na naka-tune in dito po sa ating programa sa 702-DZAS. Inyo rin po kaming matutunghayan or mapapanood po, no? Or mapapakinggan sa DYDS Bacolod. Diyan din po sa DYFE Tacloban City. And of course, sa DXXI Coronadal City. At iba pang mga estasyon kung saan man kayo naroon, tutok lamang po, huwag po kayong magpapalit ng iyong channel upang mapanood niyo po at mapakinggan mga sagot sa mga katanungan na inyo pong ipinapadala dito sa aming himpilan at dito sa aming programang servisyong OFW. Okay, at medyo wala pa po si Pastor Joe sa ngayon at mag-standby. Okay, Pastor Joe, kung ikaw po ay nariyan na, good morning sa iyo, Pastor Joe.
11: Yes, magandang araw, Pastor Toy, at sa lahat po ng ating mga nakikinig na nanonood. I hope okay ang aking audio at ang aking video ngayon kung nakikita ako, no, sa Messenger. At nawa po, samahan niyo po kami isang oras po itong paglilingkod para sa ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pamilya at lalo na yung pagtugon sa mga katanungang atin pong sasagutin sa pagpapadala ninyo sa DZS, sa GFM, Pastor Rene at ang new lingkod, Pastor Joe, ay pinagsasama-sama po namin yan para i-line up bilang mga katanungan every time na may broadcast tayo dito. Kaya magandang araw po, Pastor Joe Biason po ito, at please join us at please share itong ating broadcast ngayong umaga.
10: Yes, siyempre para sa ating gabay blast salita ng Diyos, mag-share po ng konti si Pastor Joe Biasong.
11: Ayan, maraming salamat. I was advised na audio lang pala tayo ngayon, no? Hindi ako nakikita. Anyway, I hope marinig nyo ng malinaw itong salita ng Diyos na aking pong i-share ang bilang gabay ngayong umaga sa ating araw-araw, no? Joshua 1:8. Also a familiar verse na napakadaming laman na katotohanan, lalong-lalo na sa mga laban ng buhay, digmaan, mga sitwasyon, crisis, and even yung mga challenges na ating kinakaharap. Every day yan, magdi-decide ka kung yuyuko o susurrender. Yuyuko para lumapit sa Panginoon or iiwas o tatakas. Pero itong salita ng Diyos naway makapagbigay gabay sa inyo. Joshua 1:8, "This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that is written therein. For then you shall make your way prosperous, and then you shall have good success." Kapag alam, pag alam po natin ang konteksto nitong Joshua 1, chapter 1, hanggang chapter 2, ito po yung transition, mga kapatid, ng pamamahala. Sabi ng verse 1, nagsalita ang Panginoon kay Joshua at sinabing, "Patay na ang kong Moses." So now the Lord talking to Joshua. Nagsasalita na siya before you can know it that God even one time na nagsalita kay Joshua. Ngunit dahil patay na ang lingkod niyang si Moses, kaya kailangan i-transition din ng Diyos ang pamamahala. At narito, ang kausap niya si Diyos upang siya'y pagkasalita, sapagkat sa kanyang kakaharapin, hindi madali. Yung hamon una na iba si Moses, kanya, napakalayo ng kanyang distansya pagdating sa pamamahala. Pangalawa, pagdating sa kapangyarihang mag-provide ng mga pagkain through his leadership sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos by providing mana, pugo at yung takip sa o yung pillar at saka yung cloud na pinoprovide through the leadership of Moses because of God. Mga kapatid, lahat yun nasa kaisipan ni Joshua when the Lord speak to him at siya ay sinabihang huwag kang matakot. So makikita na natin na hindi talaga magiging madali bukod pa roon ang mga pamamahalaan niya ay mga kasabayan. Nandun pa si Marian, yung kanyang kapatid ni Moses. Nandiyan pa si Aaron na mamamahal, tagapamahala at mga maalam sa paglilingkod at pamamahala din. Ngunit na-train si Joshua ni Moses. Kaya alam ng Panginoon kung paano kakausapin si Joshua. Alam ng Panginoon na ito'y na-train si Joshua ni Moses. Pero ganun pa man, napakalaking takot ang kanyang kinakaharap sa pamamahala. Kaya ang Diyos sumagot sa kanya nang sabi niya, huwag mong kaliligtaan ang salita na ito sa iyong bibig. Bulay-bulayin mo araw-araw upang matupad mo ang lahat ng nakasulat diyan. At kung magkagayon, sabi rito, for then you shall make your way prosperous and then you shall have good success. There are two things na pinangako ng Panginoon kapag ang iyong salita na binubulay-bulay, inuulit-ulit, iniisip-isip upang yung pagsunod ay magawa mo. Hindi lang bulay-bulay, kundi kumpara preparasyon ng iyong pagsunod. Ano mang binubulay-bulay natin ay dapat gawin natin. Paghahanda upang ating isip puso ay ma-ready na gawin ang lahat ng nakasulat. Kaya ang katiyakan, prosperous and good success. Mga kapatid, hindi man tayo kagaya ni Joshua na minentor ni Moses. Hindi man tayo kagaya ni Joshua na military o general. Hindi man tayo kagaya ni Joshua na naging tik-tik o naging spy para sa Promised Land. Tandaan ninyo, ang mga problemang kinakaharap natin, hamong kinakaharap natin, hindi man ganun kasing laki o mas malaki pa, meron pa rin paraan para tayo magtagumpay at para tayo maging prosperous, managana. Babalik ka pa rin sa punto na i-meditate mo ang Word of God, babasahin mo ang kasulatan. Ang kasulatan na tinutukoy niya ay sa Old Testament. Ngunit tayo ang tinutukoy ng kasulatan sa ating panahon, sa ating generation, ang kanyang salita. Mga kapatid, anumang takot natin, basahin mo ang mga salita na nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng para hindi tayo matakot at magkagayon ang tagumpay at mga pagpapala ay nasa atin kapag sinunod natin ang mga salitang yon. Ito po ang ating gabay sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, dakilang Diyos, sapagkat ikaw ay hanggang ngayon, hindi lang panahon ni Moses, hindi lang panahon ni Joshua, kundi sa aming panahon ngayon. Narito kami upang bulay-bulayin ang iyong salita at ang aming mga dinidesire na success at mga prosperity. Panginoon ay iyong isa sa katuparan kung kami nagiging masunurin sa iyong mga salita. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Pastor Rene.
12: Amen at amen. Maraming salamat sa reminder mula sa salita ng Diyos. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong programa at ang oras na natin ay 8:46. Partner, binabati na natin yung ating mga nanonood right now. Siyempre, patuloy nating inaabangan palagi
10: yung ating viewers dito sa 702 DZAS, ano, mapapanood niyo po ito sa YouTube, ah, live po tayo, and even makikita niyo po sa 702 sa FEBC Radio TV ay ito nga po, no, si ayan. Oh, wait, pumapasok si Esor Nosoj. Paki-shout out po sa Illinois, USA, Ate Lele Sandoval and Wendell family. At sa the same din kay Esor Nosoj, si from Dubai, Glory Lynn Zenizal, Eugene Joshua Lavarias. Sa Canada naman, si Geraldine Salvador, Carl Kalilong, si Moises, si Bones, Adia, si Nisal from Canada. Aba, eh, talagang sinulit na ni Esor. Paki-shoutout for from Psalms Clinic, Marilao, Dr. Cora Lazo, Dr. Erson Lazo, Dr. Leonie De Leon, Dr. Edith, no? Biglang nawala naman yung habang binabasa ko eh. Ito yung hirap pagka biglang may mga nag-a-add na comment. Ano? At ayun, partner, sa inyong sa iyong side na yan, sino bang mabati mo?
11: Okay. Actually, hindi ko nakikita ngayon yung ating mga nanonood ngayon dahil hindi ko mabuksan ngayon. Baka mawala ako sa ere. Pasensya na po, naka-cellphone lang po ako ngayon. At binabati ko siyempre yung kahapong nakasama namin sa isang matagumpay na medical mission ng Metro Manila Family Planning Organization of the Philippines, Metro Manila Chapter sa pangungunan ng New Lincoln, at yung aming clinic manager na si Ken Himor. At napakadami, partner, napakadaming mga napaglingkuran dyan sa Cubao, sa may 15th Avenue, apat na barangay nagsama-sama upang paglingkuran. Binabati ko lahat ng mga youth volunteers. Ang dami na sa mga 20 mga kabataan at mga doktor, nurses at mga marami pa mga staff, no? At siyempre, yung mga naging guest natin from Asia, no? Ang executive director ng Asia OR, si Ma'am Pukoda, at saka lahat ng mga kasama niya na sa mga 10 mga iba representing different countries na bumisita sa FEOP Metro Manila para sila may meeting na may meeting at the same time saksihan itong medical mission. At ang aming executive director Sir Nandi Senok at lahat ng mga staff at lahat ng mga nakasama namin, siyempre lahat ng mga dumalo, napakadaming pasyente at lang mga kapitan na nagbigay puwang para puntahan itong ating medical mission. Kaya maraming salamat sa lahat ng pumunta. Ayan, partner, at meron pa akong babatiin sila Tony, isang empleyado rin yan sa FPOP na gumabay sa atin, at si nalimutan ko si isang staff doon na nag-assist sa atin doon sa sex registration para dahil mayroong business enterprise na binuksan ang FPOP. Maraming salamat Sir Tony at yung kasama mo diyan. Thank you very much.
10: All right, maraming salamat diyan sa mga inquiry at sa mga pagbati na yan. At I'm sure involvement sa FPOP is very significant. Lalong-lalo na kapag naging kliyente ninyo ay mga OFWs. Ano? Naalala ko, may dinala tayong distressed na OFWs dyan sa FPOP, dyan sa Quezon City. Malaking bagay na meron tayong connection sa ganyan, partner. Well, amen. Anyway, in terms of distress or tsaka sa mga ating sinasagot na katanungan, partner, meron ka bang concern na ating na dapat na ma-share?
11: Yes, partner. Alam mo, mga kababayan, hindi tayo nawawalan ng mga nadudulog sa atin. Ang iba, hindi na natin minimension sapagkat tinasagot na natin direkta. Kaya lang, pag nakita natin...
10: Sorry.
11: Hello? Hello, Pastor Rene.
10: Sorry. Nagbukas yung isang notification. E biglang nag-sound. So, okay. Go ahead, Pastor Joe. Go ahead.
11: Okay. Nasabi natin na may mga pumapasok sa atin araw-araw yan, partner. Pero hindi na natin dito dahil pag mga basic at mga parang kaya naman na direktang sagutin, ay sinasagot na natin at nire-refer na natin sa tamang government agency, especially kapag kailangan dumaan din sa GFM, pinadadaan po natin. No? Ayan ang ating ginagawa. But may mga concern na talagang kailangan na papag-usapan. Ano? Kagaya ng concern, partner, na kapag po ba ako distress, ito isa sa nagpadala sa atin ng isang araw, kapag po ba ang distress, paano nga distress po ako? Ano po bang ibig sabihin ng distress? Kasi magkaiba yung tingin ng OFW sa distress category, partner, na sinasabi ng guidelines ng action fund. Kaya ang tanong sa atin ay ako po ay distress. Makaka-avail po ba ako ng action fund? So yan.
10: Okay. Ganda yan.
11: Maganda, partner, ma-identify natin ikaw ay makakapag-open ka naman ng ating parang may konting background o di kaya ay mula sa DMW. I-mention natin, partner, ngayon, ano ba ang distress sa category ng DMW para maka-avail ng mga benepisyo kagaya ng action fund, medical assistance, action fund din yan, at balik Pinas, balik hanap buhay ng OWA, at livelihood assistance ng DMW. Apat partner yan, ha? Apat na mga assistance, pero ang kategorya ay dapat, ay, hindi naman dapat eh, kundi naging distress sila. Ayun. Hindi dapat kasi para ang sakit pakinggan, partner, eh, kinakailangan dapat distress ka.
10: Oo, eh medyo mami misunderstood tayo dyan.
11: Oo nga.
10: Pero tama, okay. Ito ha, ito kasi palagi kasi natin itong ang Global Filipino Movement po kasi, araw-araw po yan. Merong, it's either nag-i-inquire or dahil nag-avail ng ating free lunch, pagka na-interview natin, eh yung pala, ikaw uwi lang, katulad kahapon, partner, meron dito na as in, kalalapag lang talaga, tapos diretso sa DMW, galing Saudi. Medyo matutumba na siya na paharap, ano? Parang mabubuwal na siya, yung pala, eh nahihilo siya. So, ang ginawa namin, dinala namin dito sa reception area para makahiga, makapagpahinga. So, yung pala, eh talagang kalalapag lang niya from the airport diretso sa DMW. Tapos ayun, tinulungan naman natin siya. Pero tama kayo, araw-araw may distress. Pero ano yung distress OFW, partner? Eh, babasahin ko. Ayon sa, ito'y codified sa Republic Act 114.

0: or exploitation, and has their human rights violated or is caught in crises such as war, civil unrest, or pandemics. Okay? So tama yung binanggit mo, Pastor Joe, apat yan eh. No? Pagka in distress, ito yon. Isang tao o isang OFW, documented man o undocumented, may medical, psychosocial, or legal problem. Pangalawa, experience abuse or experiencing abuse or exploitation. Pangatlo, naka-experience ng human rights violation. At pang-apat, siya ay nasa bansa with actual or potential war. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari pero nagbabadya na na magkaroon ng gera doon sa bansa kung saan siya nagtatrabaho. Meron ng civil unrest or merong pandemic or any other similar crisis. So yan po ang distress OFW under the definition of Republic Act 11641.
1: Okay.
0: Partner.
1: Thank you Pastor Rene for clarifying and reading that ano mula mismo sa DMW at sa batas mismo ano na kung
0: yes.
1: Paano i-interpret kung paano sinasabi ang distress. Ngayon, dalhin natin yan sa aktual na mga experiences ng mga kababayan natin. Halimbawa, particularly on the case of household service worker. Okay. Ang kababayan natin ay parang sasagutin natin, distress ba ito o stress lang? Diba? Halimbawa, yung mga relational cases. Halimbawa, pinag-usapan na hindi niya nakakasundo yung kanyang ibang lahing kamanggagawa. At hindi nagkakasundo dahil siyempre may mga differences, ugali. May tuturing ba kapag nagpasya siyang umuwi? May tuturing bang ito'y distress samantalang wala namang threat to life? Wala namang kasakitan pero ugalian lang, nagkakasagutan lang, o di naman kaya ay hindi maganda, hindi nag-uusap. Pag umuwi ang isang OFW sa kanyang desire na ayaw niya ng ganitong environment, is this considered a distress situation? Partner, yan, pasagutin natin yan.
0: Okay, sa akin, malinaw po, na parang one side yung ano no yung interpretation ng pagka-distress kasi sabi nga natin hindi dapat malinaw na kumbaga papasok siya dito sa sitwasyon like kalimbawa employer maltreatment ba yung nangyayari no may contract violation ba may unpaid wages ba o may abandonment ba or halimbawa ay ano pa yung mga karaniwang na i-encounter natin na mga violations sa household service worker pinagtatrabaho sa hindi lang isang bahay kundi dalawa, tatlo hanggang apat na bahay ang kanyang nililinis o kaya isang bahay four floors naman mag-isa lang siya tapos meron pa siyang alagang bata ay hindi naman nakasaad doon na ay kumbaga na dapat yun yung kanyang asikasuhin tapos yun na nga walang maayos na tulugan hindi nakakapagpahinga dahil dapat pagkagising si amo o gising yung bata gising din siya na inaalagaan so yung mga ganun po yung ganun po kinakailangan ho i-document nyo at ipaalam sa inyo pong agency para meron tayong partner napakahalaga ng documentation no na hindi lang parang galing sa iyo at meron tayong similar na example no kahapon lang no tumatawag sa atin naka live pa kami sa ating programa ng gabay ng Filipino manggagawa abroad sa ating ibang station yung pala,

0: pamangkin, nagpursiging mag-abroad, mag-household service worker. Tapos sabi ko, hulaan ko na. Ay, kako, first time yan, ano? Opo. Yan ba ay dating nagkakatulong? Hindi po. Ay, pero bakit nagpunta pa ng abroad? Kasi pinursige, nayaya, iba, sumama, nakapag-abroad. Pagdating doon, wala pang isang buwan, partner, ay gusto nang umuwi kasi nagsusugat na daw ang kanyang kamay sa paglalaba at saka masakit ang katawan sa klaseng trabaho ng household service worker. Kaya gusto nang umuwi. So, yun. Makaklassify ba siyang distress? Hindi po. Kasi, yun na nga, sabi ko, hindi ganun. Kahit naman kako dito sa Pilipinas, ang domestic work, hindi naman ho talaga madali. Lalo pa kung sa abroad po yan. Dahil, bukod sa mahirap ang trabaho ng sa household service worker, malayo pa kayo sa pamilya po. So, yan ang aking long answer, partner.
1: Ayan. Maraming salamat, partner, sapagkat maganda no, na malinaw natin yan. Dahil kahapon, naalala ko kahapon ang discussion ko dito sa ating servisyong OFW, yung Wednesday, ay tungkol sa CPDEP, yung Comprehensive Pre-Departure Orientation ng mga domestic worker. Alam niyo ba, partner, limang araw yan, ha? Limang araw ino-orient sila comprehensively, talagang kumbaga ulo hanggang talampakan. Limang araw yan. Required ng OWA para sa requirement para sa domestic helper bago mabigyan ng OEC. Nung dinidiscuss ko, sabi ko, pag nalaman pala ito at sinakatuparan, abay wala dapat magiging distress except yung category na minention mo, partner, na wala tayong control. Kagaya ng war, political unrest, pandemic. Mm. Wala kang control talaga dyan, di ba? Sinasaktan ka na. Abay, wala kang control dyan.
0: Correct, correct.
1: Ibig sabihin, may mga bagay na nangyayari sa ating mga kababayan na may control sila. Di ba? Halimbawa, sila'y nagtatrabaho sa kanilang employer na may kasabay yung senaryo na sinabi ko na mga kalimitan tinatanong. Pastor, pag ako po ba'y nag-terminate dahil sa hindi ko gusto yung ugali ng kasamahan kong ibang lahi, distress po ba itong maituturing kapag ako'y umuwi? Sabi ko, hindi. Kasi mga yan ay hindi una ang karelasyon mo dito, ang employer mo. Di ba, partner, employer to employee ang pinag-uusapan. Outside from that, halimbawa, mga anak, mga kasambahay, ay hindi yan ang babasihan ng violation ng contract. Kundi yung mismong employer mo na okay naman, may sweldo ka naman, kumakain ka ng tama, may tulugan ka ng tama. Pero ang problema, partner, yun ngang mga relationship with the co-workers doon sa bahay ang nagiging dahilan. Madami na nakakausap tayo. Hindi naman karamihan, kundi may mga ilan na nagre-reklamo ng ganun. Pastor, uuwi na lang po ako. So what is my advice? Mga kababayan, mga kapatid, dito napakahalaga yung pag-a-undergo natin ng PIDOS, ng CPDEP, Comprehensive Pre-Departure Orientation, Education, para tayo handa talaga, emotionally. Tama ka kanina, partner, sinabi yung parang sinagot mo na agad na ito ba ang una mong alis or first time ba ito? Dahil alam, malalaman na natin dyan agad kung first time o second time, base rin sa mga experiences ng ating mga nakakausap. Kaya ang ating paalala pag ganyan, i-handle nyo ng tama ang inyong sarili sa pakikitungo sa ibang tao, lalo na yung nanay, tatay ng employer. Sabi ko nga, kung wala yung mga binanggit kanina ni Pastor Rene na mga bagay na pwedeng mangyari, eh, that is not distress situation. Maring na-stress. Mm-hmm. Yan, partner.
0: Yan, okay. Eh, ang oras natin ay 9:06, no? Magbe-break lang tayo saglit. Babalikan natin ito. Mahalaga itong dinidiscuss natin, eh. Para sa kapakanan ng ating mga OFWs. Ito po ay applicable, ha? Hindi lamang po household service worker. Iyan lamang po ang binigay naming example. Magbabalik po ang serbisyong OFW.
2: Serbisyong OFW. Aminin natin, marami tayong hindi naiintindihan. Lalo na pagdating sa kung bakit ba talaga kailangan pang mangibang bansa tayo. Natawag nga tayong bagong bayani, pero natawag na rin tayong bagong biktima. Ang laki nga ng ipinapasok natin na dollar remittance sa Pinas. Pero tingnan mo naman ang nangyayari. Marami sa atin, maayos ang trabaho, mabait ang amo, mataas at on-time ang sweldo. Pero marami rin naman ang 3D ang trabaho. Difficult, dirty, dangerous. Pwede pa nating dagdagan ng isa pang D. Demeaning, nakakasira ng dangal. Basta't ang pinangahawakan natin, nagtatrabaho tayo para maiangat ang pamilya natin. Kaya todo kayod kahit pagod. Todo tiyaga kahit minumura. Todo tiis kahit uwing-uwi na. Paalala ko lang kabayan, huwag makakalimot sa binitiwan nating pangako na magtatapat sa pamilya. Huwag padadala sa karangyaan ang host country natin. At lalong huwag magpapaanod sa takbo ng materialismo at maling prinsipyo ng kahit paanong lahi. Kaya natin ito kabayan, sa tulong ng Panginoong Diyos.

0: Servisyong OFW.
1: Nagbabalik po ang servisyong OFW, kasama ninyong muli si Pastor Joe at si Pastor Rene. At binabalikin nga na natin ito, partner, dahil napakahalaga nito eh. Itong pag-iintindi ito, at sabi ko nga kanina, binasa natin ito mismo eh, galing sa Republic Act number 11641, or otherwise known as DMW Act of 2021. At mas maganda kasi na malaman po ng ating mga kababayan kung anong klaseng sitwasyon. Ayan, binanggit na nga natin kanina. Partner, yung naalala mo, a few years back, yung medical repatriation, no? Eh medyo hindi pa natin alam, hindi pa yata, ayan yata, kumbaga hindi pa naisa batas kasi yung ano, no, yung Republic Act 11641. Naalala mo yung pinamedical repat natin, katulong natin si sino nga ito, yung sa OWA?
2: Ma'am Yoli.
1: Ma'am Yoli Peñaranda. No? I remember, yan ay medical repatriation. Kasama rin po yan, medical emergencies, nagkaroon ng serious illness, nagkaroon ng hospitalization, na-injure, na-hospital, kasama po yan. No? So, i-highlight ko lang, partner, ha, yung sinasabi mong action fund. No? Ang ibig sabihin ho ng aksyon ay agarang kalinga at saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan. No? By far, ito po yung pinakamagandang feature na sa amin dalawa ni Pastor Joe, ito ho yung nakita namin na pinaka-useful na idinagdag po nila. Kasi ano ho ito eh, financial aid po ito. No? At dangan nga lang ngayon, parang ang puna rito, partner, ay matagal daw. Naabot ng isang taon na ay hindi pa nare-receive. Pero maganda sana ito eh, kasi financial aid, medical treatment, hospitalization, kasama ang legal representation, kasama ang rescue and evacuation, repatriation, medical man yan or non-medical, shipment of remains at psychological support and counseling. Iyan yung ano eh, partner eh, sa action fund kasama yan.
2: Ah, yes. At yun nga, maliwanag naman yan, partner, yung binasa mo, dapat naintindihan. Kaya lang sa dami no ngayon, lumobo, partner, yan. Lumobo yung application. May mga case kami na handle na isang taon na mahigit o magdadalawang taon na, partner. Remember, nagsimula ang 2021, January 1, 2022. January 1, 2022, ang ano niyan eh, ang implementation hanggang kasalukuyan. At dahil sa, siyempre, alam mo naman, yung pondo na yan ay galing doon sa funding ng DMW. At ngayon nga, parang nakita ko na dahil nasa budget deliberation ngayon, ay parang nasa, hindi ko na matanda kung 26 billion, tapos pinadadagdag pa nila, kung di ako nagkakamali, ng another 2 billion para sa action fund, 1 billion. Pero nagdapadagdag sila dahil sa dami nga, partner, ng application na yan. Ngayon, knowing na ito'y napakadami, siyempre dapat magiging maingat dito ang DMW sa paglalabas, kasi ito'y national fund ito, partner, ha? National fund, yes. Ito, OWA fund. Hindi ito galing sa OFW na contribution, galing ito direkta sa taxes ng ating bansa na dumadaan sa pamagitan ng DMW budget. Ngayon, ibig sabihin, dapat pamahalaan to ng maayos, partner, na may accountability at maayos na pamamahala, transparency, nung mga nauna. Hindi ko sinasabing basta na lang binibigay, pero natututo eventually, partner, ang DMW at binabalikan nila, partner, yung kahulugan ng distress. Ngayon sa aking tingin ay napakahigpit na nila ngayon, hindi ka pwede magdeklara basta distress, di ba? Na ikaw ay umuwi, inaalam bakit ka umuwi, ano nangyari, bakit ka umuwi, di ba? Kasi may mga application, partner, na hindi talaga distress ang kategorya. Pero nag-apply kasi nakwentuhan, nasabihan na ako, umuwi ako ganito, nabigyan ako ng 50,000. Ako ay nabigyan ng 75. Pero hindi alam kung anong kaso o bakit nangyari, anong nangyari sa kanya. Akala nga ng iba, partner, maraming application din dyan ng action fund, natapos ang kontrata pero umuwi. At na-distress daw siya, na-stress daw siya, na hindi alam ang mga kategorya, kaya maganda na mention mo kanina. Yan ang ating masasabi dyan.
1: All right. Affirmative tayo dyan. Kasi very important sa amin ni Pastor Joe bilang mga advocate at matagal nang tumutulong sa mga distressed OFWs. Inaalam din po namin ito eh. Katulad nun, yung bakit ganun nagtatagal. Kung minsan talagang napapagalitan at nababash, yung ating DMW dahil sa tagal nga. Marami sinasabi, hindi naman totoo yan. Patay na si OFW o nakaalis na uli. Ay hindi pa niya nare-receive yung kanyang action fund. Totoo po yan. And we can attest to that. Pero ito rin po ang totoo para malaman niya din. Just to be fair. Dito na lang yung working relationship natin dito with DMW Central, with DMW NCR, and other regions. Diligent po sila. And very, very maingat po sila. Kasi dahil nga ito'y pera na nagmumula galing sa taong bayad, sa taxes na ibinabayad po ninyo, nagiging maingat din naman po sila bago i-release. Talagang sinisiguro po nila na lahat ng mga kailangan na dokumento ay dapat na isasubmit para po may siguro na sila po ay qualified na makareceive ng action fund. Kasi partner, hindi maliit na halaga yung binibigay. Magkano nga yung pinakamaliit? Diba? 50,000?
2: Pinakamaliit ay 50, 75 sa may karamdama, malalang karamdaman at 100 sa namatayan ng OFW.
1: Malaki yan, yes. Malaki yan. Hindi mo pupulutin yan kung saan mang lansangan. Kanya nga po, napakahalaga na prepared si OFW sa mga required documents. So ano yung mga required documents na yan? Number one, yung passport po ninyo, no? Or any ID. Sabi, ito eh, again, from our experiences na, valid passport, any ID, kung undocumented ka. Pangalawa, sana na itago yung employment contract or proof of work abroad, no? Pangatlo, medical certificate kung health related yung inyong pag-uwi. Pang-apat, police report or legal documents or any proof kung merong abuse, kung kayo ay na-detain, kung kayo ay na-exploit, kung minsan yung mga conversation minsan sa Messenger o sa WhatsApp, 'yun, pinapatago natin 'yung pinapa-document, no? Panglima, death certificate kung 'yan ay shipment of human remains, at pang-anim ay 'yung affidavit of support or request from the family or representative na kayo po ay kumbaga nag-request na kayo ay kailangan ng mapauwi dahil hindi na nga ho maganda inyong kalagayan. Yung mga idadagdag ko rin, partner, yung dapat, kung wala kayong ganito, dapat halimbawa kung kayo dumaan sa OWA or sa MWO, eh binibigyan ho yan. Huwag ho kayong aalis ng MWO or OWA na wala kayong endorsement letter galing sa labor attaché mismo na kayo ay endorsed, na kayo ay dumaan sa MWO, na kayo ay distressed, at yun ho ang gagamitin din po ninyo para makapag-file ng action fund dito po pagbalik nyo na sa Pilipinas, partner.
2: Oh yes, yo, maganda yan, partner. No? Yan ay, yan mismo yung patunay, partner. Kung idadaan sila sa MWO, yan mismo yung certification, number one na patunay na distressed. Kaya nga, dito sa DMW, yun ang hinahanap. Okay, ngayon, ang tanong, wala. Wala siya dahil hindi siya pinadaan ng employer. Sinagot na natin noong last Tuesday yan eh, na paano yung dinerecho sa airport? Pero distressed siya sa kategorya na siya hindi pinasweldo, hindi maayos ang kanyang ang treatment ng employer, or mayroong paglabag sa kontrata. Ayan, idinediretso yan. Siyempre, hindi na yan idadaan sa DMW dahil magiging question yan. Mag-iimbestiga ang MWO kung bakit ka uuwi. So normally, hindi yan pinapadaan. Ini-stay yan ng employer sa kanilang agency dyan. At sometimes, sinahanapan ng agency ng employer. Pero pag ganun po, wag na ho. Umuwi na lang po kayo dahil... lalo na kung hindi pa po tapos ang kontrata, hindi pa rin kayo makakapag hindi mariregistro sa Migrant Workers Office na bago ang employer nyo. Sa madaling salita, magtatrabaho ka sa hindi mo employer na hindi nakalagay sa kontrata. Diba? So hindi tama yun. Ngayon, pag-uwi niya, partner, pag-uwi niya, siyempre hahanapin ng migrant dito sa DMW sa legal division, bakit po kayo hahanapin sa Action Fund NCR. Sabihin niya, bakit po kayo distressed? Actually, may dalawa kaming kaso, partner eh. May dalawa kaming kaso na church member na sila ay hinanapan na ang deklaran niya kasi sa statement niya sa application, nagkasakit siya. Pero nalaman na lang niya o siya na lang ay nagpa-check up dito. Dito na lang just to prove na siya ay nagkasakit. Pero kung tutusin, hindi sa abroad siya nagkasakit, kundi dito na. Pero siyempre, dahil kauwi lang niya, maring kasi wala ngang pagkakataon para ma-check doon dahil hindi siya dinadala ng clinic, dito niya ipuprove na medical stress o distress dahil sa kondisyon. Yung sinasabi ko na kondisyon na yan, patutunayan mo. So, hahanapan ka
1: yan, na
2: ultrasound. Hahanapan ka para i-prove mo na distress ka kaya ka umuwi. Iyon ang sinasabi natin, partner. You have to prove it na distress ka talaga. Pangalawa, na hindi ka sinuelduhan at pinauwi ka dahil ayaw na tinatanong. Ayaw ng employer na tinatanong mo siya. Pinauwi ka, okay. Eh, hindi ka pwede mag-apply agad, partner, ng action fund. Kailangan mo mag-file ng legal complaint para yun ang i-prove mo na may distress ako kaya ako nagfa-file ng kaso administratively doon sa aking employer. Di ba? Yan yung mga kailangan. You have to prove it na ikaw ay distress. Otherwise, ay lahat pwede mag-apply, partner.
1: Right. At nangyari na nga yan, partner, nagkaroon ng sitwasyon na aba, ang dami nag-a-apply. Eh, yung pala, yung iba, eh, bogus. Ano? Na-monitor natin yan nung biglang dagsana ng pag-apply ng action fund. And so, nag-iingat din po ang DMW para ma-ensure na yung mabibigyan talaga, eh, yun lamang po talagang pasok dun sa binigay na natin na definition of what a distressed worker is and what are the situations and what are the required documents para po kayo po ay makakomply sa requirement ng paghingi ng action fund or dahil kayo ay distressed. Again, some people actually still take the situation na parang para bang opportunity. Mga marami pa ring opportunista, mga partner at saka mga kaagapay. Eh kaya ho kung minsan ano ho, di lang natin alam eh kung minsan yung ating po mga taga DFW eh nahihirapan din dahil syempre kailangan nilang i-comply, ino-audit po yan eh. Ano ho? At bago sila mabigyan ng pondo, dapat na submit nila yung liquidation ng kanilang pondo para nare-replenish siya. So, ganyan po, ano, mayroong mga ganyang sitwasyon. Hindi lamang po natin yan nalalaman. Partner.
2: Okay, so maraming salamat, Pastor, at sa lahat ng mga sumubaybay. Kung may katanungan pa po kayo, maaaring mga kababayan kayo ay nag-isip, mag-apply, or nagtatanong, qualified ba kayo? Pwede po kayo mag-PM sa amin directly. 702DCIS, Pastor Rene, sa GFM at sa inyong lingkod. Ay PM nyo lang po kami at we will do our best to answer your inquiries para malaman talaga ninyo.
1: Alright, kami po ay magpapaalam na magkarinigan po tayo muli bukas sa isa na namang edisyon ng Serbisyong OFW. Ito po si Pastor Rene Bunsoy.
2: Ito naman po si Pastor Joviason sa pangalan po ni Attorney Carlos Jr. nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw sa inyong lahat. God bless you
1: po.
3: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait, kaagapay ng serbisyong OFW.
0: Serbisyong OFW.

0: Yan. And of course, diri sa DYVS. Salamat, gid nga nagapadayon kita, nagathrive kita, abiyan, for 56 years. May ara, pakamuguro, ano abiyan ay, may mga naga-LSS pa kon sa kanta, pakamu sa anniversary naton, di bala? Until All of Her, ang aton nga theme. So, congratulations, gid liwat, sa tanan nga mga winners naton sang nagligad nga Lunes para sa aton nga trivia. Pwede nyo diri sa gihapon makuha, abiyan, ang inyong nga mga prize, no? Sa 56th anniversary mug, no? Sang DYVS. So, congratulations sa inyo. Tanan, ilabi na gid si Nay Josephine Kinosa. Nay Josephine, God bless you. Salamat gid sa imong nga pag-visit diri sa DYVS. Kag si CJ Bacornay. Congratulations sa imo, CJ. And salamat man nga naka kita ay kita nakabisita ka diri sa DYVS. Kag salamat gid, no? Sa imo pag-upod sa gihapon sa aton nga programa, abyan. Ang Real Time with Leia, nakagmabatian man kita sa Facebook or ma-view man kita subong sa Facebook. Kamusta ikaw, abyan, sa sininga aga? Kag ginatamyaw ko lang dira si Tita Virgie Salgado. Good morning, Tita Virgie. Kamusta ka dira? Naka-walking-walking ka na dira, Tita Virgie. Kag subong man kina... pasalamatan man naton si Naininita Guadalquiver. Naininita, God bless you. Kabay patagaan kapag insang dugang akusog sang Ginoo. Basta magtakop gani ang bulan, abiano nag-transition bala. Nagahat agid ina sang ano sa ato no paglaom abyan. Kaya ambal nila basta bear month, mga bear month na sa Pilipinas ya. Di ano na na, Christmas na, no? Ambal nila, lawig-lawig nga aton niya, celebration niya sa Christmas. Ti tuod gid man, kay kita daan nga mga Pilipino, ya, ti ano gid kita, we love, no? Sa mga celebration, ilabi na gid ang Christmas abyan. So before sang Christmas, may ano pa kita, may Thanksgiving pa, di bala? No, ang iban nga November ang Thanksgiving, pero October yan nag-Thanksgiving na abyan, no? Kanami gid na ya kay excited gid kita. And I believe ang Thanksgiving dapat every day, no? Nagapasalamat gid kita abyan, no? Sa kaayo kagatutom sang Ginoo sa aton nga kabuhi. Kag ikaw abyan, no? As we open, no, sa sininga bulan sang October, abyan, anong mga pasalamatan nimo sa Ginoo? Anong mga blessings and even mga nagapasalamat man bala ikaw sa mga challenges, no? Ang kisa tuod ang ginatulok la naton nga ayo lang tanan, no? Pero abyan, the reality is, no, nga ara kita sa Ginoo, mo na pinakapasalamatan naton nga may ara kita salvation, no, through Jesus Christ abyan sa iya grasya. Kag of course, no, ang aton nga kabuhi bilang mga Kristohanon abyan, hindi kita libre, no, sa mga problema abyan, mga ano, no, mga pag-antos, mga masakit, pain, it's a reality abyan. Pero kanami lang gid, no, nga everyday bisan amo na ginago through naton, even mga struggles dira nimo, may mga ginasugata kada nga mga kinanglanon, no? Pero abyan, salamat gid, no, nga gina-remind kita sang pulong sang Ginoong to hold on gid sa iya, kag he will never leave us nor forsake us, di bala? Ano imo mga blessings sa gina sang sign on pa sang DYVS sang pag morning prayer pa lang kagina abyan ni Pastor Arnel Amolia, no, Pastor partner Joel Chakto, no, si Pastor Amalia Kagina, no, Pastor Arnel, no, mukada Kagina nangamuyo si Pastor sa aton, salamat gid, no, ti blessing na nangadaan abyan, maka bugtaw kita, no, nagaginhawa pa kita, no, so it's a blessing na abyan, di bala, no, salamat gid sa Ginoo for today. So hindi ginaton matapos ang Real Time, no, ang ininga programa sang pasalamat, kag bisan ang ininga adlaw, hindi naton maisip gino ang pagpasalamat naton kag ang kaayos sa Ginoo sa aton. Pero abyan, damo pagi kita i-discuss diri today sa aton program. Excited gid ako kay sang nagligad bala do bilog nga bulan sa September, kung ano pa, kung baga daw gulo-gulo buhay bala, no, kay nagasinako kita sa anniversary sa DYVS. Pero abyan, ari, no, salamat gid sa Ginoo nga may guest kita today, no. We will be inspired. I hope abyan ikaw magtutok lang diri, no, hindi magbaylo dira sa imong istasyon 12:33 lang gyapon, ha, or sa imong Facebook live dira, i ang bala na dadaanin mo mga kilala, mga pamilya, nga magtutok din sila no sa aton nga programa subong Real Time with Leah. Kag i-type nyo lang dira 1233 Radio DYVS sa inyong Facebook, makita nyo na dayo ang aton nga program. Kag ang aton man nga pagpasalamat sa mga nagpamati sa aton dira sa abroad no. Hello dira sa inyo Sir Philip Ceballos. Maing aga sa imo maayong gabi no, maayong hapon sa inyo nga tanan no. Dira labi na gid dira sa USA. Hello gid sa inyo. Ginatamyo ko man si Sir June Apachika. Salamat man sa kay Lindell Di Anton. Sir Alan Henterola ng Alice Melendez maing aga. Si Geraldine Kabugnason maing aga. Gail Hirale. Maria Teresa Acosta, good morning sa imo ma'am. Sarah Jane Villaflor, Maymay Villaflor, maing aga. Gising Tita Suzette Posadas, good morning dira sa Kabakungan. Mga biyanaton dira sa La Castellana, maayong adlaw sa inyo. Kamusta kamo dira, no? Si Pastor Francisco Gamoza. Salamat gid si Barty Delma, si Ronnie Elbore dira sa may Miagao, maing adlaw dira sa inyo sa mga abiyan nato no nga nagapamati sa Talisay sinang Marivic Gomez si Sir Jigs Leonor. Good morning gid sa inyong atanan. Kag sa gihapon abiyan ang ini nga bulan sa October masako gid no kay damo sa mga activities. Ang Christian Foundation for Persons with Disabilities nagaagdag gid no sa mga teachers dira no in partnership sa Atrive IT Center for the Blind for schools and organizations nga mag-intra kamo sa AI accessibility training sa October 15, 8 a.m. to 12 p.m. sa CFPD at 338 Mabolo Street, Barangay Villamonte, Bacolod City. Abya no, sa mga teachers na may gini nga topic no sang CFPD kag Atrive no AI accessibility training. So ginaagdagid ang tanan nga mga teachers kag mga eskwelahan of course to attend sa sininga seminar. I-contact lang si Carla Pendon sa iyang Facebook account. Si Ma'am Delma Barte, maing aga dira sa Anahaw, Hinigaran. Mga taga Anahaw, maing aga dira sa inyo daw, tubang yan na ang ano, no, Kanonoy Beach. Namin man dira, ano, sang, ano pa kami, sang gagmay pa kami, no, na kantukantugi kami da, no, sa may Kanonoy. Pero sa mga, sa Anahaw, dumay namin man dira ang cafe dira Ma'am Bart Delma no. Maing aga lang dira sa mga taga Hinigaran. Salamat gid sa inyong pagpamati Tita Ninfa de la Torre. Good morning. Agsubong man ang mga taga Binalbagan. Hello dira kay Mark Helvoligaya, kay Sir ng Juji Helvoligaya. Good morning gid sa inyo kag sa inyo family. And by the way, may ara na may bag-o kitang host abyan sa uprising no. Wala labot sa kay Abian naton Angel no, pasalamat kita kay Abian Angel. May mga bag-o na kitang host no sa uprising karon magasugod na no si Mark si Kuya Mark no sa aton nga uprising program. Kag subong man bantayan man si partner Joel no sa Monday, Wednesday and Friday nga slot no sang uprising. Si Ma'am Shishins, good morning gid sa imo. Kagari pagitabyan ang Hagay Philippines Bacolod Chapter magapatigayan sang 3-day seminar on Christian Leadership, Godly Communication and Biblical Stewardship November 5 to 7 sa Millview Residences, Lopezaina Street, Bacolod City. Kung interesado kabyan nami gining seminar abyan, contact lang si Pastor John Hainga 0918-344-6003 or sa email john_hainga@yahoo.com. Subong man sa October 26 to 28, ginaagdagid ang tanan ng mga pastors and workers for the Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches 78th Pastors and Workers Institute dira sa Doan Baptist Bible Institute Incorporated and Doan Baptist Church sa may Iloilo, abyan. So, contact lang si Sir Oji Laison for more information 0918-4500-484. Subong man, ang bag-o na nga programa kada Domingo upod sa kay Pastor Bong de la Fuente sa Northside Baptist Church, ang The Word Between Us. Pamatian mo ni Abiyan kanami, gining programa Abiyan every Sunday at 7:30 in the morning. Ginatamiyaw lang tira naton mga Abiyan naton sa Bacolod Evangelical Church. Good morning gid sa kay Pastor Jesse Alvestor, kay Pastor Carlo Malata, Pastor Carnay, Pastor Cleomar Tupas, Madam, ugi nga salamat. Kaya ginatamyo ko man si Ma Mercy Sir Anas Mambua nung Toto, Ma'am May, Madam ba? Kagsubong man. Sinong Edgar Lacson man ang Claire Lacson. Salamat gid sa inyo pagpamati. Mga taga Kamsu, dira sa Talisay, si Engineer Ray Ramos, maing aga gid sa inyo nga tanan. Kagabyan, sa October 23, gina-invite ikaw sa Papuri, Salmo Acapella, sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch, abyan. So, kanami, gini ang papuri ya kay our very own nga music arms, ang FABC Philippines. Hasta kita papuri 25 na, pero mag-launch naman ang bagong papuri, no, ng album, abyan. Ang Papuri Salmo Acapella sa Wagas na Pag-ibig Mo. Wow, kanami, gini-attend, no, sa Green Hills Christian Fellowship dito sa May Ortigas. October 23, 7pm to 9pm, praying gid nga maka-attend kita sini abyan. For more information, check lang sa Facebook page, no, sa DYVS. Kag subong man abyan, bantayan kada Lunes ang Lift the Group upod sa kay abyan Leia Bargazo. Nami diri kay nagatag advice, no, sa mga pamatan-on, encouragement, mga life lessons abyan. Diri lang ina sa DYVS. Kaginatamyo ko lang dira si Ma'am Karen Moscoso sa Alternative Learning System. Good morning si Ma'am Karen kay Ma'am Yoli, tanan nga mga teachers naton sa ALS. Maing aga sa inyo. Kagsubong man, mga abyan naton dira sa Bacolod City Police Office, Ma'am Liberty Indiape, mga kapulisan naton, pangamuyuan man sila naton kay BC man sila abyan, no, para ma-secure ang aton nga palibot, labi na gid sa sining October, no, for the Mascara Festival. So, please pray gid, no, sa aton mga kapulisan abyan. Kag subong man ginatamyo ko si Tita Corazon Estelioso kag si Nong Ricky Antenero maing aga gid sa inyo. So abyan, updan mo ko diri hasta alas 11 kita sa aton nga programa. Kag kun may ara ka sa mga shoutout dira, mga birthday greetings, ginatamyo ko lang gari si Sir Fred Patano dira sa Kawayan. Happy happy birthday gid sa imo kag sa tanan. Nga naga-celebrate sa buong October 1, happy happy birthday gid sa imo abyan. Ang ato number naman niya, kung hindi ka maka-message, hindi na maka-shoutout sa Facebook, pwede ka maka-text sa 0998-842-2130. Stay tuned, I will be right back.
1: I don't speak Spanish, but he does. I'm Cindy Tang with Moving Moments. That's what a teenager said at church after he returned from a missions trip to Nicaragua. He and a friend were sharing the gospel when someone began asking questions in Spanish. Kevin pointed to his partner, who shared his testimony in Spanish. And that young man, well, he accepted Jesus Christ as his Savior. In John chapter 4, the Samaritan woman shared what Jesus had done for her. And verse 39 says, many believed because of her testimony. So today, share what Jesus has done for you, and then let the Holy Spirit do the rest. After all, the Holy Spirit has no language barriers. And if you don't know Jesus, go to movingmoments.org, click on Find Peace, and learn how you too can receive the gift of eternal life. I'm Cindy Tang with Moving Moments. Now it's your time to make a move.
2: Hindi masama ang mangarap kung sa iyong pagnanais na kamta ng tagumpay ay wala kang nasasapawan o taong natatapakan. Alamin kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Dapat may mabuting dahilan ang iyong pinagpapagalan. Sa simula ay maaring mabagal ang iyong pag-angat. Ngunit kung hindi ka patitinag sa mga pagsubok na sasalubong sa iyo, magiging mabilis ang pag-asenso mo.
3: Ito ang Far East Broadcasting Company. Agapay nyo tungo sa tagumpay.
4: Real talk.

0: 10:18 aton time. Diri sa DYVS Sabian, nagapamati ikaw sa Real Time with Leia. Salamat gid sa mga abyan naton nga nagatutok man sa online. Amo na bala ang nami sa technology abyan kay gina-maximize ina naton, no? Nga ara man dira ang DYVS. So kung wala ikaw radyo, pwede ka gid maka gamit sang imong Facebook abyan para maka connect ka diri sa DYVS kag of course makita mo, no, ang mga faces no sa likod sa mga tingog abyan. So salamat gid sa sining nga aga abyan, sa sining nga kahigayon na naton nga makaupod ang aton abyan. Actually ano na di siya, no, dugay na di siya ga ano, no, nagpartner sa DYVS kag actually abyan, no, may confession ako, no. Subong ko lang nabalaan ang siya na digali ang tingog, no, sa mga ambahan noon man sa DYVS, no, ang ginapamatian naton kung kisa nga mga kanta nga mga hiligay noon, no, or Ilonggo, siya na, no, kag later we will learn more about her. So hindi na ni naton pagpadugayo, no, kay ano gid, no, excited gid kita nga makilala nato ng aton abyan, aton ma-share ko nga of course, no, alagad sang Ginoo, no, kag currently ano ni sila mga missionary ni siya upod sang iyang husband pastor, no, kag very active gid, no, sa in doing missions abyan, hindi lang sa mga churches but sa mga businesses, no, nag-active man ini sila sa pag-share sang pulong sang Ginoo. She is a composer, a singer, ano pa gid, no, nang pwede man nato masiling host of course, no, kay naga-program na din siya before sa DYVS, and book author, also a mother, no, ang aton nga kaupod sa sining nga aga, let's learn more about her. Ang aton nga ano ni nang composer sang kanta bala abyan diri sa DYVS nga pasalamat nan, amo ni siya ang aton nga guest sa sining nga aga, si Ma'am Leonor Alcancia de la Cruz. Ma'am Leonor, good morning. Welcome again sa Real Time.
1: Good morning, Sister Lynn. Thank you so much for inviting me over today.
0: Yes, now we are glad, good ma'am, nga makaupod ikaw subong. And excited din kami nga ari ka diri subong, no? Kag nag-ano gi ko kagina na surprise id ako actually, no, nga may lang kagin mention mo ang kanta nga pasalamat. Amo na gali, no? Siya ni abyan ang tingog, no, sa kanta nga pasalamat kag siya man ina ang nag-compose. So Ma'am Leonor, salamat gid sa imo nga time subong.
1: Yes.
0: Nga ginatag sa amon kag ari na, no, kumbaga ano man ni siya abyan, no, nang dako gid ning opportunity nga makilala pag ginaton si Leonor. Pwede mo kami ma pwede mo ma share anay sa amo, no, ang imo yung faith journey, no. Wow, paano okay. Ikaw nag sugod, no, sa pag-serve, no, sa Ginoo.
1: Yes, oh, I would say na ang akong journey as a Christian is a journey of grace. It's a journey of transformation and learning to trust God through every season of my life. You know, it's not easy when you are called by God. It's not always, you know, they said it's not always bed of roses. But, you know, I did not become a person I am today if not because of the grace of God and not because of His faithfulness. It is not because I have been always a strong person or because I have had this, you know, inibalang ginatawag a perfect life. No, no, far away from it. I mean, kalayo gid, it's all by the grace of God. I am who I am today because of the grace of God. And through those experiences na nga naagyan ko sa ministry and sa akon mga personal life, nakita ko, kag na-learn ko nga si God, He's always present, no? Bisan pa nga hindi ko makita ang way forward. Ara siya per me. So ang ako nga faith kay Jesus, amo na ang nag-shape sang the way I see myself, kag ang pagtanaw ko man sa ibang nga tao, kag ang circumstance sa palibot ko. So I would say nga inisya journey gid sang pagtuo, transformation kag grace ni God.
0: Yes, no, kag until now, no?
1: Yeah, until now, that's correct.
0: Kay ang balga ni sang Bible, ma'am, kun ang tao may plano, mas nami pa gid ang plan, no? Sang Ginoo, no? Amen. So kanami gid nga for sharing sina ma'am nga it's by God's grace and by faith, no? Nga ari kita diri sa bong kag nagapadayon sa pag-serve sa Ginoo. Pero ang imo ya ma'am nga ano, no, ang imong life naman niya kay naka-share ni Kagina sa aton si ma'am sang about sa iya man nga ano, no, ng pagsugod man diri sa DYVS, no? Pwede mo na ma-share sa amon, ma'am, ano to sang una man. Oo. Siguro I believe nga dito pa na sa Pahanukoy.
1: Yes, sa Pahanukoy. I still remember, no, carrying my guitar with me just to record my song dito sa may Pahanukoy layo. But I would say I really appreciate ato nga mga time nga nag-volunteer ko sa DYVS Pahanukoy. Kaya nakita ko, ang DYVS is one of the places where God allowed me to discover and develop sang akong passion sa ministry. And pag-communicate ko man sang pulong niya sa mga tao. So na-appreciate ko gid ato nga mga time because nakita ko nga naging part na siya sang foundation sang akong journey sa ministry. You know, if there is one lesson na ma-learn ko during sa akong nga pag-volunteer sa DYVS, nakita ko nga sometimes we don't realize nga ang mga little things nga ginahimo naton sa in obedience to God, you know, not knowing ato gali ginagamit to ni Lord as a preparation for greater things. So nakita ko gid nga na naging ano ni siya, part ni siya sang foundation sa akon nga journey in the ministry.
0: Wow. Yes. So siguro sang amo to nga time bata ka pa, no? Yeah. Ginadala mo yung gitara, very ano gid, no, passionate gid, no? Sa una, but silingon, ma'am, sa una, sa gasugod ka sa DYVS as a volunteer, may program ka gidya before? Or nagakanta ka?
1: Bali, they gave me a schedule rather. Gintagaan ko nila schedule nga every time I wrote a new song, makatulang ko na to. Kag i-record ko na, kag ipatukaro na nila dayong. Ugaulat ko na after the next day, mabatian ko dayon ang kanta ko sa DYVS.
0: Wow.
1: Kag nahapigig ko nga ma-serve ko si Lord through music, no? Oo, you know, for many years, you know, God allowed me to serve Him through preaching, teaching the Word of God. What else? Gaduman kami ni Pastor Counseling. We did also radio ministry. Tapos church ministry. And currently, up to now, for 22 years, ara kami sa Robinson's Mall. Nagadu kami sa workplace ministry. Oo.
0: Wow.
1: Oo, so it's really all by the grace of God.
0: Salamat kin sina, ma'am, no. Kumbaga hindi mo tuod ma mabalaan gid bala really kun ano ang next bala, no, sa mga kabuhi naton abyan. Ang ano lang gid dira nga everyday isik nato ng Ginoo, no?
1: Yes. Kag na realize ko, Sister Leah, I've learned something very important. Ngang aton bala nga mga painful experiences ginagamit na ni Lord to fulfill His purpose sa atong kabuhi. That's why nagatuogid ko ngang aton scars do not have to be wasted. Why? Because sa kamot sang Diyos, in the hands of God, even our broken places can be places where His grace is revealed.
0: Wow.
1: So, dragid naton makita ang kamot sang Diyos na may purpose gid sa aton kabuhi, no?
0: Marami sa mga ano mo, ma'am, no, sang imo mga insights bala. gina-take note ko lang bala.
1: Oo, kag one more thing also, in DYVS naging kwani siya instrument ni sang Ginoo para ipakita niya sa akon nga, you know, ministry is not only for pastors, missionaries, kag sa mga people nga naga-serve sa church, no? But it is for every believer, no? Nga ang ako na bala libro nga sent by God, nga ginpakita dira sang Ginoo sa akon nga to be sent by God or being sent by God mm-hmm. is not only confined to pastors and missionaries, but mm-hmm. it is for every believer in the Lord Jesus Christ. Mm-hmm. No, they can be sent by God to their families, workplace, school, community, mm-hmm. and wherever God will place them, you know. Mm-hmm. So, well, amo ginang ano ni Lord sa aton.
0: Wow, kanami, ma'am. Leonor, bisan tuod hindi ta madetalye gino ang ginapang mention ni Ma'am Leonor nga mga manami kag somehow mga colors no sang life naton sa labi na gid sang life ni Ma'am Leonor. Okay, may gin mention but sige na mga ang mga painful experience no ginagamit sang Ginoo ang mga scars yeah hindi wasted no.
1: And, yeah, and I have to be honest that you know there were seasons in my life that I've experienced very difficult circumstances. Mm-hmm. You know, I have experienced disappointments and even moments bala nga I do not even understand what God is doing. Mm-hmm. But I just keep on believing and trusting Him.
0: Mm-hmm. Wow. So, paano mo ni nahambal, Ma'am Leonor, no? Amo na bala ng ang mga scars in the wasted, no? Can you share mga kung okay lang, no? Kung,
1: yeah.
0: Sa, as part of your testimony, of course,
1: yes.
0: No? Ano ni siya nga mga moment, no? Sang life ni mo nga daw, makasiling kagid nga ginagamit inisang Ginoo ang mga painful experience ni
1: yeah.
0: mo.
1: Yeah. Oh, I still remember, I went to Manila. You know, I brought my guitar. Then, at that time, I decided mabarko ko.
0: Mm-hmm.
1: So, pagsakagod sa barko, may anction sa heart ko, naghambal ang Holy Spirit, you approach that guy. Singkulun, di lang kilalagi na sa, parang ka-same age ko lang. But, you know, ka-stronged sang humble sang Holy Spirit, you approach him and share the gospel. You know, without knowing, at tugali nga person, you know, coming from a dysfunctional family, at tugali nga lalaki, nagsakay lang galito sa barko para mag-suicide. Kaya ang plano niya, in the middle of the night, malumpat to siya because grabe galing ginaagyan niya.
0: Mm-hmm.
1: And here comes the Lord who saw him
0: mm-hmm.
1: at that very moment. Who saw him at that time. Kagin ask niya ko nga palapitan. Then, you know, that evening after nag-dinner kami, nagambal ko nga, would you mind kung mag-share ako ng words sa imo? May Bible pa ko na nga yes ang gidyo na sang una.
0: Mm-hmm.
1: Ginadala-dala ko. Tapos, gin-share ko si ang John 3:16. And while sharing that word, abi mo, nagwawaw sa.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko may... So, nag-stop ko. For a while, nag-stop ko. Kadito ko gali na balaan ang story niya.
0: Mm-hmm.
1: So, makarelate ko sa iya because amo man na ang nagyan ko sa life ko. And mm-hmm. now, any nga comfort nga na batong ko sa Ginoo, ang mga grabe nga mga seasons of... difficult seasons sa life ko, naging testimony ni... sang life ko para sa iya. And you know what?
0: Mm-mm.
1: He surrendered his life to Jesus that night. And mm-mm. I prayed for him. Mm-mm. Grabe nga prayer ko sa iya. Kay ma-feel ko gid ang iyang, ang intensity sa iyang problema.
0: Uh-uh.
1: After, I think, 6 years, may nagatawag sa akong galakat buda sa may... Kay after that, wala pa to yung cellphone, wala pa to mga... Nag-separate kami nga dua.
0: Mm-hmm.
1: I just committed him to the Lord not mm-hmm. knowing kung ano maging life niya pero ga-believe ko in my heart nga God will take care of him
0: mm-hmm.
1: and then after 6 years galakat ko da sa may Burgos may gitawag sa akon siya
0: mm-hmm.
1: sali niya Leonor dumdumay pa yung pangalan ko ako gandi na ko kadumdum sa iya sali ko ay sorry Brad sinugani nalipat ko sining ko wala ko ka nalipat kay ko sin magay mo sining nga nalipat ka na ako to ang guy bala nga malumpat sa barko nga ginsiran mo sining mm-hmm. born again Christian ako ang tanan to nga gipanghambal mo sa akon sa prayer na tabo gito mm-hmm. na experience ko ng goodness ni Lord so that's why nang mm-hmm. scar nga ginaagyan naton that can be an encouragement to someone else
0: mm-hmm.
1: gingamit na sang Ginoo to save others also mm-hmm.
0: Praise God, yun, ma'am, ano, ma'am Leonor, no, sa sina nga experience, no, kung kisa, hindi kita bala, I mean, hindi naton, gina-expect bala nga mga situation, pero dra kita gali ginagamit sa Ginoo, no, salamat,
1: Lord,
0: for sharing, sina ma'am Leonor, kag na-curious pagin ko, ma'am, kay siyempre mag-ulang kita nag-celebrate sa 56th anniversary sa DYVS last September 28, no? Kag subong daw, feeling ko gid no, daw ga-celebrate kita gyapon, no? Kay siyempre, why? Kay siyempre gina-celebrate nato ng goodness sang Ginoo abiyan na faithfulness, hindi naton maisip, no?
1: Yes.
0: Labi na gid diri sa DYVS, kag ginagani before sa imo mamay nagaduman diri nung listener man, mo na share man sa sangya testimony. So kanami lang gid bala no. Ma'am, ano ni Ma'am Josephine, salamat gid liwat no sa pag-visit nimo kag pag-share man sang imo nga testimony nga tuod na ma'am no, abi naton kung kisa ang aton life ya amo na lang na pero gamiton kita gali abyan may nami gid nga purpose ang Ginoo.
1: Yes.
0: Kag amo na gapungko ka lang tuguro sang amo to nga time sa barak ko. Kag amo nang Ginoo nag prompt sa imo ma'am.
1: Yes.
0: No to connect
1: share.
0: No
1: yes.
0: Sa ina nga person.
1: Yes.
0: Then ka life changing na ang natabo no.
1: Amen. True. Life changing.
0: Yeah. So salamat gid sina ma'am kag ari pagid talking about DYVS mani mga experience. Amo ta kag nagligad ya ang bagay to nga ginadala mo sa na gitara. So sa mga abyan naton dira nga mga ano no mga composer man, mga musician. So kumbaga reminder mani si Ma'am Leonor nga mapadayon lang ah no, di ba
1: lang. Mapadayon lang.
0: May mga kung kisa may mga kanta kita nga daw hindi naton ma ano bala ma-express somehow siguro or ara pa sa imo thoughts bala hindi mo ma-express gina ano gina dala mo na lang sa gitara or sa ano dira nga mga instruments or gina hum even gina hum mo na lang.
1: Yes.
0: No pero ara gid ang ano ang Ginoo no nag-work sa imo nga kabuhi and later maano mo na siya may ara na sa balasang ano kumbaga may lawas na siya may life na siya no kag amo to ang mga kanta ni
1: yes.
0: Ma'am Leonor later ano ta na ano i-share ta kay may nag-comment diri gani Ma'am Leonor no? To namian siya kuno somehow partner Joel dira no sang ang comment sang aton nga abyan nanami I love that song. Pasalamat amo nagaling hambal ni sino ni nagambal si Sir JR ni nagambal partner Joel no. Si Ma'am Delma Barte, salamat gid. No kag subong man hambali Ma'am Melanie Aison, good morning Ma'am Leia kag sakay Ma'am Leonor. No good morning Ma'am sa imo Ma'am Melanie Aison. So ano how long ka sa DYVS nga nag-volunteer ma'am kag kamusta man ang experience paano ikaw nag-grow paagi sa sina nga ministry?
1: Yeah, I think dugay man lawig-lawig man kay I think it was in my 20s tapos do mga 10 years or 15 years.
0: Mhm.
1: Oo. Although, oo. Pero ang consistent, kid nga nag-ano ko guru, mga 5 years.
0: Kahit
1: naglakat man ko sa Manila to look for a job, tapos nag-gado sa Bible College. Kadamo ko sa mga journey ko na hindi na ko nakabalik sa DYVS.
0: Pero aside from your guitar and your, of course, no ang tingog ni mo, of course ang heart nimo no for the Lord and through DYVS may mga memorable moments ka ma'am nga ma-share nga or lesson from your time sa DYVS nga asa subong niya daw hindi mo malimtan balaw.
1: Oo nanamian gid ko bala sa mga staff sa mga sang DYVS paano ko at that time they're so friendly so welcoming. Every time makadto ko tupok kanon pa ko na nila kay young people ko bala nga gapla malahas pa ko na matabok pa ko to sa may tapos kanami gid sa ilang do na cherish ko gid na ang ilang way of you know welcoming me every time makadto ko to ga nakakaon ka na maon sila kag ang mga songs nga gin dedicate ko sa Ginoo nga gina ano ko, gina-record ko sa, ano na. So, ang mahambal kong, makahambal ako na ang DYVS, parang naging preparation siya ni God sa akon nga life, no? Especially in the ministry, So atong na-mention ko kagayna nga one of the places where God allowed me to discover and develop my passion for ministry. Mm-hmm. Though amo ni siya. Mm-hmm. Nagmakahambal gid ko nga naging part na siya sang foundation, sang preparation sang Diyos sa akon for greater things.
0: Wow. Oh, praise
1: ang,
0: God.
1: Ang ining nga pag-volunteer ko sa DYVS.
0: Kumbaga, makasilingi kita, Imam, nga it's good or it's amazing to to be part no sa sininga ministry.
1: Yes,
0: no, salamat gid, ma'am. Kag si ma'am subong ko magga makasiling nang tanga alumni kana din.
1: Alumni
0: or alumna no.
1: Alumna.
0: Salamat gid, ma'am. Kag reminder man sa mga alumni sa DYVS, dumduman yung mga kami diri, ari lang kami di. Salamat gid no. Kag amazing gid nga. Although wala pa ko at the time no nga nagsugod si ma'am sa DYVS, pero ara gid no ma ano ko gid no ma mabatsyagan ko gid abiano ang how the Lord has blessed you, how the Lord has blessed DYVS, man, kay yes, nang in part ka sina ma'am.
1: In fact, during sa dying moments, ang isa sa mga kwan at tumangkot to sa hospital, gapray ko. Si Connie.
0: Wow, prayer ministry.
1: Nagapray ko to sa ila.
0: And si Tita Connie, higing gamit man din sa Ginoo sa Kapanimalay mo, pero nag-graduate na siya.
1: That's correct.
0: Life well lived gito kay Tita Connie, no? Ang ministry ni Yaya, no? So salamat gid, ma'am, for sharing sina no kay daw sa mga alumni dira sa DYVS nga nagapamati. Ano niyo lang siguro na mga moment sa una sa Pahanukoy, no?
1: Praise God.
0: Ginatamyaw ko man dira si Nay Mercedes Nanit sa Gimaras. Maing aga sa inyo mga taga Gimaras, Ma'am Leonor, damo makita dira listeners.
1: Ay, wow.
0: Kay dira nagsugod ang DYVS, no? DYGS.
1: Okay. Wow.
0: Sa una. So, salamat gid Nay Mercedes, Sir RV Nanit, si Sir Fred Davis. Maing aga sa inyo. Mga abya naton sa Don Salvador, si Sir J. Arihon. Salamat, Sir J.R. Mga taga Capiz, no, nga mga abya naton sa may Antique.
1: Wow.
0: Maing aga sa inyo. Ano, even sa Cebu, sa Bantayan Island, mabatian kita.
1: Bantayan.
0: Maayong buntag sa inyo nga tanan, mga abyan. Kag sa Oriental, nga area, no, ginatamyaw man nato ng mga abyan naton dira sa Oriental. Negros Oriental, Bayawan, Kanlaon, no, mga abyan naton dira sa Kanlaon. Hello dira sa inyo. Subong man sa bilog nga kalibutan abyan, no? Salamat gid sa inyo nga pag-tune in diri. Kaupod naton sa Gyapon si Ma'am Leonor de la Cruz, no? Salamat gid kag ari pagid Ma'am Leonor, no? So after DYVS, nag-mention ka, nagpa-Manila ka, no? So dito ka na nag-attend sa Bible school.
1: Actually, Mindanao.
0: Oh, Mindanao.
1: Sa Mindanao ko, sa Davao. For a while.
0: Okay, dito ka gili na. Nakastay ka dito.
1: Kasadya pa to kay I'm supposed to enroll sa Bachelor of Music because kay nag-compose kong mga song. Pero it so happened, pag-abot ko to, ang director sang ilang Bachelor of Music ato sa Baguio for further study, so wala nila gin-offer. So, nagpastura ko. Nag-enroll ko pagka-pastura.
0: So,
1: theology.
0: Ang imo tuyo, taniya, Bachelor of Music dito sa
1: Davao. Yes, oo.
0: Pero, gin-pag-graduate ka sa Ginoo sa theology. No, di bala? Amazing, gidya. Abyan. So, kabalo ka gali mamang Bisaya somehow.
1: Kabalo kay pao ko.
0: Wow.
1: Kay kami ni pastor, nag-missionary kami sa Bohol, and that's part sa ganit sang libro nga ginsulat ko man. Story.
0: Mm-mm.
1: Ang story sang amon nga life dito ara sa book nga na.
0: Wow. Ari diri si Ma'am Glenna Villanueva. Hello, Ma'am Leia. From the start of Real Time, I'm your avid listener. God bless your program and DYVS. I'm your milestone follower from Gimaras.
1: Wow.
0: Praise God, Ma'am Glenna Villanueva.
1: Praise
0: salamat
1: the Lord.
0: Gid. Mga taga Gimaras, no? Nami dira ang paho. May dragon fruit man dira, no? Inato ng Gimaras, paho lang, pero ara ang dragon fruit dira mano damo dira dragon fruit sa may Gimaras. Salamat gid, Ma'am Glenna Villanueva. Si Ma'am Lucita Alegrado, ginatamyo man naton. Salamat gid. Also si Tito Mike and Tita Emmy Fulhensyo, si Ma Michelle Sir Early Derla, Baby Eunice Derla, salamat gid ng Leyanong Jeremy Inday Sam Kabugwason sang La Carlota City. Si Pastor Rodrigo Niere, dira sa La Carlota, mga taga FCCC, sa Community Bible Church, La Carlota. Good morning, La Carlota Evangelical Church. Ma'am Josette Halanduon, good morning. Mga biyanaton sa CBBC, maayong aga, dira sa inyo, Pastor Ivan Mars, Ma'am Joy Gahaton, Ma'am Joy Cabillete, si Pastor Haniel Pindon, subong man, ginatamyaw naton si Jeffrey Gonzalez. So ka na mi gili isang imong journey ma'am no. Bacolod dayon nag pa Manila, may Manila man dayon may Mindanao pagid no. Salamat gina for sharing. So na mention man imo no nga may ara ikaw sang book. Can you share a bit sang ininga paan from your being a composer music sa song so song composer to book writer abyan. So ano ni Shay ma'am, paano ka ano ang nagtulod sa imo nga magsulat no?
1: Oh, what inspires me to write that book? Well, you know, I did not simply wrote a book because I want to become an author. No. I wrote that book because I want to become God's messenger. And for so many years I've experienced the goodness of God, the faithfulness of God, His protection, His grace. So I want to be His mouthpiece through that book. So na experience ko ang kaayos ang Ginoo. Kaga because of that, na-inspire ako magsulat sinang a libro because that can be an encouragement to those who are going through difficult seasons sa ilakabuhi.
0: Wow. Salamat kin sina, ma'am. No. Pero was it a dream no nga mangin author ka or
1: okay, so I think na it's not really a dream. I would say parang nagga one day parang may anxion lang sa heart ko kaysa while I'm sharing that, you know, every time I share my testimony so many people were so blessed and encouraged. Tapos may isa to may several believers or sisters in Christ nga nag ano may several sisters in the Lord nga nag why don't you write a book? Parang sila ang naghatag sa akon sinang idea to write my testimony through that book.
0: So, it's your first book?
1: Yeah, it's my first book. Actually, I'm finishing my second book.
0: Wow. Ang Balnila, gani, no, kay Ate Maloy, kung maninabatian, kung gusto ko mo ko nung mag-leave sang legacy, bala? Sulat ka sa libro, plant a tree. No, do muna na dumduman kasi. Dumduman kasi if you want to leave a lasting legacy sa mga do sa amo nang ambal niya. Pero nadumduman ta kadayon, ma'am, kay syempre praise God gid nga may libro ka nga nasulat kag ang the purpose is to glorify God, no? Paagi sa imong testimony sa sininga book. So, can you share a bit ano ang heart no sa sininga book
1: mo? Actually the heart of the book is simply telling about the faithfulness ni God no sa kabuhi ko. Nga you know, it is my prayer ko gid nga every reader will take three things out of that book. Number one, as they read the book, they will have the hope, the faith, and that they will have deeper relationship with God. So amo na ang akon nga gina desire sa heart ko nga after they read the book they would ask, they would start asking, Lord, what do you want me to do? Where are you sending me? And how can this life be a testimony of your goodness and that will bring glory and honor to your name? So that has been my desire nga ining libro makapukaw ni kag maka-encourage, makapukaw sa ila pagtuo, maka-encourage sa ila no nga you know we have to recognize nga ang aton kabuhi hindi ni siya aksidente no that God can use you know simple people, you know, ordinary people, ordinary circumstance, and even mga moments or seasons or difficult seasons sa life ta nga pwede na gamiton to fulfill His purpose sa ating kabuhi. No? So, amo na siya ang akong desire nga And to summarize, ultimately, ining the heart of this book is simply telling us that God has a purpose in our lives, that God is faithful through every season, that God never abandons you, mm-hmm. and if you will make yourself available to Him, God can use your life mm-hmm. To touch others mm-hmm. that will give glory and honor to His name. Mm-hmm. So amo ni siya ang akong desire, amo ning heart sang book ko, na makita sa mga tao, I just don't want them to remember my testimony, mm-hmm. but I want them to seek God and mm-hmm. to know God more, to trust God more, and to surrender nilang ilang mga worries kay God, mm-hmm. and to discover the purpose of God sa ilang mga kabuhi. Mm-hmm. Amo gining gusto ko nga matabo sa sini nga libro. That's why sang nagsulat si Tony Gonzaga sa akon, because wow. You know, Tony Gonzaga was able to hold this book.
0: Wow.
1: Kay isa lang sila ka church sang anak ko.
0: Mm-hmm.
1: Nagpagsulat siya sa akon, na touch gid ang heart ko kay mm-hmm. na bless gid siya, grabe gid karong ibit niya.
0: Mm-hmm.
1: So siling ko, Lord, thank you so much for answering the desire of my heart for this book.
0: Mm-hmm.
1: Because even like Tony Gonzaga ang artista, ma-touch sang what is in this book, what's mm-mm. inside this book.
0: Mm-mm.
1: So gusto ko gid nga ma-remember nila ang kaayo sang Dios. I want my life to point people to the goodness of God,
0: mm-mm.
1: to His faithfulness, to His grace.
0: Mm-mm.
1: Yes, and nga mapatyagan sang tao nga they are not forgotten by God.
0: Yeah,
1: that God sees where they are. God mm-hmm. sees every prayer, every sacrifice, every act of obedience. Mm-hmm. Nakita na sang Diyos sa ila. Amo ni siya ang libro nga ning ginsulat ko ning libro nga.
0: Praise God, ma'am, Janor, no? The way you speak bala, no? Very powerful gid, no? Kagara gid no ang Ginoo, no? Holy Spirit.
1: Thank you, Jesus.
0: No? Salamat gid sa ina, ma'am, no? Mm-hmm. Kag bisan ako gani, no? Nagaka nagaka lift up pagid bala, no? So salamat gid, ma'am. Oh yes, no?
1: Maybe we can show yes. them. This is the book.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Salamat gid, sent by God, no?
1: Yeah.
0: Kag a time story of faith, obedience, and miraculous yes. provision.
1: Yes, yes.
0: No? So
1: praise the Lord.
0: Salamat gid, may-ari diri, ma'am. Noella Nuza, watching from Bloomfield, New Mexico, USA.
1: Wow.
0: Pastor Noella Nuza, hello, Pastor. Thank you for watching,
1: yeah.
0: no? Kag salamat gid, no, sa imo nga pag-upod diri sa amo ni Ma'am Leonor. Kag ina panika pangulit sa aton ang aton abyan, no, sang kanta ni Ma'am Leonor nga pasalamat later abyan. Dali na lang. Dali na lang gid. No? So we praise God gid, ma'am, sa imo life, and
1: praise God. Thank you,
0: Lord. Gid, no, kumbaga masiling nato, not wasted life kay ang imo nga tingog, ang imo nga pagka-writer, composer,
1: yes.
0: ara gid, no, gin paggamit uman kag ara na nang ara gid yon kay agina ano diri naton sa DYBS gina play naton. Siguro masiling man naton until all of heard man eh, no?
1: Oh.
0: Kay nga i-play naton diri sa DYBS, no? Mm. Kay basta ba lang gina-offer naton ang aton kun ano nga ra sa aton ang gift, ang life. Ang ginatag sa Ginoo, I believe lasting na siya,
1: yes,
0: ma'am, no?
1: Yes, amen. I
0: nang
1: believe so.
0: May ara gina sa sang lasting
1: yes,
0: impact.
1: I believe abiyan
0: sa aton, so. Kumbaga, ng treasure. It's
1: yes.
0: a treasure worth sharing, abiyano.
1: Yes, true.
0: Ang ginahimo naton sa Ginoo, kay kung kis atuod, na may itong gin-mention, makagina may mga moment kita atuod nga, somehow ba lang nga daw, abi naton wala lang
1: oo.
0: Or bisan ang mga kasubo naton mga kasakit naton abi naton wala lang or hindi na naton malampasan
1: oo.
0: Pero really kun ipaintrahon da naton ang Ginoo abyan kag itugyan na naton sa Ginoo may i-turn niya na ang pain into a blessing, no? Di ba la abyan?
1: Oo, and they have to remember that
0: mm-hmm.
1: God does not waste our trials.
0: Mm-hmm.
1: You know, those things that brought us pain,
0: mm-hmm.
1: God can turn it into a testimony
0: mm-hmm.
1: that can encourage other people. And that is also what God uses to develop our character.
0: Mm-hmm.
1: inang ang mga painful experiences naton. So
0: praise God, good ma'am.
1: Praise the Lord.
0: Junor, no, kag, of course, congratulations.
1: Thank you so much.
0: Glory composer to God. Na, singer, speaker, book author pa. No, di bala, abiyan.
1: Thank you,
0: no,
1: Jesus.
0: Kag, of course, servant, no, sang Ginoo. Salamat, gid kun. Salamat, gid, Junor, no, how far the Lord has used you. No,
1: thank you, Lord.
0: Sa pag-minister sa mga tao.
1: Yes.
0: No, kag, amo na, no, sa imotingog, sa imolife.
1: Atong
0: no,
1: si Delma, kagaina.
0: Yes.
1: No, gina, ano, actually, akong iyang anniversary speaker sa iyang church. She's a wow. lady pastor, actually.
0: Ma'am Delma Barte.
1: Yeah, so I told her that I'll be guesting here today. So, siguro mo na lang.
0: Si Ma'am Delma is sa Hinigaran.
1: Yes, okay. She's a lady pastor.
0: Hello, ma'am.
1: Sa Assemblies of God dito sa Hinigaran. And they're going to have, they will have their anniversary, church anniversary this Sunday. October 11. Sa sunod pa pala na Sunday.
0: Mm-hmm.
1: Not this Sunday.
0: Ma'am Delma, salamat gid, no? Kabay padamo pag hindi mamamati sa DYBS Hinigaran. Si Pastor Joven Dilocano gara madira, no? Mga listeners naton sa Hinigaran, no? I believe nga ara kamo dira, babatsyag lang kamo, no? kung okay man ang signal sa DYBS, no? Kamusta din signal sa DYBS or nagka-connect kamo online. Salamat gid si Tito Ponso, Tita Nining Tabao Suarez. Good morning, Sister Jovito Marquez, Ma'am Joyce Molina, Ma'am Lorena Lizare, si Shane Ruado, Sir Chris Abordo, si Abian Layali, maing aga si Ma'am Abian, si Sir Celestino Nefras, Ma'am Abian naton sa DepEd Bacolod. Good morning, Ma'am Evangeline Eres. Salamat gid. Si Ma'am Vic Regalado sa San Joaquin, Iloilo, maing aga Sir Brian Lois. Villanova, Sir Brian, San Ocadria, Makadto, sa DYBS. No, mga biyanaton dira sa Riverside College. Hello dira sa inyo. Salamat, gid. No, salamat, gid, ma'am. Leonor. So, imo na lang, ma'am, nga, encouragement today, no? I believe, hindi ni ang last nga time nga makaubod naton si ma'am dira sa real time. I hope so, and praying.
1: Yes, sure.
0: sige, ano ang imo nga encouragement, ma'am, sa aton nga mga abyan?
1: Sa mga tagpalamati sa DYBS, especially to those who may be going through difficult season of your life, I just want you to know that God has never forgotten you. God sees where you are and He knows your situation. So maybe you are waiting for an answer to a prayer, waiting for God's healing, waiting for God's provision. Please do not give up, because God loves you and He cares for you. If He did not spare Jesus Christ for all of us, but He gave Him up for us all, how much more all these things that we need in this life? You see, God is a God who will never abandon His children. Yeah, I remember what King David said in the book of Psalm chapter 24 when he said that, I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. So you see, God has never abandoned us. He's always there for us. So hang on there. Hold on to Jesus.
0: Yes. Amen. Gid salamat, gid ma'am.
1: Yes.
0: Before kita magtakop, no, may gusto ka pasalamatan, ma'am. Ma'am, you know.
1: Of course, first of all, I would like to thank ang aton nga DYVS family for inviting me. Lalo na Sister Leia has been so gracious to me and so welcoming. Thank you so much for this opportunity nga ginhatag ninyo sa akon. And to those who would like to get hold of my book, yes. You can contact me in my email or in my cell phone number.
0: Yes.
1: I also have my home number, 703-5676, or my cell phone number. I'll repeat that. 703-5676 is my home number. And my cell phone number is 0966-460-2734. So I pray that this book will reach many, many souls.
0: Amen. No, salamat kid Ma'am Leonor.
1: You know.
0: Kag, salamat man kay Julie Ma, DLP. Good morning sa MFBC family, kag sa amon Pastor Ronnie Arcolas and Pastor June Luces, kay Zaldi Asgulino, prayer warrior nga kay Nanay Sally Go Abarte, More Power, DYBS Program. Praise God, Ma'am Julema. God bless you sa inyo, dira mga taga Mansilian First Baptist Church. Madamog nga salamat. And of course, in the house, man, masi malipat.
1: And of course, I want to thank also my husband, Pastor Boy De La Cruz. Alphonse, actually, ang yung name, pero ang yung nickname, Pastor Boy.
0: Pastor Boy.
1: For accompanying
0: me. Very supportive.
1: Very supportive, yes.

0: say mo, say Ma'am Lily Slofranco, ginatami o manaton, please pray for healing man saya sa gihapon. Ma'am Leia Solinap, Tita Perla, Tito Nestor Montalvo, may aga man sa inyo. Tita Toto Gilaran, dira sa may Pontevedra. Salamat, Gid. And of course, sinang Grace on Josel Olivares Chel to Vida. Maayong aga. Mga abya naton nga mga seamen, no? Nagpamati. Oh, mandiri sila sa aton. Praying gid sa inyo man nga safety, no? Sa inyo nga pagtrabaho. Madamog nga salamat kag sa wala naton na mention, no? May buwas pa man, ah. Salamat gid. Kag of course, kay Ma'am Leonor, no? Salamat gid sa imong time.
1: You're welcome. Testimony.
0: No? Kag sa upod naton sa control si ng Julie. Kag si Joel, no? Madamog niya. Salamat. And of course, sa mga gwardiya nato dira sa Talok site. God bless you, dira, no? Sakay manong gas, no? Kay nung apelido. Maying aga dira sa inyo. Salamat, Gidli. What abiyan? See you tomorrow. The same time, 10 o'clock dira sa DYVS. Magasunod na si Miss Jinky sa Kapanimalay mo. Stay tuned, abiyan. Enjoy the day. Take care. Stay tuned. Bye-bye.

0: isa. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Good morning, mga tagpalamati namon, mga followers sa Facebook. Amon mga abyan, Kapanimalay prayer partners. Kamusta? Welcome once again sa Kapanimalay mo, October 1. Remember? October 1 na. Di isang san ulang gid, no? Di isurihan na ito subong about our home, our family, our relationship, lifestyle. Amo na iya. Ang gina-istoryahan natin dito sa Kapanimalay mo, no?

And last Monday, aside nga nag-celebrate kita sa aton anniversary, we celebrated also Family Day. Half day lang ang mga klase, no? Kay gaan natin sang oras nga magka-danay together with our family. Mangkot stop ko, puli na kamu, miss. Kay Family Day nyo na. Tigam tama, tanadaan, nag-attack na ito, daan ng trangkaso sa amon. Ah, sa impahuway kami ani sa balay ma-expose kapag ida, di ba? No? So, today, ma-reflect kita on something very simple but Family Day nga gina-celebrate natin. Kaya salamat kang gaani importansya nga maka-inupdanay ang bugos nga panimalay. Even in a simple way, no, iba nagpa-picture, nakita ko may anablang same panabalahaw kapapicture sila nga kakinaon sila nga panimalay na wala mo na abala. So Family Day may be celebrated on one special day, but being a family is something we live every single day. Family is not something we celebrate once a year, ha? Okay? No, ang Family Day, we build and strengthen our family through our everyday choices, through understanding, through forgiveness, patience, support, and love. Diba? Family is our first community. Remember, magmakabati ka na isang word nga, family or pamilya, ang nagasulod sa aton pinsar dayon. Siyempre, kompito, may ginikanan, may kabataan, may mag-asawa, may utod nga babayi, lalaki, no? But, amo na gina yung typical nga family, no? Di may grandpa, may grandma, may mga tiya-tiyo, doon mo na bala. But family is more than just people living under one roof. Ang panimalay is where we first learn how to love. Pagkaabot sa punto nga ng kainchindi ng bata, bala, dahil na mabatsagan nga love siya, no? Ang amon ngayon na blues, magkadto na siya everyday siya, nagabulos siya sa amon, kaya malakad kami sa office, sila mabantay na sa ako nga Iloy. Ang gamay ng bata, gadalagan, yun na siya sa kapartner ko. Kagdasun, mahagi na siya. Daddy! Na. Sa iya, ginagdagan siya sa ako, mabahay na. Sa iya na da yun. Tapos ato sa iya, ihag na sa, ginagay sa ako na nasa dayon. Pero kung mag-make up ko na gani, mga lipsita na, matabid na sa, kaya gusto yung mabutangan siya. Kaya muhat bala. So family is where we first learn how to love, no? At home, we learn to say, please. Hingga may pito doon, anong bala na, please? Anong bala mo? Hinggaan sa gani, isang lollipop or anda. Anong bala mo? Thank you. O, ginkuha itong kung ano to, or nabuka to, or may something, inaawa yung bata, ka-playmate niya. Bad na ha? Ano gani, Embal? Sorry. Oh, di ba? Di ta na una tunan sa balay, not sa school, not sa dalan-dalan. Di ba? So we learn how to share, help one another, respect each other, and be patient. So amun aton topic for today, ni sa Gyapon, si Jinky, upo ninyo sa kapanimalay mo.

Magandang araw po. Ito po si Kuya Rex ng Peratips. Kamusta na po kayo? Nakakapag-ipon na ba kayo? Sana po ay lagi niyong nararanasan ang pagpapala ng Diyos sa inyo at sa inyong pamilya. Ang paksa po natin ay stewardship. Now, para po tayo makapag-manage ng ating kaperahan ng maayos, ito po ang aking suggestion. Kumuha kayo ng papel at gagawa kayo ng apat na kolumn sa inyong papel. Yung unang column, lalagyan nyo ng pamagat na needs and wants, pangangailangan at gusto. Yung pangalawang column, basic needs o mga pangangailangang talagang batayan o pinaka basic talaga yan. Pangatlong column, ano ang kayang bayaran ng sweldo mo? What salary can afford? Yan po ang pangatlong column. At ang pang-apat na column ay unnecessary wants. Yan ang pang-apat na column, unnecessary wants. Now, yung unang column, ilista mo doon lahat-lahat ng mga needs and wants mo. Ay, nako, sobra, walang katapusan yan. Ang haba ng listahan yan, ito gusto ko to, gusto ko, gusto ko to, kailangan ko to, gusto ko, gusto ko, gusto ko. Puro gusto, puro gusto. Walang katapusan yung mga gusto natin. Dahil mga gahaman tayo, ha, mga anak tayo ni Adan. Yung pangalawang column, yan ang mga basic needs. Check-checkan mo, ano doon sa mga needs and wants na nilista mo ay matatawag mong talagang basic needs. Talagang kailangan para mabuhay. Malamang i-check mo dyan ay tubig, hangin, pagkain, tirahan. Yan lang naman ang basic eh. Yan lang ang kailangan natin para mabuhay. Now, pangatlong column, ano yung kayang bayaran ng iyong sweldo? Che-checkan mo yung mga needs and wants mo na kayang ma-afford ng iyong sweldo ngayon. So, may mga ma-check ka, ito kaya pa ng sweldo ko to. Uy, kaya pa ng sweldo ko to. Hanggang sa dumating sa punto na, ay, wala na. Ubus na, sagad na ang aking sweldo. Hindi ko na kayang matutugunan itong mga needs and wants na ito. So, huwag mo nang che-checkan yun kasi hindi kaya ng sweldo mo yun eh. Yung pang-apat na column, unnecessary wants, lahat ng mga hindi mo na-checkan, i-cross out mo yun, cross out mo yun. Itong mga gusto ko na ito, hindi pwede. Itong gusto ko na ito, hindi pwede. Hindi ko ma-afford ito. Hindi ko ma-afford ito. Buburahin mo lahat yun. Huwag mong papasininin yun. Hindi para sa iyo yun. Alam nyo, ang aking kasabihan dyan, kung hindi kayang abutin ng aking ipon, hindi kalooban ito ng Panginoon. If I cannot afford it, it's not the will of God. So yun po yung mga unnecessary wants. Buburahin mo yan sapagkat hindi yan kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay yung mga basic needs mo at yung mga wants and needs na kaya pang abutin ng iyong sweldo. Hanggang dito na lang muna po. Tandaan natin, ang marunong maraming ipon, ang mangmang maraming utang.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
1: Simple moments become family memories. Sometimes we think we need a big celebration to make our happy, our family happy, di ba? Ang friend ko yung ganyan ko, ga family day gina sila ya, every Sunday. But our children may not remember sometimes ang mga expensive thing na gibakal natin sa ila. But they will remember ang mga nakapabilin asa ila tigi pusuan amo na lang siguro no gamiton ko a term no they will remember the way you treat them, the way you cook, prepare their food, no, papailis mo sila, pagatipan mo sa ila, and sometimes you remember nga ginupdan mo sila mag first nilang nga pagpagabot, di ba, first nilang kaano man dira nga ginupdan mo sila nga nervyo sila ya ko gani dumduman ko ginauna ko pagpagabot tikay sa ila ni mama nga school may pagabot to balati sila nga si Jinky to pagabutan kuntog yung patawag ito ang yung estudyante sa amon sa balay yung pasugat ko ti kubaan ko ti wala ko mahimo kay nalungi ko nila ya ti gamay ko mo ti grade 5 yung estudyante pila pa kabilog yung dala ko pagkita ko to sa dentist kito kapagabutan ibagalibe dumalagan ko puli dalagan kito tututudo yung disidasig sa akong padlagan kiti ani wing mo disidasig pagpadalagan paglagan ko wala ko na nadabot anago ko. Di sa unihi, ginita-lita ko nila, hindi ko nila makita na lita ko nila, may ara nga, sa una ba tawag ta ate, di ba? Sinisyagi sa term ate, na sa una tawag na to, namlang, you know, di nadloki ko na sa ila, tapos, gin nakita ko sa mga, sa amun abi, so gin, doon na insidihan nila, guro nga, dakpon ko sa mga estudyante sa idoy ko, ginlita ko nila sa piyak, ginkibot ko naman nga, nahadlok sa mga bata, sa ate, amun na ilang balsa ko, pagkabate ko sa amun na, tinagpadakop na ako sa mga estudyante sa iloy ko, ay niya, yata hindi ka pala, araw na mga ate ay, ginagdakop po nila, pagdakop, balik ko lang ito sa dente, siging kabutan eh, te, wala ko mahihimo eh, no? Pero amun na bala, mga first, nga mga experience, mga kalamutan ah, no, tapos ang first ko man yung pagpabakulod, kitilak na kalakarlota kami mo. Gason, nila ko din nila sa Libertad, tika idraing sa lakyan sa una, tika pag sindraan sa lakyan sa una, da kami gabantay papuli sa lakarlota, tika ano ka na imo yung, hindi nila ko rin magsaysaysan eh, pero basta, amun na sa first experience ko, nga, kalamutan, ganyan ang iloy ko. Daw mo mamot man sa opisyo ko, pagdugurin nato niya ko, eh, doon ka uluya sa ginhimo ko. Di bata galing, wala't wala mahimo say, no? Pero mga amo sinablan, ma-remember mo gali, bisan dako ka na. No, hindi, arate mo na bala, no? So we will remember sa aton nga family, nga mga memories, no? Kisa ang picture, ito gakahulas na bala sa picture frame. So hindi ta na makuha gid gaka fade, pero what remains in our hearts, no, in our minds, ang mga memories with our family, no. So don't wait for Christmas, don't wait for birthdays, don't wait for family day, make ordinary days meaningful, no. Every family has its own battles, so I also want to remind you, mga kapanimalay, that not every family celebrates family day in the same way. No, some families are complete. Diba niya, hindi na kompleto. Te anhunta na karon. No, some are separated because of work. No, some have family members working abroad. Some are grieving. Some are experiencing financial difficulties, no? Some are dealing with misunderstandings, and some homes may look happy from the outside while someone inside is silently struggling. So let us be more understanding kung amo ni ang sitwasyon, no? Case to case basis eh. So lain ang sa family ko, lain man sa imo, no? We don't always know what another family is going through, ano man ila struggle. So instead of judging them, let us pray for them. Instead of criticizing them, let us encourage them. Instead of adding to someone's burden, let us become a source of comfort, no? Make every day family day. So what can we do after family day? Kahit sa tapos na to sa Lunes eh. Tuesday, Wednesday, Thursday na subong. It can be very simple. Pwede mo tutawagan ang family member mo. Check your children. Kung may mga cellphone ng mga parents naton, ikaw dira, kamusta ang kabataan? Kung nalipat sila mga mustasi mo, busy-busy sila, abi ikaw tawag sa ila. Talk to your husband kung pila na kadlaw ay kamuga sa pakanay, no? Or to your wife. And then, kaon ka mo together. Kami nag-kaon kami kagapon, tiprano pa sa guwa. Kaya kalain, nag-isang pamatsag namon, paitagin ginawa ko sang or kaduwagin kami isang simulta tinulang lumakahang-kahang gibla tinulang isda yung sinigang yung sa amo na, no? And then say thank you sa gamay ang serbisyo para sa imo kung gamay, no? Say I love you, say I'm sorry, mga tatlo naka words importante na, no? Forgive, pray together, and most importantly be present sa mga special occasion, no? Because sometimes the greatest gift we can give to our family is not money. It is our time, attention, patience, and love.

0: Tree Talk with Lourdes Ibarra.
1: Maayong aga mga abyan. Welcome to NutriTalk, ang usapang nutrisyon sa Kapanimalay. Do you remember ang ating topic sa exercise at being active? Diba, it is also one of the many ways to get your stress out. At probably, ang pinakamadali at pinakamura para maiwasan natin ang maraming lifestyle diseases. But doing all these activities like exercise, eating the right kind of food, ang tamang tulog, pag-inom ng tubig, and overall, pagbabago to healthier lifestyle ay depende na sa ating personalidad. Di ba yan din ang topic natin last week? Na nagsabi na ang personalidad natin ay malaking influence sa ating health. Indeed, pag ayaw nating gawin, marami tayong excuses. Hindi maka-exercise kasi busy, walang time, masakit ang ulo, masakit ang katawan, pagod, at marami pang iba. Hindi natin nabibigyan ng time at atensyon ang ating sarili. Then we say, I love myself. Our topic for today is linked to exercise at about activities natin, about our movement, and about being active. And reminder, especially for those who sit a lot at halos hindi na tumatayo, just sitting for a long time. Why sitting too much and too long is bad for your health? O nga, ang pagpungko sang malawig or dugay ay hindi maayo sa aton nga lawas. Did you know that sitting too long may promote illnesses? Siguro hindi. So, listen to this. Our body is designed for regular movement. We are given legs to walk, arms to move, at every part ng ating katawan ay designed para sa regular movement. Ang mga parents natin at mga grandparents, or to say great-grandparents, they walked a lot. At sa remote areas, walang mga jeep, walang tricycle, walang ibang transportation kundi maglakad. Naglalakad sila for hours. So, bakit hindi tayo naglalakad ngayon? Na-spoil na tayo ng mga transportation facilities. At marami pa rin sa atin ang mas gusto pa ang umupo nang matagal for long, long hours, so hindi na nagagamit ang body parts for regular and constant movement. At pag naging ito ang ating routine, marami tayong mararamdaman at na hindi maganda. We are spoiled by technology. Kaya itong mga cars at other means of transportation prevent us or discourage us from walking. Ang ating lawas ay parang sasakyan if we compare it. Pag matagal hindi nagamit at walang movement at hindi pinatakbo, di ba namamatay ang battery? Mahihirapan ng tumakbo. Kailangan na ng change oil at palitan ang spare parts, di ba? Or it might come to the point na kailangan ng itulak to move or mag-start. Or worse, totally nang hindi umandar forever. Kaya kailangan ay lagi tayong gumalaw katulad ng ating sasakyan dahil ang ating lawas is designed to move, not to sit. But ginagamit ba natin ang ating katawan the way it is designed? While a brief period of sitting here and there is natural, ang pagpungko sang malawig o dugay can seriously impact your health and may shorten your life. Mas grabe pa damo sa aton na hindi maka-exercise at hindi rin pwede maglakad. Which means their bodies are virtually always in sedentary state. At ang usual routine, tingnan nyo kung ito ang routine nyo. Pagkagising sa umaga, from bed to the toilet, then pungko sa toilet, and then after that, go for breakfast, sit on the table, and thereafter, upo sa kotse to go to the office. Pagdating sa office, we sit in a very comfortable chair na halos ayaw nang tumayo. And at lunch, we sit in the cafeteria or restaurant. Then saan tayo pupunta pagkatapos ng trabaho at the end of the day? Sit in the bar, and after having a beer or two, saan tayo punta? Again, sit in the car to drive home at pagdating sa balay, we sit on a comfortable couch and watch TV. At pag napagod, go to bed. At ito ang naging routine ng marami sa atin, lalo na yung mga nasa opisina the whole day. Technology has its own advantage and disadvantage. Kay tungod sini, mas mahapusan kita mag-ubra sa aton mga ulubrahan. For example, may washing machine na. Ibutang mo lang da ang labada, hindi na kailangan bantayan. Pwede ka nang mag-exercise samtang naglalaba. Or, pwede na kayong magluto ng nutritious meals. Or, clean the house para gumalaw-galaw. According to Dr. Kathy Bowman, a scientist in organ damage and the author of the book, I don't know if you read this one, Move Your DNA, Restore Your Health Through Natural Movement. At nang interviewin siya ng Reuters sometime back, ito ang kanyang sagot, and I quote, "Actively sedentary is a new category of people who are fit for 1 hour but sitting around the rest of the day. You cannot offset 10 hours of stillness with 1 hour of exercise." Unquote. So yan pala, meron ng third category. Hindi lang sedentary at active. Meron pa in between, and which is actively sedentary. Studies have also proven that long sitting has negative impact at consequences sa ating vital organs. Aling mga vital organs ba ng katawan ang naapektuhan dito negatively? Number one, siguro you can guess it. It's heart. Ang puso natin. When you sit long time, blood flows is lower and muscles burn less fat, which makes it easier for fatty acids to clog in your heart. At alam nyo na kung ano mangyayari pagka naklog ng fat yung ating heart. Number two organ is pancreas. Ang abilidad ng ating lawas to respond to insulin ay naapektuhan negatively ng dugay na pagpungko. Ang resulta, our pancreas produce more insulin, dinodoble pa ang risk sa diabetes or heart disease. Number three organ is colon. Excessive sitting may increase your risk of colon, breast, and endometrial cancer. Marami pang nang ebidensya ng mga international researches at nagpatunay na ang madugay na pagpungko can cause a number of chronic diseases. And this includes heart disease, diabetes type 2, mental health, cancers, different types of cancers, lung cancer, uterine cancer, colon cancer, at iba pa. Nakaka-cause din yan ng backache, ang sakit sa likod. Marami na nagre-reklamo, backache, ang thrombosis, of course, ang obesity, at muscle degeneration. Pag-upo ka ng upo, naapektuhan yung muscle natin dun sa bottom, kung anong ginagamit mo pang upo. Another reason for this increased cancer risk is thought to be linked sa weight gain natin at hormonal changes at hormonal imbalances. Siguro narinig nyo na yan. Also, metabolic dysfunction and inflammation. All of these are promoting cancer. And watch, it's not only sa adults. Marami ng mga batang gumagamit ng electronic gadgets. Hindi na halos naglalaro o hindi na tumatakbo. There is very less interaction sa kapwa bata dahil busy sila playing with computer games. At most of the time, they are always sitting. No more running around. Hindi katulad noong mga panahon namin. We just run around. Kung ano-anong laro na mahaka pag-improve ng ating physical, mental, and social development. So, pag hindi na tumatakbo ang mga bata, pag upo na lang ng upo, the bad effects at impact to their physical, mental, and social development. Ang resulta, weight gain at obesity sa mga bata. This can contribute also to early onset ng diabetes, especially type 2. And in case hindi nyo pa narinig, few months ago, may batang namatay due to heart attack. Can you imagine? Ang bata-bata, about 7 years old, namatay ng heart attack. Of course, ayaw mong mangyari yan sa iyong anak, di ba? O sa mahal mo sa buhay. So mga parents, kailangan i-regulate at bantayan ang paggamit ng gadgets ng mga bata dahil marami pang bad effects sa kanilang health at well-being. Wala nang pinipili, matanda man o bata. So, ang recommendations, keep moving. Tumayo ng madalas at as much as possible, find time na mag-exercise sa inyong desk, sa inyong office, sa bahay, sa inyong kwarto, every so often. Every 30 minutes if possible, or at least every hour. Pagkat tumayo kayo, spend 5 minutes to do a small stretching, walking, or squatting para malabanan ang sakit caused by long sitting. Sinabi ko na kung ano-ano yung mga sakit na yon. And I hope matatandaan nyo pa yan. So, stand up! Para maiwasan natin ang mga sakit. So for now, that's it for today. If you have any concern or topics you would like us to talk about, do send it to us. Thank you for listening, and let's NutriTalk again next Wednesday at 11:15 to 11:30 in the morning.
2: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
3: Ito po si Luisa Ampil, nagahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Ilang beses mong narinig ang mga salitang, kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyong nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Bakit kailangan natin ang kapatawaran? Paano tayo makakatanggap ng kapatawaran? Bakit mahalaga ang pagpapatawad natin sa iba? Bakit sinabi ng Ama na makakatanggap lamang tayo ng kapatawaran sa ating pagkakasala kung marunong tayong magpatawad? Alam natin ang kasalanan ay hatid ni Adan sa pagsuway nito sa utos ng Diyos. Hindi natin maiiwasan ng label na sinner kahit anong tanggi o iwas natin sa salitang makasalanan. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan natin ang kapatawaran. Ang kapatawaran ng ating kasalanan ay hindi natin matatanggap sa ating mga sorry prayers at sa pagbigay ng basbas ng isang tao. Kailangan natin ang Panginoong Hesukristo, ang tanging daan sa kapatawaran. Ang kanyang kamatayan sa krus ang siyang maglilinis sa ating karumihan. May kailangan ba tayong gawin? Yes, we need to ask for forgiveness. Believe in what Jesus Christ did on the cross, that He died for our sins, and confess that He is Lord and Savior. May kasama pa itong magandang regalo, ang buhay na walang hanggan. Ngayon, mayroon ka bang kaaway o kinaaasaran? For whatever reason, mayroon kang itinatagong inis o sakit sa iyong puso. Minsan ay hindi ka makatulog sa kakaisip. Sinabi sa mga taga-Efeso, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ng galit. Maliwanag na hindi tayo dapat nagtatago ng sama ng loob at galit. Release it to the Lord. Ang ibinigay sa atin na kapatawaran ng Diyos ay dapat rin nating ibigay sa iba. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

So, before we end our Kapanima Live for today, gusto ko inibilin sa inyo nga pauna-unaan man nimo abyan. Family Day isang Monday, diba? But every day is an opportunity to build a stronger family. So, kada aga is another chance to be kinder. Every meal is another opportunity to talk. No? Surihan sa mga nami nga mga kasaysayan, istorya. Kagabigan, may ganyan istorya. Abi mo, utoy kabi, kadawa-duwa ka sa chimpo nila ya. Ang, siyempre sa umasa lang mo, magdusingon sa lakuno ya, kag kumagdamo sila sa mga palugot. Akwaan sila ni nanay, nilasang kerosene, kag may asina. Tapos pabilo sang kingkis na nasuga kag inusnos danon sa irrigation kag inusnos sa mga parts ba sa ilog sa liog mga diinda yung grabe bilang palugot kag kiskisong tudutudo ko nun ni kuti gato utoy ko kadaw ni kuti kakalapilas man kakalapulumulma ayo ay hapde hapde eh utoy sa kadaw niya siguro kung may bantay bata tapos kung naman bantay bata ito sa nanay mo maamu na bala no so marami mga istoryahan niyo bilang mga bloopers mas una chimpong kabigon maamu sina no and every disagreement is an opportunity to practice patience and every mistake is an opportunity to forgive. Diba? So, amo ginaato pa minsan. Anyway, a beautiful home is not a home without problems. It is a home where people choose to face problems together. Ara si Lord pray. Payo isang bulig sa Ginoo, no? So, sa gihapon ini si Jinky upod ninyo sa Kapanimalay mo.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Ang oras ni WVS alas 12:16.
2: Balita 12:33.
1: Maayong tuya rin ang ulo sa aton mga balita para sa sining oras sa adlaw sa Huwebes, Oktobre 1, 2026 sa balita lokal. Mayor Greg Gasataya nagmando sa contingency plan sa Malawi nga El Nino. Sa balita national, utang sa Pilipinas nagsaka na sa bago nga record nga 19.61 trillion pesos sining naglipas nga bulan sang Agosto 2026. Piston, mas pabor sa tax free oil products sang sa piso nga taas sa pletihan. Pondo para sa fuel subsidy bastante pa sa pihak sang pagtaas ang presyo sang langis sinisunod sa LTFRB. Sa balita international, Trump ginakabig nga madinalagon ang pagpapauli sa mga soldado halin sa Iraq, South Korea. Ginakusaran ang North Korea nga nagtanom sang bomba sa DMZ. Kag sa balita sa hinampang, Pinay tennis star Alex Iala kalakip na sa Time 100 Next List. Kagkaroon niya rin ang detalye sa aton mga balita.
2: Balita 12:33.
1: Una kita sa balita lokal, ginapabaskog sa Bacolod City Government ang contingency measures sini sa nagabaskog ng El Nino phenomenon nga nagadala sa pamahog sa water security kag agricultural stability ni suno sa alkalde. Ginsining-sini nga ginmandoan na niya ang City Disaster Risk Reduction and Management Office nga maghimo sang response strategies. Pila ka semana antes pa man ang official nga climate warnings. Ginsining sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon PAGASA, ang padayon nga climate event mahimo magbaskog sa isa ka very strong El Nino sa masunod nga bulan nga sa diin ginalauman ang dry conditions nga magapadayon hasta sa first half sang 2027. Ginsining sa alkalde, ang city government nagbakal sang dugang water tankers, filtration systems kag equipment agod mag-facilitate o kon magpamuno sang emergency water distribution sa mga barangay nga mahimo maapektuhan sang ginalauman nga prolonged drought.
2: Balita 12:33.
1: Hatag kita sa balita national, naglabot sa panibagong record high nga 19.61 trillion pesos ang kabilugan nga outstanding debt sa national government sa tong bulan sang Agosto sining tuig 2026. Sunod sa Bureau of the Treasury kon BTR, nadugangan sang 217.62 billion pesos o kon 1.12% ang national debt halin saan ay 19.39 trillion pesos sa tung Hulyo bangod sa pag-issue sang mga domestic government security kag paghina sang balor sang piso kontra dolyar. Sa kabilugan nga balor sang utang, 13.24 trillion pesos o kon 67.53% ang naghalin sa mga lokal nga ginkuan, samtang 6.37 trillion pesos o kon more or less 101.92 billion US dollars naman ang halin sa mga external source base sa bayluhanay nga 62.50 pesos per doli o kon kada dolyar. Nagakahulugan ini sang 10.72% nga pagtaas sa utang sa Pilipinas kon ipaanggid sa record nga 17.71 trillion pesos sa tong Disyembre 2025. Ginalauman naman nga magasanyog pa ang kabilugan nga utang sa Pilipinas pakadto sa tuig 2027 bangod sa plano nga pangutang sang gobyerno sang dugang nga 1.7 trillion pesos agud ponduhan ang ginalauman nga budget deficit.
2: Balita 12:33.
1: Ginsiling nga mas makabulig sa mga driver ang pagkakasang excise tax kag value-added tax sa produkto nga petrolyo sang sa piso nga dugang pamasahe o kon sa pletihan. Inisuna sa transport group nga Piston. Ini ang ginsiling ni Piston President Moody Floranda kadungan sang pagsugod sang iladuha kaadlaw nga nationwide strike sa tong Martes. Suno kay Floranda, hindi bastante ang dugang nga pletihan agud mabuligan ang adlaw-adlaw nga galestuhon sa mga driver. Ilabi na nga nagalabot sa 1,000 ka pesos ang nadula nga ilingkam sa ila bangod sa mataas nga presyo sang langis. Ginaduso ni Floranda nga sulit-sulit nila nga ginaayo ang pagnubo sang presyo sang petrolyo kalakip ang pagkakas sang VAT kag excise tax sa langis kag iban pa nga nagapanguna nga balaklon.
2: Balita 1233.
1: Ginsigurado sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB nga nagapabilin nga bastante ang pondo sang gobyerno para sa fuel subsidy program sa tunga sang pagtaas sang presyo sang petrolyo sa global market. Ginsiling ni LTFRB acting chairman attorney Greg Poa Jr. nga ginalauman nga magapadayon ang paghatag sang subsidy agud mahaganhagan ang mga palasanon sa mga driver kag operator sa mga pampubliko nga salakyan bisan nga may fare hike na. Padayon man suno sa iya nga nagapangita sang pamaagi agud madugangan pa ang pondo sang programa. Tinutuyo sang fuel subsidy program nga maghatag sang financial nga ayuda sa mga kwalipikado nga driver kag operator agud makabulig sa ila galastuhon sa gasolina kag diesel.
2: Balita
1: 1233. Katukda sa Balita International, ginakabig ni US President Donald Trump nga ang pagpapauli sang mga soldado nila sa Iraq isa ka kadalagan sa Amerika. Ginapabugal sini nga natapos ang iya pagpamuno ang kadalagan sang US sa pagbato sa mga ISIS group. Suno sa pangulo sang Amerika ginpabay-an lang sang mga nag-agi nga pangulo sang US ang pagpamayagpag ukon pagsikat sang ISIS kag nagatake pa sa US. Suno sini ukon duso sini nga sa una nga termino pa lamang niya nangin mabaskog na ang pagbato sini sa terorista nga grupo. Ginakasubo man sini nga may ara sang 4,500 ka mga soldado sang US ang nagtaliwan kag mga sobra 31,000 na ang samaron halin sa tong nagsugod ang giyera nila sa Iraq.
2: Balita 1233.
1: Luyag sang South Korea military nga magpangayo sang pasaylo ang North Korea bangod sa paglupok sang landmine sa demilitarized zone o kon DMZ ang buffer zone separating sang duha ka pungsod. Sunod sa South Korea military nga ang ginhimo nga ini sang North Korea isa ka klaro nga pagsupak sa pila ka tuig na nga ceasefire. Mahimo naman nga magpamaliba diri ang North Korea. Ginsiling sang North Korea nga wala sang basihan ang allegation sang South Korea.
2: Balita 1233.
1: Tag sa balita sa hinampang, Pinay tennis star Alex Ayala kalakip na sa Time 100 Next List. Nalakip sa listahan sang Time 100 Next List si Pinay tennis star Alex Ayala. Sa tuigan nga ginapagwa nga listahan sang Times, ginpangalanan si Ayala bilang innovator. Kung sa diin nakasulat sa iya profile si tennis icon Rafael Nadal. Bangod ginsulat ni Nadal nga si Ayala ang unang tao nga nakaupod niya sa tennis court matapos nga magretiro ini. Nagapati si Nadal nga damo pa malabot ang Pinay tennis star. Si isa lamang si Ayala sa mga atleta nga kaupod sa listahan nga ginalakipan nanday Texas quarterback Art Manning kag si WNBA Rookie of the Year Olivia Miles sang Minnesota Lynx.
2: Balita 12:33.
1: Kagamay itong mga nagapangunang balita para sa sining oras. Para sa balita 12:33, ini ang inyong manog balita, Ruth Glaur. Para naman sa aton pahanumdom, Hob 12:13, nagasili ang pulong sang Dios. Pero ang Dios hindi lamang may kaalam kundi may gahom pa. Kag sa iya lang ang matuod nga paghangop kung ano ang dapat himuon.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortiz.
3: Adbeth Flores po. Magandang. Thriving Thursday sa inyo. Alam niyo ba po, October 1 na. Sabi nga doon sa listahan ko, 85 days before Christmas. Parang maliit na bata na nagbibilang din. Ano? Andun pala yung joy natin why we spent, you know, pagpasok ng beer, excited na tayo kasi nagka-countdown nga pala tayo. Ay, October 1st na po mga kaagapay. Kamusta po kayo? At dahil po Thursday din na ngayon, bago po tayo magsimulang magbatian, mag-station ID or whatever, di ba? Siyempre, kakanta muna tayo. Yun yung ating encouragement for each day, di ba? Ready ka na po, Daddy Paul? Ayun, meron na rin. Mahilig talaga yan sa Webes, ganyan. Let's try. Ready, mga kaagapay? Ready? Sing.

0: Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.
1: Nakatuwa talaga marinig ang boses mo, Daddy, ha? Yes, in the name of the Lord Jesus Christ, we are thriving only because of the Lord Jesus Christ and the power Amen. Of the Holy Spirit and God's purpose in our lives. Totoo yan. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay on a Thriving Thursday, October 1st. Dito po yan sa 702 DZS. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, at kayo narito po sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato naman po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at nakikinig po gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream app mula pa rin hanggang hulo at kahit po sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar sa buong mundo, nakukuha nyo naman po yan. At kung maganda po yung inyong internet connection, syempre galing po yan sa ating station dito sa Pasig, sa One Corporate Center. At syempre, sabi nga ganun, kung maganda yung inyong internet connection, maganda rin po ang inyong reception at nagkakarinigan po tayo. At kung kayo naman dito sa Pilipinas, meron din tayong 702 app, ha? So, hindi na po rason na wala kayong transistor radio, meron din pong 702 app na napapakinggan ng buong program ng ating station. So, di ba exciting? The Lord is at work always at ginagamit ng Diyos ang mga technology para po lalong mapalawin at mapalawak ang kanyang salita at mas maraming maabot ng mabuting balita. Yan, mga kaagapay ang ating purpose. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Thursday maging Thriving Thursday. At ngayon pa lang, isulat na sa ating journal kung ano po yung mga ipinapasalamat natin sa Panginoon throughout the whole week para ito po ang siyang maging may offer natin sa Panginoon on Sunday as a sweet-smelling savor sa ating pong worship sa Kanya. So, yan lang po. Okay, mga kaagapay, yun po ang ating gawin. So, hold on lang kayo, ha? At huwag po nang kakalimutan ang Far East Broadcasting Company member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntun ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras sa ganito pong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga magagandang mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay tunay tayong magkaroon ng isang ultimong katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus po lamang. Matatagpuan kung kaya't amen, amen, wow, wow, wow.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. O mga kaagapay, lalo na yung mga young adults dyan, may nakuha na ba kayo sa ating pinag-uusapan? Ways to care for your heart health early in adulthood. Kagaya nga po nung nabanggit ko, I was 31 when I learned na mataas na yung sugar ko, konti, pre-diabetic ako noon, at nakita ko na may hypertension ko. So maganda nga po yung pinag-uusapan natin kasi nga po nag-celebrate tayo noong September 29 ng World Heart Day. Kasi nga po ang gusto nila, ito po yung World Health Federation at saka po yung World Health Organization para po magkaroon ng unified global day upang mag-mobilize ng action laban nga po sa cardiovascular disease. At ako naman po pinagmamalaki ko yung ating bansa kasi bago pa po lahat itong mangyari, ang Pilipinas nagkaroon na ng Philippine Heart Month, which is February, bilang Proclamation Number 1086 ng dating President Ferdinand Marcos noong January of 1973. Yun din ang layunin, iangat ang awareness patungkol sa cardiovascular, kagaya ng ginagawa natin ngayon, dahil nga po, kabilang ito sa leading causes ng death dito sa ating bansa. So recap lang tayo sa ating mga pinag-uusapan. Noong Lunes, ayan, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng family history. So nagawa nyo na ba yan? Na-check nyo na mula sa lolo si Lola, si tito si tita, mga kapatid. Tapos nalaman nyo na rin ba, nakita nyo na ba kung ano yung genetic lineage at saka yung lifestyle. Paano ba lifestyle natin? Paano ba tayo kumain? Paano ba yan lahat na present sa ating pamilya? Noong Martes naman, nakita natin ang kahalagahan ng blood test numbers na ayaw nga nating gawin. Pero kinakailangan dahil dito nakabase kung ano yung mga dapat gawin upang mapanatiling mababa ang risk ng ating heart disease. At syempre, ang bida palagi naman sa lahat ng karamdaman, nandyan yan. Stop smoking as well as vaping. Kahapon naman, napag-usapan natin yung kahalagahan ng regular exercise na nagpapatibay sa ating puso at ang kahalagahan ng tamang pagkain tulad ng mga gulay upang mapanatili ang tamang measurements ng ating hip at waist. O diba? Ayan, paulit-ulit yan sa good health. Kasama din yan sa ating puso. O ngayon naman, eto ulit. Get plenty of sleep. Ayan. Ayon kay Dr. Breathed, salamat. Ay talaga daw pong mahirap. Lalo na dun sa mga go-getters, ha, yung mga career-driven, na magkaroon ng sapat na tulog na mahalaga para sa ating body at makapagpahinga upang makatulong sa pag-reduce ng stress at ibang risk factor. Ayon po sa Mayo Clinic, ang mga adults daw po kailangan may tulog ng average na 7 hours every night. Ang regular sleep po ay napag-alaman na nagpapababa ng heart disease risk factors. Gayun din po ang variety ng health concerns mula sa diabetic hanggang depression. So maganda ang tulog, nako mga kaagapay. Tapos ito rin, ito, find the right healthcare team. Ayon din po kay Dr. Breathed, kunin ang tulong ng mga taong makakatulong sa pag-manage ng health, whether physical, psychological, at spiritual. Dahil ang bawat areas na ito nagpapakita ng connection sa ating cardiovascular health. Take note ha, pati nandyan yung spiritual. Also, finding the right doctor is key. Ayon din kay Dr. Breathed, maghanap ng healthcare team na makikinig sa'yo at dinanais na maunawaan ka at ang iyong community upang mag-provide ng information na kailangan mo upang makagawa ng informed decision na magdudulot ng benefit sa iyong goals at pangangalaga. Last but not the least, eto, totoo yan. Isasama ko to dun sa spiritual health, diba? Cut stress whenever possible. Ang mga research ay inuugnay ang stress sa higher level ng inflammation sa buong katawan na maaaring magdulot ng maagang development ng heart disease. Ayon kay Dr. Breathed, mag-identify ng pamamaraan upang ma-reduce o ma-stop at malaman ang pinagmumulan ng stress o maawat na sa pinagmumulan ng stress hanggat maaari. May ilang stress na beneficial. Subalit ang persistent, chronic stress ay nagdudulot ng negative effects sa ating kalusugan. E dagdag pa dyan yung ang paghahanap ng mga paraan upang mag-relax, maging mapayapa at ma-distress. Mahalaga po yan. So mag-exercise, lumabas at mag-spend ng oras kasama yung mga taong minamahal mo at nagmamahal sa'yo. At maganda pong paraan yan upang mapadami yung happy endorphins at mag-reduce ng ilang stress natin sa ating araw. Diba? Mula sa ating araw. Alam nyo, napakahalaga yan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Simula pa nung bata kami, may family doctor na kami. Natutuwa nga ako eh. Kasi nung una, yung mother nila, yung doctor namin ni Pastor Ness, nung bata pa kami at nung naging kabataan kami. Eh ngayong senior na kami, yung mga anak na nila, ang doktor namin at ng aming mga apo. O di ba? Kompletos rekados mga kaagapay. Subalit sabi nga kahit may mahusay na doktor, kung hindi naman tayo natutulog ng tama, hindi nagbabawas ng stress, hindi inaayos ang ating spiritual condition, itataas pa rin at tataas pa rin ang risk ng heart attack. Kaya nga, laging maging mindful sa ating kalusugan at laging sumunod sa mga life principles ng Panginoon. Tandaan, kung may pagsunod, may pagpapala. Kung may pagsuway, may pagpapalo. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
0: Ganda anak, uli.
1: Thank you, Dad.
0: Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito, Temptation of the Son of God. Ang pagtukso sa anak ng Diyos. Ano ang kaganapan nito sa mundong ibabaw maging sa kalangitan man at saan pa man? Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. What the Son of God have gotten? Face temptation as we do. Tinukso siya gaya natin. Sa Hebreo 4.15, ang high priest natin, naiintindihan niya ang weaknesses natin. Kasi naka-experience siya ng iba't ibang klaseng tukso gaya natin, pero hindi siya nagkasala. Never sinned. Hindi siya nagkasala kailanman. Sa 2 Corinthians 5.21, never nagkasala si Christ. Pero para sa atin, itinuring siya ng Diyos na isang makasalanan. Para pag nakipag-isa tayo sa Kanya, magiging katanggap-tanggap tayo sa Kanya. Hebrews 4.15, ang high priest natin naiintindihan niya ang mga weaknesses natin kasi naka-experience siya ng iba't ibang klaseng tukso gaya natin. Pero hindi siya nagkasala. Sa 1 Peter 2.22, pinatunayan nila na totoo ang kasabihan na kinakain ng aso ang sarili niyang suka at ang baboy pagkatapos paliguan ay nagpupunta't bumabalik uli sa putikan. But he, the Son of God, overcame the world. Nagtagumpay siya sa mundo. John 16.33, sinabi ko ito sa inyo para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Sa pakikipag-isa ninyo sa akin, papahirapan kayo sa mundong ito, pero laksan ninyo ang loob nyo, tinalo ko na ang mundo. Wow, amen, amen, amen. Sinless, spotless Lamb of God. Walang kasalanan, walang bahid, ang tupa ng Diyos. Naligtas tayo dahil sinacrifice ang napakahalagang dugo ni Kristo para siyang batang tupa na malinis, walang kapansanan. Jesus was tempted by the devil. Opo, tinukso siya ng Diablo. Sa Mateo 1, Ama 4:1 hanggang 11, dinala si Jesus sa desert para tuksoin ang devil. Hindi kumain si Jesus ng 40 days at 40 nights, kaya nagutom siya. Dumating ang devil at sinabi, kung ikaw ang Son of God, utusan mo ang mga batong ito na maging tinapay. Pero sumagot si Jesus, sinabi sa Scripture, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Pagkatapos dinala sa Jesus ng devil sa Holy City ng Jerusalem at pinatayo sa pinakatuktok ng temple, sabi ng devil, kung ikaw ang Son of God, tumalon ka diyan. At sinabi sa Scripture, uutusan ng Diyos ang mga anghel para hindi masaktan ang mga paa mo sa mga bato. Sinasabi rin sa Scripture, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Tapos dinala ng devil si Jesus sa napakataas na bundok at pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo at yaman. Nang mga ito, sabi ng devil sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung luluhod ka sa harap ko at sasamba ka sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, Sinasabi sa Scripture, ang Panginoon mo lamang ang sasambahin mo at siya lamang ang pagsisilbihan mo. Sa Marcos 1:12-13, pagkatapos pinapunta agad ng Espiritu si Jesus sa desert at 40 days siyang naroroon. Tinukso siya doon ni Satanas. Maraming mababangis na mga hayop doon. Pero tinulungan siya ng mga anghel ng Espiritu at ng Espiritu. Kung kaya't wow, amen, amen. Grabe talaga si Lord sa lahat. Talagang talaga. Wow, amen, amen. Di ba anak?
1: Opo, Ama. Totoo yan, Daddy Paul. Opo, Daddy
0: Amen.
1: Paul. Marami nang gumagaya sa akin. Opo, Ama. Okay, Dad. Maganda yon. Binigyan nyo ng emphasis. Kasi kaya nga po siya na-considered na second Adam. Kasi yung first Adam, si Adam, di ba po? Ano yun nga, Dad, yun? Pride of life. Di ba? Yung mga ganun yun eh. Tapos yun, yun yung same principle, pero bumagsak siya. Bumagsak sila, si Eva at si Adam. Pero sa Panginoon, inulit. Minsan nga iniisip ko yung question eh. Bakit kailangan sabihin ni Satan kay Lord na, o yan, pinapakita ko sa iyo yung buong ano, buong kaharian niya dito sa earth. Eh nalilimutan niya atang kasama si Lord dun sa nag-design ng lahat. Di lang yung mundong sa Panginoon, di ba? Everything,
0: kasi
1: the
0: nga
1: whole
0: anak,
1: universe.
0: Isinuko ni na Elbat Adan yon sa Diablo.
1: At saka ang
0: isinuko
1: Panginoong Hesus,
0: hindi
1: dad, ang Panginoong Hesus din kasi, isinuko niya yung kanyang authority, di ba? Nung pumunta siya dito sa lupa, iniwan niya lahat yung authority niya sa langit. And he became fully human. Kaya si Satan, dun sa mindset niya, oh, human ka. Eto yon, mag-bow down ka sa akin. Pero, in reality, kilala ng Panginoon. I mean, kilala ni Satan kung sino ang Panginoong Jesus. Eh. Pero, inaano niya talaga.
0: Nanilinlang talaga.
1: Dinideceive niya ng dinideceive. Kaya, salamat sa Panginoon. Ha? I mean, I thank God dun sa story na yon. Kasi nakita natin yung essence of studying God's Word. Diba? Alam ng Panginoon yung mga Bible verses. Alam din ni Satan yung mga Bible verses. Kaya pwede niya tayong linangin dun sa Bible verses na
0: Bible
1: yon.
0: To Bible.
1: Oo. Kaya dapat alam mo. Diba sabi ko nga natin, ang unang fake news, si Adan at saka si Eva yung nakarinig. Galing yan dun kay Satan,
0: correct,
1: father of lies. So ganun din ang same principle. So napakahalaga yung pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Napakahalaga na alam natin ang word ng Panginoon at sinasabuhay natin yun sa ating araw. Araw-araw. So sabi nga lagi ko nga po sinasabi sa inyo, ang programang gabay, tip lang po yan of the iceberg. Masabuti po na kayo mismo mag-aral ng salita ng Diyos, kayo mismo gumawa ng inyong mga learnings, kayo mismo ano yung sinasabi ng Holy Spirit at i-apply ito sa inyong buhay. Doon po tayo lalong lumalago sa ating pagkakilala sa ating dakilang Diyos. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi totoo lang, Lord. Yung ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, salamat po kasi yun po ang nagtulot sa amin ng kaligtasan. Salamat po na he was strong against Satan. He knew how to respond to Satan. At yun po ay maging victorious over temptations. So yun din po, Panginoon, ang sinasabi mo sa amin. Sabi mo po sa amin, greater is he that is in us than he that is in the world. And in that concept, Panginoon, whenever Satan will tempt us or will throw his challenges against us, we can always walk away from it and say no. Kasi alam namin na gawain ng Panginoon. So Lord, yun po nawa maging take home namin ngayon. Yes, temptation. Pupunuin kami ng temptation. Pero ba't pinakita ng Panginoon kung paano maging mananagumpay over temptation? Yun po yung dalangin namin, Panginoon. Maraming pong salamat. Today, salamat po, Panginoon, sa mga kaagapay na today is their special day. Si Abigail Gutierrez Ayos, si June de Ocampo, Cristina de la Cruz, si Ems Bueno, si Dennis Aquino, si Hazel Ann Mojica, Evelyn Reyes, at ganun din, Panginoon, si Aaron Medina Kaasi. Lord, marami pong salamat sa kanilang mga buhay. Continue to bless them. And Lord, ganun din po, pinagpipray ko po si Kuya Nes kasi tomorrow po, birthday niya. Kasama na rin po ni Lucci Manarpa Actua. Ganon na rin po aming kaibigan, si Grace Liana Apolinario. At ganon din po panganon si Jinky Flaminiano. So Lord, maraming maraming pong salamat sa mga friends namin. Lord, you have blessed us with friends. You have blessed us with mga kaagapay. Salamat po doon, Panginoon. And we declare blessings para po sa kanila, not only today but every day. Hindi lang po doon sa mga nabanggit namin, kundi po doon sa mga hindi namin nabanggit na nakasulat din sa iyong puso at pinagpapala mo ngayon. Lord, maraming maraming pong salamat. So Father God, thank you po. Throughout the whole week, you have been so faithful. Ang dalangin namin ngayon, Lord, may we learn to count our blessings, name them one by one, so that when we come before you and worship you with the congregation, we'll be able to be filled with joy and gladness because of who you are and because of your faithfulness. Maraming maraming pong salamat, Panginoon. Thank you, Lord.
0: Panginoon, maraming pong salamat sa iyong ginawa. Tinulungan mo siya, ang Panginoong Jesus, ng mga anghel at ng Espiritu. Kung kaya't wow, amen, amen. Grabe talaga si Lord sa lahat. Talagang. At dahil doon, alam namin, dahil nagtiwala kami sa Kanya, ay talagang hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen. Talagang.
1: Amen, amen. Ayan talaga, Dad. Hindi talaga tayo nilampasan ni Lord, no? Ayan nga, eh. Kaya nakakatuwa nga po, eh. Ngayon, as we get older and we look at the... hindi na, totoo naman yun, eh. Yung mga karanasan natin in the past. Kaya nga po, mga kaagapay, ang encouragement ko po sa inyo, huwag niyo hong itsapwerahin ang mga seniors sa inyong mga churches. Magkaroon kayo ng ministry for seniors kasi alam niyo po, sila po ay well of resources, of experiences, and truthfulness
0: totoo
1: ng
0: yun,
1: Diyos.
0: Totoo.
1: Oo, huwag niyo itsapwerahin mga seniors. Sila yung nakaranas sa Panginoon in their life.
0: At maraming miracle silang naranasan.
1: So, ako, encouragement ko po yan. Magkaroon kayo ng seniors group sa inyong iglesia. Sa amin po, meron. Sila nga yung malalakas eh. Nakakatuwa. At sila po yung magagamit natin for prayer. Sila po yung talagang nananalangin. So, mga kaagapay, choose God always. Ano po in everything we do.
0: Amen.
1: Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena
1: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Masura at ating pong gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Mukawi Transmitter. Pagpalain kayo ni Lord, todo, mga kaibigan. Si Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Chances are, none of us have ever seen a hearse carrying a dead man to rest with all of his possessions following behind. Like they say, you can't take it with you. Everything from the socks in the drawer to the vacation home on the beach remains exactly where it is when you die. Yet society would have us think that those who die with the most toys win. Win what? Which toys? Where does the prize get delivered? No matter what your financial or social status, you must come to terms with your mortality. After death, the prince and the pauper, materialistically, are the same. They have nothing. Only one thing exists, their souls. Jesus Christ asked, "What will a man be profited if he gains the whole world and forfeits his soul?" Are you in danger of forfeiting your soul? Have you been spending time collecting your treasures on earth while gathering none in heaven?

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa ating eskwelahan, mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan, pagpasidungog kag pagkilala sa aton nga komunidad, mga pagkilala sa mga kadalagan, programa, proyekto kag aktibidad sang dapat Division of Bacolod City kaupod sa atong mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Ako inyo kaupod sa 1233 Radio DYVS sa Laguna Trine, tatutup alas 2 sang hapon sa atong School Bus Season 2. Ako si Jam Del Cruz. So maayong hapon sa atong mga tagpalamatikag, sa atong mga tagtumalan, ako sa mga kapadayon nga suporta sa atong nga programa. This is a new day of new information. Sa mga gusto mag-read, suggest, or comment, ikasalat lang ini sa atong nga comment section kay akon inibasang kagtamyon. So today we will talk about something na naga-connect sa young and old, something na naga-connect sa classroom and sa aton mga paniwalay, and something na naga-connect sa aton past, ang aton present, and ang aton future. And that is ang aton ng mga older people, aton lolo, lola, grandparents, elderly relatives, aton mga tudbalay, or ang mga older people nga nagbulig para i-raise kita, or ang mga older people nga nagtudlo sa aton. Sometimes, sila ini ang wala naton usually kaka-notice. But today,

0: pare. Kahit kailan, hindi mo ako makukumbinsing may Diyos. Kung meron nga, siya yung makapangyarihang pwersa na pinagtatawanan ng tao sa hirap na dinadanas nito.
1: Hindi kita masisisi kung naging ganyan ang pagtingin mo sa Diyos. Alam ko marami ka ng mapapait na dinanas sa buhay. Lalong-lalo na nga ang pagkakapaslang sa pamilya mo. Pero tandaan mo ito, hindi pa rin mawawala ang pagmamahal sa iyo ng Diyos.
0: Kung mahal niya nga ako, bakit hinayaan niyang magkaganito ang buhay ko? Bakit niya pinabayaan ang pamilya ko?
1: Hindi kita pipiliting maniwala sa sinasabi ko. Pero alam ko, darating ang panahong mauunawaan mo rin ang dakilang pag-ibig ng Diyos.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang

You're listening to Paburi, where worship lives in every song. Sa sini nga hapon, pag-aistoryahan naton ang topic nga Faithful in the Ordinary. Sa kalabanan, ang aton kabuhi mas puno sang ordinary days kesa sa extraordinary ones. May ara kita ordinary normal routines. Kadto sa trabaho, kung estudyante ka, kadto sa eskwilahan, atipan sang aton pamilya, kadto sa simbahan, kadto sa mga usual nga lugar like sa grocery store or sa merkado. Kung kisa, abinaton daw wala lang ni impact sa aton ng ordinary days. Pero aton panumdumon nga God is also interested in these ordinary days. He delights in our daily faithfulness. The small acts of obedience we perform day after day are often the very things God uses to shape our character and accomplish His purposes. Here are some reminders for ordinary days. First, be faithful in the small things. Second, keep serving even when no one notices. And lastly, persevere because God rewards faithfulness. Balikan natin ang una, be faithful in the small things. Hambal sang Luke 16:10, one who is faithful in a very little is also faithful in much, and one who is dishonest in a very little is also dishonest in much. Sa kalabanan, nag-desire kita sang greater opportunities sa pag-serve sa Ginoo. Kay ginapinsar naton nga ining mga gagmay naton nga mga responsibilidad, siya dugid ka insignificant. Pero ang tudlo ni Jesus Christ, amo nga ang pagkamatutom sa buluhaton sang Ginoo nagasugod sa mga small responsibilities. Kadamo sa mga popular Bible characters nga nagsugod man sa nubo o kon gamay nga mga responsibilidad. Si King David, shepherd siya sa sugod antes siya nanginhari. Si Moses, amo man sini. Tungod nga nangin matutom sila sa gagmay nga butang, gidsaligan sila sang Ginoo sa daggo nga mga butang. Don't underestimate today's responsibilities. Whether you're working, studying, caring for your family, or serving quietly in church, do it wholeheartedly as an act of worship to God. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa aton Papuri Singers.

Thank you for joining me today. Kabay pa na inspire ka mo sa mga ambahanon nga nabatian ninyo. Mag-updanay naman kita sa liwat, diri sa Radio DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Kag sa aton programa, nga papuri. Choose to be faithful. Remember that every act of obedience matters to God. God bless everyone.

And that was Dare You to Move by my favorite Christian band, Switchfoot. Gamay lang nga background sa sininga banda, kinsugdan ini isang duwa ka mag-utod, which are pastor's kids from California na mahilig mag-surf. The name Switchfoot in surfing means to change direction. Ang pamangkot, have you changed direction in your life? Or do you have a direction? Sa sunod ta ng mga kanta, kabay makabulig sa inyo, pamalandong sa mga pamangkot na ini.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At patuloy po nating binabati ang mga taga-subaybay gamit po ang radyo Luzon, Visayas, Mindanao. Iba-ibang oras dahil iba't ibang mga partner stations ang meron po tayo. At syempre, pagbati rin sa lahat ng mga sumusubaybay gamit po ang ating mga online platforms. Kasama po dyan ang nasa ibang bansa, kaya ibang oras din ang kanilang pakikinig. Maraming salamat po. Sa ating pag-aaral, pag-usapan po natin ang panalangin. Bakit nga ba mahalaga ang meron po tayong variety sa nilalaman ng ating panalangin? Alam niyo po ba na marami sa nananalangin, kahit yung mahabang manalangin, na kadalasan po, akala natin pag mahaba manalangin, madalas manalangin, yun ang prayerful. Pero ang totoo po niyan, depende sa content. Ano ba yung nilalaman ng iyong panalangin at ano ba ang dahilan ng iyong pananalangin? Kasi tingnan nyo ha, may mga pagkakataon po na kaya mahaba ang panalangin. Sa haba ng listahan, di ho ba? Sa dami ng gustong hilingin, sa dami ng gustong idulog sa ating Panginoon, ay humaba na ho ng humaba ang panalangin. Bagamat hindi naman po masama yung ating paghiling dahil yan naman ay isang biyaya at pribilehiyo na binigay ng Panginoon sa atin, napaka-importanting makita, maunawaan na hindi lang po tayo nananalangin for the sake na tayo po ay makahingi sa ating Panginoon. Sa madaling sabi, mga kapatid, ang panalangin po ay hindi dapat puro paghingi. No? Bagamat sabi nga natin, Panginoon naman nagsabi na pwede tayong humiling, pero hindi naman ibig sabihin na ang prayer po is just about asking God for things. Kaya nga kung maalala nyo, meron pong pattern, di ho ba, na ginamit, pero hindi naman ito necessarily formula para sagutin ang panalangin, and definitely hindi naman po ito ang mismong pattern na binibigay sa atin sa Bible. But it's a useful guide, ano po, sa content, and even yung mga nilalaman ng ating panalangin at yung attitude natin sa prayer. So tingnan po natin isa-isa. Yung una po is adoration, o ito yung ating pagpupuri sa ating Diyos. Bakit nga ba ito mahalaga? Alam niyo po, napaka-importante na sa ating paglapit sa Diyos, maunawaan natin na ang dahilan kung bakit tayo nakakalapit at umaasa ng pagtugon sa ating panalangin at ano ba yung karapatan na meron tayo sa ating panalangin ay sa kadahilanan po na tayo ay merong karapatang lumapit through Jesus Christ. At hindi po ito dahil sa tayo ay mabait, mabuti, kundi dahil po sa ginawa ng Panginoon. So we have access to God through Jesus Christ. Kaya nga, pag nananalangin po tayo, we can call God Father, and when we end in prayer, we say, sa pangalan ni Jesus, o in the name of Jesus, Amen. Di ho ba? At yan po ay dahil sa kanyang karapatan, kaya tayo nakakalapit sa Panginoon. Sa ating mga sarili, sino ho ba tayo para dinggin ang ating Panginoon? Sino ba tayo at ano bang karapatang meron tayo para tayo po ay dinggin? Kaya yung pagpupuri, it reminds us that we worship God not only for what He provides, but for who He is. Hindi lang po yung kanyang ibinibigay, kundi sino ba talaga ang ating Panginoon? Yan po ang napakahalagang dahilan kung bakit tayo mananalangin sa ating Panginoon. Ano? For who He is, not only for what He has done. Kasi paminsan po, para bang nalilimit yung ating prayer, even praise, doon po sa mga kahilingan. Kaya paminsan mapapansin nyo, may mga taong nananawa sa panalangin kasi ang tagal-tagal na daw humihiling, hindi pa nasasagot, o kaya naman ay may mga pagkakataon na kaya nananawa sa panalangin ay sa kadahilan po na yung bang mismong kahilingan, eh hindi iyon ang binibigay. So, meron tayong in a way dinidictate na paraan ng pagsagot, kalooban sa pagsagot, at panahon ng pagsagot. Yan po ang nangyayari. Kaya very important na ma-realize natin yan, that He is sovereign. At the same time, mahalagang makita rin po natin na yung ating attitude sa prayer, yung ating pananaw sa panalangin, yung paraan ng ating panalangin, kadalasan po idinidikta ng ating doktrina sa panalangin. Ang Diyos ho ba ay mapagkait na Diyos na kailangang suyuin para tayo po ay pakinggan? Ang Diyos po ba ay masungit na Diyos na kinakailangan po nating alayan para tayo po ay dinggin? Can we actually manipulate God? Can we tell Him what to do? Ganyan po ba? Sapagkat paminsan, nakakalimutan natin, o kaya naman ay baka akala natin na pag nananalangin tayo, mas marunong tayo sa Diyos, and we tell Him what to do. Kaya doon po sa adoration, we are reminded of who God is. Paminsan po, pag naalala mo kung sinong Panginoon, manliliit na lang yung mga problema. No? Paminsan ho, ganyan, di ba? Yung bang, pag hindi mo alam ang isang bagay, talagang apektado, problemado ho tayo. Totoo yan, kahit po yung mga araw-araw na kinakaharap natin, namumroblema tayo because of our inability. Now, pag nilapit natin sa Panginoon, yamang sinasabi ng Biblia na mahal tayo ng Diyos, His ways are higher than our ways, His thoughts are higher than our thoughts. Nangangahulugan po, we have peace of mind. At yung peace of mind na ito ay nagmumula sa katangian ng Diyos. Ika nga maliit na bagay para sa Panginoon. Madalas ko pong nagagamit na ilustrasyon dito sa ating programa, yung kanya-kanyang mga katangian. Alam niyo po, ako ay, yung bang marami akong gustong gawin na hindi ko kaya. Ano po, kagaya po halimbawa yung mga repair-repair ng mga nasira. Misan po, pagka ni-repair ko, lalong nasisira. Ano? O kaya pag may binaklas ako, hindi ko naman mabuo. O kaya mabuo man, bakit may sobra o kulang na pyesa? Yan ang problema. Kaya misa pala isipan palalo. So, there are times na yung simpleng bagay para sa mas marunong ay mahirap na mahirap para sa akin. Yung walang kabagay-bagay sa isang taong may kahusayan ay problemadong-problemado na po ako doon. Kaya tandaan po natin na yung level ng pagharap natin sa problema ay resulta ng ating limited knowledge, resources, at maging ng ating pananaw sa problema. At ang dinadalangin na nating Diyos ay Diyos na hindi nalilimitahan ng mga bagay na naglilimita sa atin. So anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, kung sa ating paningin ay tila suko na, o kaya hopeless na, wala na, game over na, aba, sa paningin ng ating Panginoon, hindi pa ho ganun. Kaya nga, napakahalaga na inaalala natin kung sino siya at pinupuri natin siya, sapagkat yung pagpupuri sa Kanya habang nakikita natin ang kalakihan ng Diyos, abay nanliliit ang ating mga problema. Ano? Habang nakikita natin ang pagmamahal, kadakilaan ng Panginoon, abay unti-unting nawawalan po pamumroblema sa mga kinakaharap sa kadahilanan po na mas nananaig ang katangian ng Diyos kaysa po doon sa ating mga suliranin. So that's number one, adoration. Yung pangalawa is confession. Ano, bakit ba importante ang confession? Alam nyo, sa Bible, ang kasalanan ay talagang hadlang. No? Sa aklat ng Pedro, sinabi po roon na pag yung husband ay hindi po niya tinrato ng maayos, hindi niya pinakitunguhan ng maayos ang kanyang misis, it becomes a hindrance to his prayer to God. So ang ating pagkukulang sa ating misis ay merong epekto sa pagtugon ng Diyos sa ating panalangin. Hindi lang po yan, kundi pinapakita sa atin, di po ba? Halimbawa, ikaw po ay nananalangin sa Diyos, ang sabi sa Isaiah 59:1-2, eh kung meron po tayong mga kasalanan sa ating buhay, napapatanong tuloy ang propeta, sabi niya, ang kamay ba ng Diyos ay maiksi para tayo abutin, ang kanya bang tainga ay hindi nakadidinig para hindi po malaman ang ating mga kahilingan? O, ang kasalanan po natin ang nagsisilbing balakid. At the same time, ito pong mga kasalanan na ito, in a way, creates a distance between us and God. Ano pong ibig sabihin ng distance? Pag tayo po kasi ay intimate, malapit sa isang tao, madali nating maunawaan ang kalooban ng isang tao. Ganon din sa Diyos. Kung malapit tayo sa Diyos, we can easily discern and understand His will. O tingnan nyo ha, sa mga mag-asawa dyan at saka matatagal na magkakilala, minsan ho, magkatinginan lang kayo para bang ang dami nang naipasang impormasyon, no? May na-bluetooth na yata ano, sa isipan, may na-download na. Kaya minsan nakakatawa yung mga mag-asawa, no? Lalong-lalo na sa kainan. Pagka akmang kukuha na ng mga pagkaing makalangit, ano ba yun? Yung mga pagkain bawal. Pag isang tingin lang ng misis, para bang lumilihis yung kamay at napupunta dun sa healthy food. O, diba? Bakit? Kasi po, intimacy creates sensitivity. Kaya tayo rin, when we pray to God, ang totoo, pag malapit ang ugnayan natin sa Panginoon, alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Kung hindi man natin alam at the moment, sensitive tayo sa kanyang gabay. At the same time, submissive tayo sa kanyang kalooban. Yan po ang isang bagay na nawawala sa isang pusong rebelde sa ating Panginoon. Hindi tayo maging sensitive, hindi natin ma-discern, at kadalasan po ay mapilit tayo doon sa ating gusto kaysa po magpasakop sa kalooban ng ating Panginoon. Nakakalungkot, pero totoong nangyayari yan. Kaya yung confession, kumbaga sa kalyo, ay tinatanggal yung kalyo ng ating puso. Inaayos ang ugnayan sa Panginoon at ginagawa tayong sensitibo sa kanyang mga paraan, pagkilos. At the same time, it also gives us humility to accept the will of God. Nakadalasan yan po ang nawawala. Pag hindi nasagot ang panalangin sangayon sa gusto, panahon, paraan, nakukuha pa nating magtampo sa Diyos, pag-isipan ng Diyos o kaya'y sabihing hindi sinasagot ang ating panalangin. Paulit-ulit ko hong sinasabi dito sa ating programa na huwag niyong akalain na yun lamang panalangin na sinagot sangayon sa iyong kahilingan, yun lamang ang tinatawag at dapat i-consider na answered prayer. Maaaring ang marami ng ibang sagot ang Panginoon Yun nga lang, hindi yun yung gusto mo, hindi yun yung paraan mo, hindi yun yung kahilingan mo, at hindi yun yung panahon mo. So akala natin, hindi answered prayer, no? Minsan sasabihin ng iba, hinihintay ko pa yung sagot ni Lord. Baka mamaya sinagot na, hindi nga lang sa timing mo. O kaya naman sinagot na, hindi nga lang yung inaasahan mo. Nakatingin ka sa kaliwa, sa kanan pala sumagot. Diba? Yung mga ganun ba? Kaya minsan tayo po'y nadadaig ng mga maling kaisipan na akala natin ganun-ganun lang yon. Kaya importante mga kapatid na ating mapag-isipan ito, maunawaan ito sa kadahilanan po na ang nais ng Panginoon ay lumago tayong lalo sa kaugnayan natin sa Kanya. So yung confession makes us sensitive to God. Kaya nga hindi ba ang salamista ang sabi niya, "Search me, O God, know my thoughts, point out anything in me that offends you." Yan po ang napakagandang panalangin. Siyasatin mo ako, Panginoon. Tingnan mo, ano bang meron sa aking buhay na hindi kalugod-lugod sa inyo? Ano ba yung meron sa aking buhay na kailangan kong pagsisihan at talikuran? So, yan ang pangalawa. Yung pangatlo po ay thanksgiving. Ang pasasalamat ay isang napakahalagang bagay. Kasi po, ang totoo, ang pagpapasalamat is more of an attitude and perspective issue than blessing issue. Anong ibig sabihin? Hindi po ito tungkol sa natatamasa. Dahil minsan, pag ang tao mareklamo, kahit marami namang tinatamasa, mareklamo pa rin . Hindi ba? Meron ganun . Kaya nga, kung maalala niyo illustration, merong isang basong may lamang kalahati na tubig. Yung taong mapagpasalamat will focus on the half full, content. Pero yung pong taong hindi mapagpasalamat, ang tingin niya doon ay half empty. Ang nakikita niya yung kulang, di ba? Kaya hirap siyang magpasalamat. Ganyan po nangyayari. Kaya napakahalaga para sa atin na baguhin ang ating attitude, dahil sa totoo lang, ang dami naman talagang dapat ipagpasalamat. Isa pa, ang pagpapasalamat po ay isang paraan ng pag-alala. Inaalala natin na hindi lang naman ito ang unang panahon na lumapit tayo sa Diyos, hindi ito ang bukod-tanging panahong tayo dumulog sa Kanya. Marami ng panahon, marami ng pagkakataon. At sa mga panahon at pagkakataong lumipas, ay nakita na natin kung paanong sumagot ang ating Panginoon. Kaya yung pagpapasalamat po, nakapagpapalakas din ng loob . Kasi totoo yan . May mga times na pag tayo po'y problemado, alam nyo, hindi naman sa walang pagpapala . Ang tendency kasi ng problem, doon tayo napifixate. Diba? Parang yung illustration natin, masakit ang isang ngipin. Hindi natin makuha magsabi, Lord, salamat dahil yung natitirang iba, hindi masakit. Salamat dahil ngipin ang masakit, yung paa hindi, yung ulo hindi. Diba? Ay marami. Kaya lang nga, yun nga, kadalasan po ay masyado na tayong nakatuon doon sa problem, to the point that we become blind, unaware, or we lose sight or we lack focus on the other blessings that God has already given us. Nangyayari po yan, at alam nating nangyayari yan. Kaya napakahalaga po ang pagkakaroon ng pusong mapagpasalamat. Yung bang may attitude na una, nagpapasalamat ka dahil inaalala mo yung mga nakalipas na biyaya. By the way, yung word na thank, if you trace the root word, ito daw po ay merong kaparehas na root word sa word na think. So yung think, pasasalamat, at saka think, pag-iisip, isa lang ang pinagmulan. Hindi ka pala pwede magpasalamat na hindi mo naiisip yung biyayang pinagkaloob. So isa yan. Pangalawa, yung pong pagpapasalamat is also, tandaan niyo po ito, a step of faith. Hakbang sa pananampalataya po ito. Na kaya ho tayo nagpapasalamat dahil tayo po ay humahakbang sa pananampalataya. Ang ibig sabihin po niyan, nananampalataya tayo that God's answers are always wiser than our prayers. So we pray and by faith, Lord, we thank you in advance. Kasi alam namin na anuman ang iyong maging sagot, ito palagi ang pinakamainam. So kaya tayo nagpapasalamat. At the same time, isa pang mahalagang idagdag natin sa pasasalamat, kagaya ng aking nabanggit, misan po yung bagay na ayaw mo nang ipagpasalamat, sa iba, ipagpapasalamat pa . Bigyan ko kayo ng illustration, ano? Pamisa-misan po, pag nagtatapon ako ng basura, makakasabay ko yung nangangalakal. Yung itinapon mo na para sa iyo ay kailangan ng idispatsya, na talagang itatapon mo na, pag nakuha ng iba, may nagpapasalamat, no? Mga karton, mga garapon, mga kung ano-ano dyan. Sa kanya, maraming salamat sa mga bagay na nakuha ko. Sa iyo naman, dapat maitapon na ito dahil basura na ito. Di ho ba? Kita nyo yung kaibahan ng perspective? Ano pa? Ang pasasalamat po kasi ay hindi lamang tungkol sa mga positibong nangyari. Marami po tayong dapat ipagpasalamat na hindi na natin namalayan na hindi nangyari. Di ho ba? Paminsan po, akala mo simpleng delay, simpleng pangyayari, yun pala iningatan ka ng Panginoon sa isang bagay na hindi mo na nalaman pero pinrevent niya na mangyari. Iniwasan niyang mangyari. So salamat sa Diyos dahil may mga ganun siyang pagkilos na tayo po ay nagkakaroon ng proteksyon na baka nga hindi na nga natin namamalayan, pero sa kanyang kagandahang loob at biyaya ay ating naiwasan. Di ba? So yan po ang Thanksgiving. Isa pa po na tatandaan, intercession. Prayer is not just about you. It's also about praying for other people. Lalapit tayo sa Panginoon. Idudulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan at pinapanalangin din natin ang kalagayan ng ibang tao. God has given us the privilege, the blessing of not only coming to Him with our personal concerns but also with the concerns of other people. So sa pamamagitan ng panalangin, we can be a blessing. Kaya wag ho nating sabihin na pasensya na, panalangin lang ang nakayanan. Eh, ang totoo, napakalaking bagay po noon. At it's a joy that we can actually come to God in prayer. And with the expectation that God will answer our prayer. Di ho ba? So, ayan po. And then finally, yung letter S. So, A-C-T-I-S. Adoration, confession, thanksgiving, intercession, and supplication. Yung supplication po is all about coming to God with our needs. At ang napakagandang katotohanan, hindi pa man tayo dumudulog, alam na ng Panginoon eh. Ngayon siguro sabihin nyo, eh ba't pa tayo lalapit? Eh sinabi niya, lumapit tayo. Sapagkat alam ng Panginoon na yung ating pangangailangan ay isa sa mga paraan na tayo po'y lalapit sa Diyos to acknowledge that we cannot do anything and to acknowledge that God can do a lot of things more than what we can ask or imagine. Di ba? Ganyan ho, kinikilala natin yung ating kawalan ng kakayahan at kinikilala natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ganun yon. Kaya pag lumalapit tayo sa Diyos, we have to keep that in mind. Isa pang napakahalagang bagay about supplication, ito po ay nagpapaalala sa atin na even yung mga maliliit na bagay na paminsan po hindi na natin na masyadong naiisip, eh concern pa rin ang Panginoon sa ating buhay. Gusto niyang malaman ano yung pangangailangan. Gusto niyang malaman yung ating mga nakikitang pangangailangan na dapat nating idulog sa Kanya. Kasi sa ating pagdulog, ina-acknowledge natin siya. We acknowledge who He is and what He can do. Kaya pag tayo po'y nananalangin, it's also a way of saying, Lord, alam ko, kaya ako sa'yo nananalangin kasi alam ko may magagawa ka, makapangyarihan ka, and I trust your wisdom. I trust your judgment. I trust what you can do. So we pray to God. Di po ba? Kaya napakagandang manalangin sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang panalangin po ay isang napakalaking biyaya. Kagaya na sinabi ko, hindi naman nakukuha sa pahabaan ng prayer. Kung mahaba nga prayer mo, mali naman ang iyong pananaw sa panalangin, eh hindi rin po matuturing na prayerful. O kaya masabihin na nating malaman man ang iyong panalangin, pero hindi naman tama ang iyong puso, then I would say, maaaring hindi pa rin talaga dapat maituring na prayerful ang isang tao pagka mali ang kanyang attitude sa prayer. So, sa ating panalangin, may we learn to experience what God can do, may we understand who God is, confess our sin, thank Him for all He has done, submit to Him, and always remember to pray for others as well. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Nawa ang ating mga napag-aralan ay magsilbing hamon upang tayo po ay matuto pa, lumalim pa, at maging matatag sa ating kaugnayan sa Panginoon. And by the way, sa mga nagtatanong, paano ba masusubaybayan yung mga previous episodes? Pwede nyo hong puntahan sa 702-DZAS-FEBC Radio Facebook page. Yung isa po, yung 1143-DZMR Facebook page. Yan po, pagka in-upload po nila yan sa oras ng broadcast, pwede nyo pang balikan. At alam ko po sa ngayon ay isang buwan itatagal po yung mga episodes na na-upload dyan. So pwede nyo pong dyan pakinggan, pwede nyo balikan dyan, or maybe on a different time, dyan po ninyo sundan, okay? So ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

0: Mayong adlaw sa inyong atanan, ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Naga-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening tests and gamot app. Through gamot, mayara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instructions sa inyong nga pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, gina-look forward namo ng inyong pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyong pagbulig sa realization natin sa aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Bangun ang imo ikaayong lawas ang among prioridad, yari ang programa nga magatalakay sa mga benepisyo kag serbisyo tuhoy sa imo ikaayong lawas. PhilHealth, your partner in health.

Mayong hapon, Bacolod, kag mayong hapon sa tanan nga listeners, members and viewers sa nagkakalain-lain nga bayan sang Negros Occidental. Ini ang inyong programa, PhilHealth, your partner in health. Welcome sa aton programa kung sa diin ginatalakay naton ang mga programa kag serbisyo sang aton PhilHealth para sa aton ikaayong lawas. Ako gali ang inyong partner, Partner Rick Arabello, sang membership section sang aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, ang inyong manginkaupod sa sininga hapon. Kag sa subong hapon, kami diri sa PhilHealth, nagkakalipay gid kay makahatag naman kita sang dugang impormasyon parte sa benepisyo kag importansya bilang isa ka miyembro ni PhilHealth. So sa aton mga miyembro, kag sa aton mga tagapalamati, amon kamo gina-invite nga kung may ara kamo sa mga questions, mga queries, kag mga pamangkutanon nga gusto ninyo matagaan sang sabat, pwede gi kamo ka-contact sa amon cellphone number 0915-322-5976 sa liwat 0915-322-5976. Kag sa ato naman mga miyembro kag mga tagapalamati no nga naga-scroll-scroll sa ila Facebook, pwede gi kamo kasubaybay sang aton programa pamaagi sa Facebook page ng aton nga radio station 1233 Radio.

Disabilities or PWDs. Kagtungod no sa ato nga Republic Act 11223 o kon Universal Healthcare Law, may arat na kita mandatory PhilHealth coverage for all Filipinos. No, dala na dire ang aton mga persons with disabilities and they shall be automatically covered under sa aton nga National Health Insurance Program of the Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. Kag ato na hibaluan no nga ang mga PWDs sila ni gali no ang mga Filipino citizens nga may ara sang long-term physical man, mental, intellectual or sensory nga mga impairments or kakulangan. And inino nga mga kakulangan ang nagabalabag o kun nagahinder no sa ila nga makafunction sang normal parehas sang iban nga tawo. So sila ni gali no ang mga tawo nga may aras ang sablag halin sa ila nga pagkatawo pa lang o kun pwede man nga naangkon nila no o kun naagom ang kapansanan tungod sa pagkaaksidente o kun pagmasakit. Kag aton man na ibaluan last week kung ano-ano bala ang sahi sang disability. And we have known nga this could be congenital o kung inborn, pareho sang autism, ADHD, cerebral palsy, kag Down syndrome. And also it could be acquired no o kung nakuha lang nila due to chronic illnesses, mga cerebral palsy, and of course injury. And the types of disabilities no naga-include sang hard of hearing no kung budlayan sang pagpamati, intellectual or learning o kung mental disability, pwede man nga physical disability o kung mga orthopedic nga kapansanan. And also no it could be psychosocial kag mga speech and language nga disability and of course no visual impairments kag mga rare diseases bala pareho sang cancer and those who are having no kidney problems no mga end stage nga renal diseases. And those are the disabilities nga naibaluan naton last week para ma-distinguish naton nga PWD ang isa ka individual. And also no last week we have known or nabaluan naton ang ginatawag naton nga DOH, PRPWD o kon Philippine Registry of Persons with Disability. And ang inino ang DOH, PRPWD isa ini siya ka database kung sa diin ginarehestro ang mga qualified naton yung mga PWDs. And required gauge ang aton nga DOH nga i-update kada tuig ang aton nga PRPWD kag nagamirror ini siya sang real time if may ara sa mga updates para magamit no sang aton mga PWD members for PhilHealth enrollment and availment sang ilang benepisyo if kinanglano nila. Kag tanan nga tao nga may aras ang kasablagan regardless man no sang ilang edad kag gender babayi man o kung lalaki basta rehistrado ka sa DOH PRPWD automatiko nga madala ka sa National Health Insurance Program naton diri sa PhilHealth. Kag tanan nga qualified dependent sang isa ka PWD ang iya mga kabataan below 21 years old and ang ilang mga inactive nga mga spouses no pwede gina nila madala as qualified dependents. Kag sa aton mga PWDs bala no para ma-rehistro ang inyo pangalan and information no sa aton nga DOH PRPWD magpalapit lang kag makipag-angot sa inyong nga barangay midwives kag sa mga barangay health workers kaya nga aton nga LGU ang mag-assist sa inyo no sa pagparehistro. Kag after that no kung may record na kamo sa DOH PRPWD si DOH naman dayon ang maghahatag sang access kay PhilHealth sa aton nga PRPWD kag tanan nga update sa PRPWD maga-reflect real time o kun insigida dayon para in kaso nga kinanglanon ma-access gid dayon naton gilayon. And si PhilHealth naman dayon ang maga-match no sang datas kag maga-validate and maga-assign sang unique nga PhilHealth identification number o kun PIN kag maga-tag sang isa ka miyembro as PWD sa PhilHealth system. Kag tandaan tagid nga mga PWDs lamang no nga rehistrado sa DOH PRPWD ang pwede naton i-enroll under sa PWD category naton diri sa PhilHealth. So sa aton mga PWDs kung wala pa ka muna registered no under sa aton nga DOH PRPWD mas maayo gid makipag-angot kamo sa inyong local LGUs agud matagaan kamo sang instruction on how to register yourselves no sa aton nga DOH PRPWD. Kag para sa information sang tanan, si DSWD no kag si NCDA or the National Council on Disability Affairs, sila nino kag ang aton nga mga LGUs

0: are the ones nga ginggaan sang mandato nga magkampanya nationwide para ma-encourage no ang aton mga PWDs nga magparehistro bilang isa ka miyembro sang PWD kag mag-request ang ila identification cards in accordance sa guidelines naman sang NCDA or the National Council on Disability Affairs. And sa aton bala mga PWD members no nga under na sa PWD category diri sa PhilHealth, wala sang may ginabayaran nga monthly contribution ang isa ka PWD once ma-enroll na siya under sa PWD category, kay ang national government ang mag-subsidize or ang magabayad sang ilang contribution. And if i-admit sila no sa atong mga government hospitals, mag-take effect ang atong zero balance billing, buot silingon wala sila sang pagabayaran miskan 5 basta wala lang sila private doctor and private rooms. And if i-admit naman sa mga private hospitals, kita naman magasunod sa atong case rate package. Buot silingon ang coverage no sang aton benepisyo if ma-admit sa private hospital nagadepende sa diagnosis and sa procedures ni doktor nga pagahimuon. Kag ang PWD member no kag ang iya naman yung mga qualified dependent makagamit gila yon sa ilang PhilHealth benefits even no may ara sila sa mga missed out payments pala before kaysa subong may ara kita sa ginatawag nga immediate eligibility. And para naman sa aton mga PWDs nga employed sila yan no, may ara sila ya sa nga ubra, ang ila naman monthly contribution is ginatunga nila sa iyang nga employer. So si PWD kagang iya employer sige lang bayad Japon no sang ilang nga share until such time nga may ara na kita sang appropriation para sa aton nga mga PWD employees which will be provided no sa aton nga General Appropriations Act. And so no, these are the things nga gingstoryahan naton last week parte sa aton nga mga PWDs kag sa aton nga registration sa ila under sa aton nga National Health Insurance Program. And sa subong naman niya nga hapon, no, before kita mag-continue sa atong nga topiko sa sining hapon, yari anay ang mga malipot nga pahibalo.
1: Ini si Johnny May Kamhalbuna of PhilHealth Region 6. Ang aton UHC nagapasiguro nga ang tagsa-tagsa ka mga Filipino ang mangin miyembro sang PhilHealth. Gani sa mga wala pa nakaparehistro sa aton PhilHealth, ginaagda ko kamutanan sa pagparehistro na para masiguro nga protektado ang imo pamilya sa panahon sang emerhensya kag pagmasakit. Sa inyo pagpamiyembro sa PhilHealth, maangkon ninyo ang peace of mind nga kun ang miyembro sang imo pamilya ang magmasakit kag maospital, yara ang PhilHealth para maghatag sang nagakaigo nga benepisyo. Magbisita sa pinakamalapit nga opisina sang PhilHealth ukon makipag-angot sa Facebook account nga PhilHealth Region 6 para sa dugang nga detalye. Tandaan, PhilHealth is your partner in health.
0: Nagabalik ang atong programa, PhilHealth, your partner in health. Inigihapon ang inyong partner, Partner Rick Arabello, sang membership section sang aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod. Kag sa pagpadayon sang aton nga episode sa sininga hapon, subong naman kita mag-aistorya parte sa masakit nga leukemia. So subong aton ibaluon kung ano inibala ang masakit nga leukemia, kag kung paano ini gina-diagnose and as well as kung paano no ang aton nga treatment for this type of disease. And so no, suno sa aton nga Department of Health ang leukemia ang ika-apat nga makamamatay no nga cancer sa pungsod Pilipinas. And ang leukemia gali no isa ini siya ka klase sang cancer nga nagahalin sa mga white blood cells or ginatawag naton nga puti nga cellula sa aton nga dugo. Kag ang aton bala nga dugo no gina-made up ini siya sa nga nagakalain-lain nga mga blood cells. So may ara kita no sang red blood cells or RBC nga nagadulong sang oxygen no halin sa baga pakadto sa nagakalain-lain nga parte sang aton lawas. May ara man sang white blood cells or WBC nga nagabulig no kontra sa impeksyon kag ang ikatatlo nga cell no is the platelet which helps naman sa pagtapna o kung pagpugong sang pagdugo kung may ara kita sang mga pilas. Kag ang tatlo ni sila nag-made up naman ni sila no sang ginatawag natin nga bone marrow. And so, no, sa leukemia, ang affected is the white blood cell. And may aras ang apat ka klase sang leukemia. Ang acute lymphocytic leukemia or ALL, chronic lymphocytic leukemia or CLL, acute myelocytic leukemia or AML, kag chronic myelocytic leukemia or CML. And sa subong hapon, no, kita mag-focus sa acute lymphocytic leukemia or ALL. And ang acute lymphocytic leukemia, gali, isa ni siya no kaklase sang cancer sa dugo kung sa diin may aras ang abnormal nga pagdamo ang mga immature nga lymphocytes nga ginatawag naton nga lymphoblast. And ang ALL gali no is a fast growing nga blood cancer that starts no in your bone marrow and nagalapta ini throughout the body. Kag ang ALL gali no, it mainly affects mga kabataan ages 2 to 5 but also no ang mga tigulang or mga adults can also acquire this type of illness. Kag hasta subong wala pa sang nahibaluan nga ginahalinan or nagakos ang ALL. Pero according no sa iban nga mga eksperto, may ara sa mga bagay nga makaimpluwensya sa pagdevelop sang ALL and amo ini ang ginatuwag naton nga mga risk factors. And one of these factors is ang edad. So there is a higher risk of acquiring this type of illness sa mga kabataan under the age of 15 and adults over 50 years old. Also, one factor pagid is ang genetics. And so, hindi lamang ALL ang nagakatabo sini, no? Kahit ikuman nito siya rin naton, if may aras ang certain disease nga nag-appear no, sa mga older generation, pwede ina siya mag-manifest kag magwa sa mga younger generations. But tandaan tagid nga, hindi tanan nga may leukemia is caused by genetics. Kaya may ara kita mga iban nga environmental factors, parehas ang radiation exposure. Kaya if may ara sang prolonged nga radiation exposure ang isa ka-parent or ang nanay samtang gabusong siya, there will be a higher risk of acquiring leukemia, especially no, during fetal development sang isa ka-bata. But of course, no, hindi buot silingon nga may ara kita sa mga risk factors ngayon ni amo nagdidayo no ang basihan para sa leukemia. Kay ti may ara man niya sa mga individuals nga na-expose sa sini nga mga risk factors but wala sila sang masakit nga leukemia. Kung sa Euro no kalabanan nga mga bata nga may masakit sang leukemia, hindi gyapon nabalaan sa mga eksperto kung ano gid ang main nga causes or ginahilan sang ilang nga masakit. Kag ang isa ka bata no if may aras ang ALL nagapaguwa ini siya sa mga nagakalain-lain ng mga sintomas. Kag ang ini nga mga sinyales kag mga sintomas nagadepende sa selula sang dugo o kon parte sang lawas nga apektado sang abnormal nga pagdamo sang lymphoblast. And tungod sa abnormal nga pagdamo sang puti nga selula naton sa dugo, nagahina ang pagproduce sang lawas naton sa mga red blood cell nga nagaresulta naman sa pagpanangapsi sang isa ka bata. Then may nagaguwa no sa iyang nga panit nga daw mga lago bala. So daw nagaspot-spot ini siya sa iyang nga panit kag inino tungod sa kakulangan sang iyang nga dugo sang platelet. And there will be bleeding no pareho sang nosebleed kag mga menstrual period sa mga kabataan nga yar ana yan no sa adolescence. And pwede man maglapta no ang lymphoblast sa iba nga parte sang lawas which will result naman sa pagpanghabok sa mga lymph nodes, no? And pwede gid maapektuhan ang atay, so nagapalang habok ang atay kag mga testicles sa mga kalalakihan. And included man sa sinyales kag mga sintomas naton ang pagpananakit sang mga tulaan, no? So there will be frequent nga mga infections, pagpalang habok no sang ilang aguyal or dugo nagapalang hubaw-hubaw, rashes sa ilang mga panit, kagpalanakit sang ulo, and may ara man niya iba no nga kabataan nga naga-seizure kag convulsions. Kag ang ALL no, if nag-spread siya and naglambot na gid sa brain o kung spine sang isa kabata, this can cause no balance problem and madula ang vision sang bata no. So there will be blurry vision or double vision no nagapalang libat siya. Ma-enlarge na or mahabok ang iyang liver, ma-enlarge man ang iyang spleen, and this can cause nausea no, and vomiting pagpalanuka kag seizures. Kag ang isa ka bata nga may ara sa nga isa o kun sobra nga mga sinyales para sang nahambal naton ka ina, kinang nanon niya na no sa nga thorough nga examination, agud ma-check sang doktor if ALL gid man ang iyang ginabatyag or iba nga klase sang balatian. So ang doktor na no ang mag-observe sa nga mga ginabatyag nga sintomas sang bata, kag i-examine niya na ang bilog nga lawas sang bata, especially sa mga parte no nga perme nagaapektuhan. Kag importante gid nga ma-check no ang iyang dugo sang bata para makita ang complete blood count, kag makita ang itsura no sang iyang mga cells pamaagi sa microscope no nga ginatawag nato nga peripheral blood smear, and diri mabal-an kung ano-ano nga klase sang cells no sa iyang dugo ang affected, kag kung kinanglanon sang bata nga tugungan sang dugo. Kag of course no kinanglanon magpadalom no ang isa ka bata nga may ari sa mga sintomas sa ang ginatawag naton nga bone marrow aspiration o kon biopsy. And this is to identify kung ano nga klase sang leukemia ang may ara sa bata. And kinanglanon ipa-examine ang bone marrow nga natawag naton nga cytogenic o kon chromosomal testing nga ginatawag. And ang pag-perform sang bone marrow aspiration nagakinanglanon sang paggamit sang espesyal nga dagom para makakuha sang liquid halin sa bone marrow sang isa ka bata nga magahalin sa tul-an sang iyang balikawang. And sa bone marrow biopsy naman, nagagamit naman ang aton mga eksperto sang espesyal nga dagom para makakuha sang enough nga tig-a nga parte sang bone marrow para ma-examine sa idalom sang microscope. And aside sa sining mga diagnostic procedure, kinanglanon man ma-perform sang spinal tap upon ang pagkuha sang liquid no or tubig sa spine sang bata para mabalaan kung apektado man sang leukemia ang iyang spine. Kag also no, importante man ang pag-perform sang chest x-ray para makita kung may ara sang dalago nga nodes sa iyang lungs and sa iya dughan and likod. And ang mga doctors naton nga magaperform sini is among aton mga pediatric nga oncologist o kon mga espesyalista sa cancer or ang mga pediatric nga hematologist, mga eksperto no sa sakit sa dugo, and sila nino are the ones nga may aras ang enough nga information or kaalam parte sa leukemia, and sila ni ang maghahatag no sang insakto nga diagnosis kag pagbulong or treatment sa aton nga pasyente after nila ma-check no and ma-diagnose ang laboratory results sang isa ka pasyente. Kag kung sa iban nga types ng cancer no may ara sila sang gina-follow nga staging o kon isa ka pamaagi nga ginasunod no sang atong mga experts para mabalaan kung ang cancer ara lamang sa isa ka parte sang lawas o kung naglapta na sa iban nga parte sang lawas. Sa ALL naman wala kita no nag-follow sang ginatawag natong nga staging kay tungod no ang affected sa leukemia is ang cells sa dugo and sa bone marrow. Amuin na nga biskan sa early stage pa ya ang leukemia lapta na gid niya sa bilog nga lawas. Kag if makitaan gid no sa results sa atong laboratory test nga positive ang bata for ALL, ang pagbulong naman dayon sa atong mga doctors nagabase sa nagkakalainlain naman nga mga aspects pareho sa nga edad sang bata, kung ano bala no kakadamo ang iyang white blood cell count, and if affected ang utok sa isa ka bata or ang tubig sa iyang spine, and if may ara sa nga pagbag-o no sa chromosome sang isa ka bata, and if may ara sa ginatawag natin ng mga genetic syndromes bala ang bata no, so kung may ara sa nga Down syndrome kag iban pagid ng mga congenital nga mga disabilities. And so no, these are the things nga gina-check and ginabasihan sang doktor sa pagbulong sang ALL. And ang chemotherapy gali is the main treatment for acute lymphocytic leukemia. And ang chemotherapy gali no for ALL happens in 4 phases. And this could include no remission induction therapy, which is no ang first ginga phase, which is aimed to kill as many leukemia cells as possible. Ikaduwa nga phase is ang central nervous system directed therapy, which is no usually ginadungan ni siya sa remission induction therapy. Kag ang central nervous system directed nga therapy no, this is targeted to prevent cancer in the brain, mga spinal cord and spinal fluid. And ang ikatatlo nga part no sang chemotherapy is ang consolidation therapy, which begins once you are in remission. So you will be likely to be hospitalized for about a week every few weeks no over a period of several months to get your IV chemotherapy. And ang ika-apat na phase of the chemotherapy is the maintenance therapy. Kag ang maintenance therapy, this is the final phase no of chemotherapy. And this could last 2 up to 3 years. And usually, this involves oral anti-cancer ng mga medicines and bulong and outpatient ng IV treatment. Kag sa maintenance therapy, hindi na yakin ang lanon magpa-admit sa hospital. And isa ka option na to, no, for treatment for ALL is ang ginatawag na to nga radiation therapy. And this is given if ang spine kag utok sang bata is affected na gid of leukemia. And diri no nagagamit sa mga taas nga energy sang x-rays using no high energy x-ray machines and ginapatayan ni ang mga cancer cells. And also another type of treatment for ALL is ang ginatawag na to nga targeted therapy, which works no by focusing on the gene changes kung sa diin no sa targeted therapy ginablock ang enzyme nga kinanglanon sang cancer cells para maglapta. So this helps no to kill the cancer cells and also allows your body to start making healthy blood cells liwat. Another type of therapy no for ALL is ang immunotherapy kung sa diin naman naga-introduce ang monoclonal mga antibodies to help your body's own immune system fight off or attack the cancer cells. Kag para naman no, sa lala na gid or very high risk leukemia, mas kinanglanon gid sang aggressive gid nga pagbulong pareho sang blood stem cell o kon bone marrow transplantation. So sa bone marrow transplantation no, naga-introduce kita sa mga isog nga mga bulong kaupod sa pagsaylo no sang healthy nga mga bone marrow cells halin sa isa ka healthy nga donor pakadto sa isa ka pasyente. And this is not an operation no, kahit sa diring nga procedure naga-transfer kita sang bone marrow from one donor pakadto sa pasyente pamaagi sa ilang nga ugat. The same bala ko mag-transfer sang dugo. But iba naton nga mga pasyente no sang leukemia nga mga kabataan hindi na yakin ang lanon sang bone marrow transplantation kahit sa iba naton tong mga therapies and ways no kag procedures for medication for leukemia nagaayo na ya sila kag hindi na mag-opt for bone marrow transplantation. And sa aton bala members no nga kinanglanon ni admit sa hospital due to leukemia, may ara kita coverage para dira. So we have 27,105 pesos if ma-admit due to leukemia. But ang aton leukemia no is now under naman sa aton nga Z benefit package or ang aton nga benepisyo nga ginabayaran din sa PhilHealth para sa mga masakit nga malawig kag masakit sa bulsa gid ang bulnganay. Kag isa na diri no ang pagbulong sa leukemia. And so under sa Z benefit package nato no, we have 500,000 pesos nga ginabayaran para sa pagpabulong sa leukemia. And ang mga facilities no nga nag-offer sang Z benefit package for leukemia diri sa Region 6 is ang atong Western Visayas Medical Center, which is located sa Iloilo City, Iloilo Province, and diri sa aton sa Province of Negros Occidental, diri sa Corazon Locsin Muntilibano Memorial Regional Hospital. And so sa aton mga pasyente no o kon may mga qualified dependents nga may aras ng leukemia, mas maayo gid nga magpalapit kamo sa sininga mga facility agud maka-avail kamo sang inyong Z benefit package for leukemia or ALL. And sa aton mga miyembro, para magamit naton ang aton mga benepisyo anytime nga gamiton naton, amon kamo always gid gina-remind nga mangin-responsable man kita nga miyembro ni PhilHealth. Magbayad kita sa aton PhilHealth premiums agud may magamit kita nga benepisyo anytime nga gamiton naton. And also, always gid i-check nga updated ang aton nga members data record diri sa PhilHealth agud ang aton mga qualified dependents, si Mrs. kag ang mga kabataan nakakarga gid sa aton nga PhilHealth agud makagamit man sila sa aton nga benepisyo. And also, i-check man nga PhilHealth accredited ang doktor kag hospital nga kaduan kaglantawon gid sa atong mga bills nga nabuhin sa insakto ang atong PhilHealth benefits before kita magguwa sa hospital. And so sa aton mga members, ang pag-request ang MDR and ID, free ina siya, wala sang bayad. Magkadto lamang sa pinakamalapit nga Philat office sa inyo, agud makapakuha kamo sang inyo MDR and ID. Kag diri sa Bacolod, ang aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, located kami in front of AMA College along San Agustin Drive, with telephone number 433-3694, sa liwat 433-3694, or pwede man kamo makipag-angot through our official email philhealthlhiobacolod@gmail.com. Kag for more information about sa mga bag-unat nga policies and circulars, pwede kamo ka-check sa amon official Facebook page PhilHealth Region 6. And aside diri sa amon sa PhilHealth Leo Bacolod, mayara kita PhilHealth Express located sa 3rd floor sa Robinson's Mall, Mandalagan, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Kag sa aton mga members nga admitted sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, may ara kita PhilHealth staff sa sulod sang Malasakit Center, open Mondays to Sundays 9 a.m. to 4 p.m. Kag sa aton naman mga membro nga yara sa norte nga bahin sa Negros, may ara kita PhilHealth Sagay located malapit sa Sagay Bus Terminal. Kag may ara kita PhilHealth Express San Carlos located sa 2nd floor sa San Carlos Public Market. And sa ato naman members nga yara naman sa south nga bayan sa Negros, may ara kita PhilHealth Kabangkalan, located naman malapit sa bag-o nga Kabangkalan City Hall. So sa aton mga members, viewers and listeners, madamo gid nga salamat sa pag-upod na naman sa amon sa isa na naman ka episode naton sa sining hapon. And kabay pa nga madamo kamusang natun-an parte sa aton topiko sa sining hapon. Kita ay naman kita liwat next week, every Thursday, 5:30 p.m. diri lang gihapon sa inyo istasyon 1233 Radyo DYVS. Kag diri sa aton programa PhilHealth, your partner in health. Sa liwat ini ang inyo partner, Partner Rick Arabello. Thank you and may God bless us all.
2: Napadi-ani sa naman kidisyon sa programa PhilHealth, your partner in health. Tubdo sa masunod nga Webes sa parehong nga oras kag istasyon.

0: binilan pa nga kita ng black at red rice para iwas sakit sa puso, cancer, at diabetes.
1: Ilan sa mga pigmented rice ang NSYNC RC638, 640, 642, 644, 646, at 730.
2: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
3: Kung panalangin natin ay hindi natutugon, natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang, ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
4: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtub ang tanan makabati.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo, kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayong adlaw, kag welcome naman sa Webis Edisyon sa atong programa, ang Salmo. Ang atong pagkapamalandungan sa sining adlaw can be found in the book of Hebrews. Hebrews chapter 4, and I will be reading one verse only, verse 12. Nga nagasiling. Hebrews 4:12, "For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." Kabaygid ang Ginoo magadugang sa iya pagpakamaayo. Upon the reading of His word, let us pray. Nagapasalamat gid kami, O Father in heaven, sang kinabuhi nga nanginamon, kag sang opportunity naman nga kami makapamalandong sa imong mga pulong. I pray, O Father in heaven, nga kabaygid ikaw ang magbukas sa among panguna-una, sa among tigipusoon, in such a way nga maintindihan gid namon ang imong mga mensahe for all of us today. I even pray nga ikaw gid ang mag-forgive sa among mga kasaypanan. Ikaw gid ang mag-cleanse ang apon mga kaigkuan in such a way na maangkon gid namon ang imong mga pagpakamaayo through your word today. I even pray sa mga kauturan namon nga nagapangayo sang healing dira sa imo. I pray sa kaing Ma'am Edna Keves, sa kay Brother Billy Buenafe, sa kay Nanay Marina Lahay-Lahay, sa kay Nanay Noemi Quirino, even sa kay Tatay Adolfo Quirino also. We also pray, O Father in Heaven, sa ibang paginamon ng mga kauturan nga nag-desire man sang kaluwasan sa mga members of their own family. I pray for the Alesa family, Dilag family, Dagaman, Gera, Galagate, Agustin, Reyes, Alesa, Nicopure families. I even pray, O Father in Heaven, ikaw gid ang magapakamayo, ikaw gid ang magabless, even sa kay Brother Noel Morancillo. Ikaw gid ang magpakamaayo sa iya, sa iya panimalay, even sa iya nga palangitan. We pray also na ikaw gid ang magabukas ang amon pauna-una in such a way nga maintindihan gid namon ang imong mga mensahe for all of us. In Jesus' name, amen. So, sa liwat, no, maayong adlaw, kaga ang aton pagpamalandungan is about God's word today. Ano gid bala ang pulong sa Ginoo, no? Ang aton niya na ibaluan nga ang Biblia, no? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kag ikaw kag ako dapat magtuon sa pulong sa Ginoo. Dapat hindi lang kita hearers of the word but also doers of the word so that we will not be deceiving our own selves. So ang ginbasa naton nagapahayag diri kun ano gid bala ang pulong sa Ginoo. So naghambal diri ang pulong sa Ginoo is quick, buhi siya, powerful, gamhanan siya, sharper matalom siya than any two-edged sword. Kag kun atong gidyalan tao, no? Nasilingkit, abisan daw, ano kadamo sang aton nabasahan? Pero kung ining aton mga nabasahan, wala gidya, hindi sila yung makatupong. Even sa efficiency, effectivity, sang pulong sang Ginoo. Because only God's word is alive. Kag naga-pierce. Kag naga-may-ara gahong, no? Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Even ang kaluwasan natun, ang aton nga kinabuhi nga wala sing katapusan, it all depends on hearing of God's word. So therefore, dapat magiging seryoso kita sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa aton pagpamati sa pulong sa Ginoo, because we know that God's word is quick and powerful, siling isang Romans 10:17. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So ano gid bala ang aton dapat matun-an today? nga God's word, no? So number one, because God's word is sound word, no? So magsiling kagani sound word, matuduod niya. Siling sang Psalms 119 verse 11, thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Huh? God's word is true, and therefore it is sound. Psalms 119 verse 144, nagasiling, the righteousness of thy testimonies is everlasting. Give me understanding, and I shall live. So, amuin na ang pulong sang Ginoo. Another verse, Psalms 119 sa gihapon, verse 160. Thy word is true from the beginning, and every one of thy righteous judgments endureth forever. Kag naibaluan naton nga si Jesus was introduced in John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Siling pagid sang John 1:12, but as many as received Him, to them gave He the power to be called the sons of God, even to them that believe on His name. So gani abyan sa sinigid niyo mga tinion. Basi dugay ka na yan na nagapamati isang pulong sa Ginoo. Pero until now, wala mo pa yagintuuhan si Jesus nga imo siya mangin Diyos kag personal nga manluluwas. Siling balas ang John chapter 3 verses 15 to 18 nga nagasiling, this that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Gani abyan sa sinigid nga matinion, ginaagda na akong ikaw nga unta, tuuhan nimo si Jesus. So basi mamangkot ka, ti pastor, paano na akong tuuhan si Jesus? Paano ako mag-believe sa iya? Abyan, kilalaha ang imo kaugalingon nga ikaw makasasala. Hinulsulini nga mga sala. Kag-agdaha si Jesus nga imo siya mangin Diyos kag-personal na maluluwas. Tuuhi siya. Tuuhi, patihi, saligid ang iyaginhimo dito sa cross ng Kalbaryo, nga iyagin bayaran ang imo kag akon kaluwa ang aton mga kasalanan, kag ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi na mawala pa kundi may kinabuhi nga wala sing katapusan. So again, kilalaha ang imo kaugalingon nga ikaw makasasala, hinulsol ini nga mga sala, kag agdaha si Kristo Jesus sa imo tagipusoon. Okay, so before kita mag-proceed, let us hear a special music.

Bakit nga ba ang hirap mag-let go? Unang-una ay ang pagiging alipin natin sa sentimental value. We value the things given by those who are so dear to us. Kaya nga kahit naluma na ang sapatos at inaalikabukan, halos hindi mo na rin masuot, lumulutong na yung leather o kaya yung katsa o yung tela nito, ayaw mo pa rin itapon kahit na nagtuklap na yung swelas at tila wala ng remedyo. Basta nandyan lang siya, nakikita mo. Kasi naiisip mo pa rin ang nagbigay nito. O yung mga lumang damit na sinuot mo pa nung graduation mo kung saan ilang medal rin ang sinabit sa'yo. Kaya lang, ang dami ng mantsa kakatago sa cabinet. Plus, hindi na rin ito kasya sa'yo. Maraming learning na mapupulot sa book na Keep the Memories, Lose the Stuff. Ito ay tungkol sa declutter, downsize, and moving forward with your life. Isinulat ni Matt Paxton. Unang-una rito, sabi niya, your stuff is not your story. Nakadepende kasi sa gamit na to, ang storyline ng buhay, kaya ang hirap bitawan. Na parabang isang malaking kasalanan kapag ito ay idinispose dahil kakabit nito ay memories ng iyong buhay. Your first ever cell phone, nasa iyo pa rin. Dahil gustong-gusto mong alalahanin na ito yung unang-una mong naipundar sa iyong sweldo. But it made me realize that letting go of physical objects doesn't mean letting go of the people or moments connected to them. The real legacy is in

the love, in the laughter, and the lessons that we pass on, not in the clutter we leave behind. At ang kwento ng alaala ng relasyon at pag-ibig dapat nakaimbak sa puso. Meron pong napakagandang paalaala si Jesucristo sa kanyang Sermon on the Mount sa Matthew 6:19 to 21. Do not store up for yourselves treasure on earth, where moths and vermin destroy, where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven, for where your treasure is, there your heart will be also. This is part of his Sermon on the Mount, at ang mga material na bagay, sabi nga niya, ay isang matibay na paalaala sa atin. Material na bagay na luluma. Kahit gaano pa yan kamahal, kahit milyon ang bili mo niyan, kahit na gaano pa yan katibay, yan ay maaaring masunog, masira, nakawin. Gaya na lang din ang mga bagay na pumupuno sa ating isipan. Sa Jewish culture, the heart represents the center of one's will, emotions, and thoughts, not just feelings. So, pinapaalalahanan ni Jesus ang mga Jew na what you value most will shape your life completely. And this is, up until now, relevant to us. Kapag nag-browse ka sa internet, so many trivial things na makapagpapaligaw sa ating mga isip, makapagpapawala sa atin ng focus. Jesus teaches us about what the true treasure is. Madalas sinasabi natin, hindi naman sa earth ang final destination. O kung hindi sa earth, bakit pundar tayo ng pundar? As if, dito na ang ating forever. Bakit naiinggit tayo dun sa mga tao na mayayaman? Bakit gusto rin natin na umunlad ang ating buhay dito sa earth, dito sa mundo? Which leads us to be prone to the dangers of materialism. At dito, nahahayag ang kondisyon ng ating mga puso. Gaya ng pagiging selfish. Sabi nga, mine. What gain will I get? And the challenge of Christ to us is to live a life with eternal purpose, and that our end goal is not on earthly obsession. Kung minsan nadidistract pa rin tayo, di ba, ng ganitong perspective. Believer naman ako, pero bakit hindi ako mayaman, gaya ng mga tao na ito? And we tend to compare our accomplishments in material things, lalo na sa mga bagay na wala ka. Kaya ang lagi mong pakiramdam, kulang, at hindi nakukontento ang puso. Kung nakatuon ka sa material na bagay, your focus and desires will follow. But if you value what God values, your life will reflect that. Katulad rin ng mga bagay na we keep on accumulating. May isang ad online na ang ganda ng learning na iniiwan. Ito yung iisa lang ang ulo mo pero bakit kailangan mong bumili ng maraming sombrero? Iisa ka lang naman pero ang dami mong pares ng sapatos, pares ng tsinelas, mga pantalon, mga bag, mga damit. Hindi mo naman lahat yan masusuot sa isang paglabas. Anong kailangan mong patunayan? Why do you keep on buying stuff? Another lesson learned sa librong Lose the Stuff, Keep the Memories, yung all about decluttering. Sabi dito, decluttering is about gaining. It's not about losing. Hindi ka nawalan when you let go of the things na you find worth keeping. Sa totoo lang, nakakaginhawa ng pakiramdam ang decluttering. Others would think of this as deprivation, but in reality, letting go creates space for more joy, more freedom, and peace of mind. Hindi mo kailangan ng maraming mugs sa bahay, maraming plato, maraming kaldero kung hindi mo naman ito gagamitin. Less stuff means fewer decisions, less stress, and more time to focus on what truly matters, whether that's in relationships, new experiences, or simply enjoying a clutter-free home. Usong-uso nga ngayon, di ba, yung
minimalist lifestyle. Tanungin mo yung maraming property. Ang daming sakit ng ulo nila dahil kailangan itong i-maintain kumpara sa wala o kumpara sa iisa lamang ang pag-aari. Your home should reflect who you are today. Dapat daw, over 50% of the things inside your home is used. Kapag puro ito damit nung dalaga ka o binata ka pa o mga gamit ng mga anak mo nung maliliit pa sila o mga gamit mo from the hobbies that you no longer pursue, you still have that old furniture at yung mga box na nakatambak ay full of clothes and stuff na over 5 years mo nang hindi ginagamit para ka na lang nakatira sa bodega. Paalala po sa atin, ano? Matthew 6:19 to 21, do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven, for where your treasure is, there your heart will be also. Make your home a support of who you are now and not who you used to be. It has to be present. It has to be functional. Naalala ko yung father-in-law ko dahil napakahilig niya sa libro. So kapag pumasok ka sa kwarto niya, mukhang library na may kaunting kama. Kasi yung double-sized na bed niya, kalahati nun, libro. Literal na natutulog siya, katabi niya ay libro. And when he died, hindi naman babasahin at walang intensyong basahin yung mga libro na iniwan niya. So anong ginawa? Nag-declutter, dinispose. And this also reminded me na yung mga bagay na tinatago ko, ililigpit ng mga anak ko in the future. Bibigyan ko pa ba sila ng sakit ng ulo para ligpitin yung mga gamit ko na sa akin ay mahalaga tapos sa kanila ay hindi naman pala. So habang may lakas ka pa at naaalala mo pa, magligpit, mag-declutter. A very basic example, if you haven't touched it in over a year, you probably don't need it. Whether it's clothes, kitchen gadgets, book, and even sentimental items. If something has been collecting dust, it's likely not adding value to your life. Kahit na nga yung treadmill mo na minsang halos araw-araw mo na ginagamit, tapos ngayon ay nagiging sampayan na lang siya ng iyong sombrero, mga tuwalya at mga damit, kailangan mo na yung i-let go kung hindi mo na ginagamit. O kaya, gamitin mo na ulit. At ang kalat, hindi lang physical. It's also emotional and mental. Gaya ng magulong bahay ba ang puso mo? You have overwhelming unresolved emotions. You have grudges, racing thoughts. Ano-ano nga ba ito? Mga sama ng loob, bitterness, paulit-ulit na pag-iisip. Sa mga bagay na sinabi sa'yo na masakit. At hanggang ngayon, di mo mapatawad. All of it takes up mental and emotional space. God wants to fill that space with peace. Papasukin mo si God sa space na yan. So how do you declutter the soul? Forgiveness is not pretending something did not hurt. It's choosing to release the offense so it no longer owns your mind. Isuko ang iyong pag-iisip, ang iyong buhay sa Panginoon. Sabi nga sa Philippians 4:8, fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Gaya rin ng paalala ni Jesus kay Martha. Halos nagpapanik na siya dahil inaasikaso niya si Jesus at si Maria ay nakaupo lamang katabi si Jesus at nagsispend ng quality time. Anong sinabi ni Jesus? Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed and Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. That good part which will not be taken away from us is the presence of our Lord and the peace that surpasses all understanding, that gift of God.
will never be taken away from us.

0: Maraming salamat sa iyong pakikinig, Agapay, at nawa hindi lamang mapulot ang lesson kundi mai-apply sa buhay. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Dito lamang po yan sa
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagpasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan makabati.

kasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.

0: May aga mga utod sa Ginoo, welcome naman liwat sa aton isa ka edisyon sang early morning prayer devotion. Upod sa inyo kubos nga alagad Pastor Jimboy Guzom sang Bacolod Living Water Christian Fellowship diri sa Barangay Tangub. Kaya aton nga teksto sining aga is taken from John chapter 15, no, verses 1 to 2. Ang pulong sang Diyos nagasiling, I am the true vine, si Jesus ni ang naghambal, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Kabay pa ang Ginoo magpakamayo sang iyang mga pulong. Ang isa sa mga biblical metaphor nga ginagamit sang Ginoo dere sa pag-explain sang aton relationship sa iya kag sa aton relationship sa Dios nga may being the husbandman, or in other translation gardener, no, nagasagod sang ubas. Ginhambal niya ini, actually damo sa mga metaphor nga gitpanggamit, no, para sa siling niya, I am the living water, I am the door of the sheep, I am the resurrection and the life, I am the way, the truth and the life, no? Kaga I am the good shepherd, no? Damo pagit sa ngin pang mention. These are biblical metaphors, mga utod, paranggiran para masapos ta maintindihan ang iyang relationship sa aton, no? Kag naton sa iya. Tindiri sa John chapter 15. By the way, ang settings ini ara sila sa upper room, kay ang John chapter 13 to 17 it's in the same scenario, no, same scene, same nga lugar sa upper room. Kay pagka chapter 18 ging nakop na siya doon, no, sa Garden of Gethsemane. Di silingin sa John chapter 15 silingin niya, I am the true vine, dako ini nga pag-claim sa aton Ginoo, and my Father is the husbandman or the gardener. Kabalo ka mo sa kalibutan, damo sang false vines mo. Kaya ang kaaway nga daan, he is a master counterfeiter. No? Kabalugin siya mangita sang mga pamaagi para ma-duplicate ang kamatuuran. Gina-counterfeit niya, gina-producer niya nga daw tuod man, nga daw juice nun man, nga daw matarong man. Ang isa kapag tuluhan o ang isa kapag tuo, pero kung imo gali i-discern, kung di mo gali timbangon kag binag-binagon, iya gali na sang kaaway, no? Ang muna sila ni Jesus, I am the true vine, I am the true source of life, no? Sa akon niya may kabuhi, sa akon may sustenance. Kaya ang sanga, hindi man na siya makapamulak mo o kung makapamunga kung sipak siya sa punuan, no? Ang muna sila ni Jesus, I am the true vine, I am the true source of life and sustenance, and my Father is the husbandman. Siya ang nagatatap, siya ang nagpatubo sa inyo ng mga sanga, sa aton. Amo na gani, magutun daton ko o galingon, sining aga, kung kita wala nakaangot o kung nakatapik sa aton Ginoong Isus. Anong inamin mo sina Pastor Man? May mga tao yang kalantahon mo daw Kristohanon, daw lang, nakatapik lang, no? Nagdugdugin tapik lang mala. Pero lainaya ang term being nakaangot. Pero sina, nagkapyot ako sang baso, nakatapik ang baso sa akon. Pero ang akon niya kamot, nakaangot sa akon abaga, sa akon nga butkon. Nga ang dugo ko, gapanalay, tayja, sa sina nga butkon, kamot, muna nga nagagiyo siya. Kay may life, no, may blood, may sustenance. In the same way sa aton man kabuhi mangkuton ta man tuod, no, nakaangot bala ako kay Kristo o kun nakatapik lang pareho kay Judas, mga ginatawag na sa subong bala nga mga Christian upod-upod, no, COO, ara lang sa buluaton, ara man sa simbahan, ara man sa Bible study. Pero wala gijagali genuine conversion. Buot siningon, wala gijagali na tao liwat sa Espiritu. wala gid jagali nagabot sa punto nga ginluwas ang Ginoo, kay wala gid jagali nagbaton tutuod sa iya pagi sa pagtuo kay Kristo, eh, Kristo Jesus. So dala ton kung kita parte sang sanga sa aton Ginoong Jesus, meaning kung kita anak tutuod sang Dios, ang Dios nga may ang nagapatubo sa aton, no? May verse na ganito sa Corinthians, I think sa chapter 1 na, sa 1 Corinthians, nga naginaway sila da, kung sinugid bala ang sundun nila, nga example, siling sang iban, ako si, ako ya kay Paul ko, kay siya nagsugod sininga simbahan, ya, ako ya kay Peter ko, siling sang iban, ako ya kay Apollos ko, kay siya diya ang nagpastor dugay, kagmayo sa magambal, siling sang iban kay Jesus na ko ya, kay siya man niya ang Ginoo sa tanan, ti, nagsulat dila si Paul, siling niya, kami, ako ang nagtanom, si Apollos ang nagbunyag, pero ang Ginoo ang nagapatubo. Siya ang nagakos nga magtubo kita. Nga, because he is the husbandman, he is the gardener. Amo na hindi kita pwede kapabugal, kung may Kristohanon kita makita nga nagatubo, kay nagapagamit na sa Ginoo, nga kita ang galamiton lamang, mapabugal kita nga kita gid ang rason, no? So, kabay pa nga ang aton panugyan sininga aga, kaya nga doon nga simpulipot lang, ipadayon nun, talang nga sa dason, iimang ko doon tatong kaugulingon, nakatapik bala ko kay Kristo o kung nakaangot? Kaya nga siguro doon na doon, kaya kung nakatapik ka lang, there is no sustenance, there is no life. Ano na, balbala sa Matthew 7:21-23, nga naghimo sila sa mga milagro, nagpangalagad sila, nagwali sila using Jesus' name, pero siling ni Jesus sila at the end, palayo ka mo sa akon, kiway ko kakilala sa inyo. I never knew you. Ang word yun you, meaning wala ta intimacy, wala ta relationship. Ang inyo ginahimo na based on assumption. And that's very nga, hindi namin nga kaimtangan, no? Kung masubo, nga wala galik itaya sa Ginoo, nakaangot, no? Kanakatapik lang. So kabay pang Ginoo, magpakamaayo sang iyang mga pululungon sa aton sa siningaaga. Nagpalapit kita sa iyas pagpangamuyo. Let us pray. Our Heavenly Father, salamat Lord sa time nga ginatag mo, kabugtaw kami. Salamat sa kabuhi, kag siningation ginatugyan namon sa imo amon mga palangamuyuan ang mga domestic broadcast stations ang FEBC Philippines, una diri ang 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Manila. Nagapa-pray sila Ginoo sang guidance sa ilang field reporters sa pag-cover sini sa gyapon sang impeachment trial sa amon Vice President, kag iban pa rin nila ginong mga concern sa ilang station, and 98.7 DZFE, the Master's Touch, Manila. Nag-pray kami sa ilang small but committed team na may ara sang smooth and stable operations sa ilang pag-continue sa pag-communicate sa kay Kristo through classical music. 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago Isabela. Nag-pray kami sa ilang PM Radio Distribution at Bakneg, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kagang ilang mga prayer breakfast fellowship, PM Radio Distribution, gagilagi na o nga landingan ang imasok, nagtipunan, Quirino on October 3, 2026, and in Mayuyao, Ifugao on October 17, 2026. Replacements ng outgoing program suppliers, provisions ang production assistant and production technician, wisdom and strength sa ilang technical staff, kag good health and wisdom sa mga staff and all program partners nila and talents. Care 104.3 DWAY FM, Legazpi Albay, ilang medical and dental mission, KBP seminar and volunteers visitation. Continued protection sa ilang ministry, staff, partners and their families. Padayag kami ng pangamuyo Ginoo sang ilang favor and wisdom in ongoing discussions sa ilang program sponsorships including family matters and makabuluhang buhay. 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, Bacolod. Nag-pray kami sa ilang stations programs, the word between us and lift the group nga maging efektibo ang ila pag-connect sa mga tao in reaching the unreached with the gospel. Good health, strength, unity, and continued spiritual growth among DYVS staff. Provisions ang suitable new studio, office, and daily station operations, stronger partnerships sa ila donors and ministry partners. Up 987 DYFR FM, Life Changing Cebu. Ang ila Ginoo nga ginapangayo ang favor sa ilang pagpangita sa approval sa mga universities as they approach to promote the station, endurance, patience, and God's protection over the broadcast equipment as they navigate the almost daily power outages across Metro Cebu. Provision sa ilang monthly operational needs. 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan Tacloban. Wisdom, good health, provision, and protection of all DYFE staff, volunteers, and listeners, including families. 1116 DXAS, your community radio, Sambuanga. Continuing good health, Lord, sa ila, strength and well-being of DXAS staff, kagsang ilang panimalay, protection from illnesses, accidents, stress, and discouragement as they carry out their responsibilities. 103.3 The New JDXJL FM, your positive choice, Cagayan de Oro. Restoration sa ilang internet connection, sa ilang station, guidance, provision, and sustenance ang upon DXJL and their staff so they can continue in proclaiming the gospel and reflect God's goodness to the community through their station's initiatives. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao. Wisdom, Lord, and guidance sa iyong ilang pag-produce ang ilang mga online and on-demand contents para sa communities dira sa Davao, protection and good health, and provision for all the staff and their families. Wisdom sa ilang network program Unplugged 2.0, kaya continue nga pagpangamuyo for blessing sa ilang blessing rehab, especially the women attending Thursday Bible study. 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan, Cotabato. Nag-pray kami sa imo Lord nga mercy, peace, and protection to rest upon the entire city of Cotabato following the first ever BARM parliamentary elections nila sang ligad. Ano ka gamugid, Lord? We pray, Lord, sa padayon yung pag-bless mo sa ila, ginadroong lugar, ang gospel Ginoo, padayon ma-communicate through that station. And we also pray para sa 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal. Power restoration sang pag following the an explosion of their utility power transformer, online broadcasts ang ila recorded programs para mapadayon sila serve sa ila mga listeners despite the power interruption. Safety of everyone involved, quick and successful repair of replacement of the damaged transformer, and provision sa ilang entire expenses. We pray for our nation sa ginapaabot nga super El Nino. Bligan mo, Lord, ang amon nga government. Bligan naman kami kung anong pwede naman maimo pag saka sang kurinte, sang mga gatong, krudo, apektado, tanan, plite, no, mga balaklon, mga basic commodities, Ginoo. We pray for your provision. Padayon mo gamiton ang imuman Ginoo mga alagad, pastors and workers, and missionaries here and abroad. Sa padayon nga pagdala sa imupulong sa mga tao nga nagakinanlan sini. And we pray sa Middle East, sa Gihapon, no, mga gira dito sa Middle East, sa Israel. And we pray for Malawi, sa mga listener clubs dito, sa team sa FEBC, Kazakhstan, kag ibang dagit ni portion sa kalibutan, most especially those places nga wala pagid niya na reach out sa pulong sa kaluwasan. O Lord, salamat kid, bless us today and bless your word sa amon nga pabadayon nga pag palapnag sa pulong ni Kristo Jesus, sa pulong sa kaluwasan. Initanan ginampo namon Lord sa imo kag ginatugyan paagi kay Kristo Jesus nga amon Dios kag manluluwas. Amen. Mga utod, mga biyan, salamat sa inyong pag-join upod sa inyong kubos nga alagad, Pastor Jimboy Guzom sa Bacolod Living Water Christian Fellowship. Good day, kagang Ginoo magpakamaayo sa aton.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

So we started our lesson in the book of Revelation sa isa ka kamatuuran nga ang nagpahayag ini hindi ordinaryo nga tawo kundi ang Dios nga nagkarisi ni nga kalibutan. Nagpakaunod siya kag namatay sa krus ang Kalbaryo tungod sa aton nga mga sala kag ginlubong kag nabanhaw liwan kag karon yari ang aton Ginoo nga ginasimba. Sa sunod ba lang ang mga kapitulo, sa kapitulo 2 kag kapitulo 3, ginmit lang diri ang mga iglesia, the seven churches. Kag ato natun-an ining seven churches, amo ni ang mga iglesia sa panahon ni Apostle Juan, the writer of the book of Revelation, na there are not only seven churches, kundi damo ng mga seven church, damo ng mga churches, iglesia, during his time. Pero the fact nga, ni pito kabilog lamang ang inbit lang, which makasilikitang, this is already a perfect picture of the church sa tungtion. Kag iba nagatuo, ining seven churches, amuman ni ang iglesia, ginalarawan, alin sa adlaw sang Pentecostas, Pentecostes, tubtub sa adlaw sang pag-abot sa Ginoo until the end of the time. And we are now, they said, this is now the age of the Laodicean Church, madagamgam, lukewarm church, manggaranon apang wala na nagapabilin ng ilang gugma kag katutom sa Ginoo. So kabay ini isa kapaghangkat man sa aton nga kita nga nagapabilin nga nagaalagad sa Dios, natawag kita the remnant, pinakahuli ni nga mga grupo sang mga tumuloo. Now pagsiling nato ni ring seven churches, hindi ni saya amo ang larawan sang ginatawag naton nga the body of Christ, which is the it composed of all believers sa bug-os kin nga kalibutan kag sa tanan nga mga panahon, ages nga nagtuo kag nagsali kay Kristo Jesus nga ila manluluwas, sila nangin na miyembro sang lawas ni Kristo. So we call this a universal church. But these seven churches, ginatawag ni sila nga local church or local churches. Kag aton bala gid hangpon ini nga ining magsiling kita gani nga iglesia sa Grego ni nagakaulugan nga mga tinawag pagwa, called out people from the darkness into his marvelous light.

sila and later tungod sa ila ti pag matutom sa pulong sang Dios. Pag sila pag-alagad, they will remove from those local places. Inisya ginlarawan sa mga iglesia na natukod ni Apostol Pablo, kag natukod sang iban pa nga mga apostoles kag tumuloo like John nga naara sabong sa isla sang Patmos. Kag ini that would remind us that the local churches sa ato lagi natipunan na duog assembly, hindi ni saya perpetual, hindi niya eternal. What was eternal nga ginmit lang sa Bible is the church that Jesus Christ founded. Nga sili niya kay Peter, upon this church I will build my church in Matthew chapter 16, and the gates of hell could not prevail against it. Ang ganaan sang Hades na siling dira, it's actually the meaning, the word hell there is Hades, the place of the dead. Ang iyang power, the authority could not stop the church that Jesus Christ has founded. And we know the church is growing all over the world. Ang mga tumuluong nag-uswag inisya from the apostles, the time of the apostles at the day of Pentecost. Matamat ini nga nag-adapta, nagdalagko, may mga nagtililipon sa different places. Amo yung ginatawag natin nga local churches. But yung panong, naginhambal sa Ginoo, the church that is universal, magsiling kita universal, this is not the Roman Catholic, but this is universal in a sense, this is the body of Christ. Ilarawan sa aton ni Apostol Pablo, ang lawas ni Kristo, ay may lain-lain ining mga parte that shows different kinds of people, races, and different kinds of temperaments, different kinds of culture, different kinds of practices. Ini mga tumuluo kay Kristo, amo nang matutuod nga iglesia ni Kristo. This is the body of the Lord Jesus Christ. Kag susuno bala sini nga dinalan nga aton gintun-an sa pahayag sa seven churches. Mata, may ara dira matutom, may ara man nga nagpabilin nga di matutom, kag may mga kasaypanan. And the Lord warned those churches during the time, the local assemblies, that He is going to remove the candlestick, He is going to remove the testimony of that place if they will not remain faithful to God and not loving the Lord Jesus Christ. One of the examples here of the church is the church in Ephesus. Matutom sila, relihuso sila, they are separatists, they know what is right and what is wrong, they know what is false and genuine. Gindayaw sila sa Ginoo sa ila katutom, but one thing is missing or lacking to the church because they have left their first love. So importante gid kini ang aton nga paghigugma sa Ginoo na sa tanan. Above all else is our devotion with the Lord Jesus Christ. Tidamo kita nga mga aktibidades sa simbahan, pero kita gali sa atubangan sa Dios sa lukewarm na, gintawag dira sa the last church na Laodicean Church, na wala nagliyas ang special place ang aton Ginoong Hesus sa aton mga tagipusoon. So this is just a reminder to us. Tinan kita ba lang ang mga tumuluo nga nagbaton kay Hesus nga ila personal nga manluluwas, kabay magapabilin ang aton gugma sa iya. Kaginambal man gani dira sa balaan kakasulatan na the Lord Jesus Christ is coming back again. Kag ang nagapabilin sa paghigugma sa iya, kag sa iya nga pagkariya tagaan sing padya. Now, luyag ko lang i-emphasize bala ang ining iglesia nga ginhamba sa balaang kasulatan, nga hindi ni siya isa ka relihon, hindi ni siya isa ka denomination, hindi man ni siya isa ka building. Paghambal ni Jesus Christ, I will build my church. That means this is a special group of people. Ang iglesia, the church, the word church is ginagamit na gid man ini even in the Old Testament, which means assembly. The assembly,
Ya, dadah.

nabanggit lang sa Acts chapter 7 about the church in the wilderness. Among the assembly of believers in the wilderness. But the church that Jesus Christ mentioned here, amoy ni ang regardless ang iyang denomination, regardless ang iyang status in the society, ayan sa iyang man rasa, ini ang isa ka tao, mangiranon man siya, imol man siya, kun kilalaon niya lamang siya isa ka makasasala, kag magpangayo gid kapatawaran sang iyang mga sala, kag saligan si Jesus nga iya personal nga manluwas, yung pangakuan siya sang kinuos sang kabuhi nga wala sing katapusan. And not only of that eternal life, kung yung butang siya sa lawas ni Kristo nga kabilugan, kagamuna ang inatawag natin nga kaluwasan. Ginlarawan sa atun ang kaluwasan sa 1 Kapitulo 10 nga Jesus Christ is the door. Siya mo ang pwertahan. Ang pagsulod sa isa ka iglesia nga lokal, magpa-miembro, pabautismo, magpa-doktrina, hindi na iya mo ang kaluwasan ginatawag natin. Yes, you will become a member of that local assembly. Pero pag-abot niya sa kaluwasan, ang alagyan, hindi iya magpamiyembro ka sa isa ka iglesia. Pinaagi sa sina mga rituales. Kundi ini, amo ang pag-sali kay Kristo Jesus ng ila personal nga manluluwas, amo na siya ang ginatawag natin nga alagyan. Kaya nagsiling si Jesus sa 1:14, John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus lang yid, amo ang dalan, ang kabuhi kag ang kamatuuran. There is only one way to the Father, to heaven. Di gin larawan sa aton gani man. Sa sinabalang nga pertahan, ngang bisan sino nga magsulod sa pertahan, maluwas. Wala na nagambali nga kung sino magsulod sa iglesia, maluwas. Kaya ang pertahan, wala sa lawas, wala sa iglesia. Ang pertahan ara sa ulo, who is the Lord Jesus Christ. Amo na ginasaysay natin diri sa sininga ka sa kahanginan. Na ang kaluwasan ang kabuhi nga wala sang katapusan. Amo lamang ang pagsulod sa pwertahan na si Kristo Jesus. He is the door. Sili niya gani. Ang sino man magasulod, maluwas, and magagwa siya, and he will find the pasture. Katahong bala sining programa sa Ginoo sa kaluwasan. Na kung bisan sino, na magsulod lang gid sa pertahan kay Jesus Malo. Ano man ang iya rasa, ano man iya nga pungsod, ano man ang iya nga status in the society. Bata man siya, tigulang man siya. Amoy ni ang inatanyag sa aton nga kaluwasan. Ang pagsulod sa pertahan nga mo si Kristo Jesus among ulo. Kay kun limitaho naton ang kaluwasan sa isa ka lamang ka organisasyon, nga siling nila kung magpabautismo ka, pamiyembro ka sa sining iglesia, ikaw maluwas. That is not fair kasi ang atong bala pamalandungan, ang bugos na kalibutan. Madamo ini nga mga rasa kung ilimit lang naton sa isa lamang ka-organisasyon, for example, diri sa atong pungsod, na maluwas ka lamang sa sina nila nga reliyon. Ano ba ang langit? Puno lamang sa mga Pilipino? Or kita lang about other races? Iba niya nga mga pungsod. Amuning ang kaluwasan gintanyag sa tanan nga mga katawan sa kalibutan. So katahom sining ginsaad sa Ginoo diri sa bilang kasulatan nga si Kristo lamang amo ang dalan pagadto sa himaya. Now going back to this ginatawag naton nga mga local churches, tandaan naton na ang aton bala nga panong nagatipon kita sa isa ka organisasyon nga lokal
isay na yakation nga ang tutuod nga mga tumulo o makasimba sa Dios na gamhanan. The Lord allowed this, you know, this tawag natin mga local churches to gather together to worship Him and to give Him the praise. Di damo man inigani nga mga punauna balang pagsimba ano gid nga adlaw. Manigasiling nga ang pagsimba dapat sa Sabado at sa Sabbath day. Ang iba nagasiling nga adlaw-adlaw pwede natong simbahon ng Ginoo. Nagasiling man din gani sa bilang kasulatan na mga tumulo o kay Kristo Jesus nagtipon sa unang adlaw sang simana. Kaya nagatuo sila yang amoy na ang adlaw kung sa diin na banhaw ang aton Ginoong Jesus after 3 days, that is the first week of the first day of the week. Amuna ang Domingo nga nagasimba kita. Wala diri ginsugo kita masimba kita Domingo, but you will find in the scripture after the resurrection of Jesus Christ nagtipon ang mga tumulo o they break bread, they have fellowship, they have their Lord's Supper, they gather their gifts, their offerings the first day of the week. Nagahatag lang ini sang pagpanumdom sa aton nga buhi ang aton Dios nga ginasimba. And they, you know, they celebrate this resurrection of the Lord Jesus Christ on the first day of the week because of that reality. Iba na kasilingati, Sabado, kay that is the Sabbath day. Ang Sabbath is the rest day. The Jews were asked, all the Jews, even to the next generation, were asked to observe the Sabbath. Iula niya ginsugo sang Dios sa mga hintil ng mga Kristwanon. Kay ilang taon na ito mula ang balang kasulatan na iniginahatag unang gitsatanan sa mga Hudiyo nga they have to observe this Sabbath in Exodus chapter 31. Kag sa ato niya sa buong panahon as Christians from different places and from different societies, anuman ng mga locality, inambalan kita diri sa balang kasulatan na kita sa gyapon magpadayon sa pagsimba sa iya. Bisan pa si ni Apostle Pablo, if you want to consider all the days of the week as holy to unto the Lord, wala man diferensya. We can worship God anytime, anywhere, because He is a spirit. Kag ang pagsimba sa iya, dapat simbahon siya sa pagtuo. Wala na kinanglan nga may ginadantaw kita nga imahin, an idol to worship Him. Kay ibang kabudlay, magsimba, magpangamuyo kung wala sila ginalantaw. But that is not worship by in the Spirit. Because worshiping God in the Spirit is to worship Him by faith. Tiyan mo ini ang larawan sang tumulo o kay Kristo Jesus as a body of Christ. And Jesus Christ will come for the body, for the church, for all the believers. He will not come for the selective few or a local church or a denomination. But Christ will come to take His church away as the bride of Christ. Kaya muna yung larawan, He will come first in the rapture. Kaya may duwa may nika stages of Christ coming. May ginatawag kitang pagsinabnit, the rapture of the church, which Paul mentioned in 1 Thessalonians chapter 4. This is ginatawag natin the meeting of all believers and the meeting with Christ in the air. Hindi pa niya amo ang pagkadesang Ginoo sa duta, kundi sa kahanginan. Somebody said, God is going to conquer the place of Satan and his angels that is in the air. We're going to meet the Lord in the air and we will be with the Lord forever. And then, of course, the world will experience the tribulation period under the rule of the Antichrist, the false Christ that would show himself, introduce himself as the Messiah of the Jews. But what the Bible says here, after 3.5 years, He will break the covenant with the Jews, with God's people. He will start to persecute them.
And we can read that in the book of Revelation, how these people of God would be used to evangelize the world, because the absence of the church is a rapture. Ay wala na sila to be the witness. So we will read that one actually in the chapter 7 of the book of Revelation. Naliwat ini ka isa ka pagpanumdom sa aton, sang katahum sang plano sang Dios sa aton sa pagkariniya. We are living in the last days, and we are going to talk about this sa sunod naman aton nga pagpamalandong ini mga signs of the last days. Sa ini ka pagpanumdom sa aton nga ang pulong sang Dios, the Bible is God's word, because of these prophetic events na the fulfillment of the prophecies nga gin-mention sa daan katipan sa panahon sa aton Ginoong Hesus kag sa mga apostles, nitawan one by one yina fulfill ini siya to show to us that his word is true, and he indeed is coming back again. Kabay nga ikaw abiyan nga pamati sini kung nagapangita ikaw sa kaluwasan, here is the message for you. Ang Ginoo magakariliwan kag ang maluwas lamang kundi amato ang nagsulod sa iya sa ulo kag nangin membro sang matutuod nga lawas ni Kristo. Kabay ang ginugid magpakmaayo sa tagsa-tagsa sa inyo sa pagpamati sining mensahe sang balaan nga kasulatan. Ininyo alagad sa kahanginan, Pastor Henry Sinina. Maayo nga adlaw sa inyo gid nga tanan.

maging matatag kung ang ating buhay ay matahimik at kung ang lahat ay nasa ayos. Ngunit kapag dumarating ang bagyo ng buhay, mahirap ang magpakatatag, lalo na't ang ating layag ay hinahampas ng alon at malakas na hangin. Ngunit hindi ba't ang katibayan ng ating loob ay higit na nasusubok sa gitna ng unos at bagyo, at ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na nakikita sa ganitong kalagayan? Kaya't magpakatatag ka, kaibigan, at huwag matitinag. Ang pangako ng Panginoon, tayo ay lagi niyang sasamahan at hindi pababayaan.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Ang pulong sang aton Hesu Kristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
2: Morning sa tanan. Welcome sa aton nga programa Buhing Paglaom. Kag kita nagapadayon sa pagtuon diri sa Psalm 127 verse 1. Kag kahapon gintun-an naton ini kag padayon naton subong kag kanami bala nga ang aton ni Ginoo naghatag sa sining oportunidad kag pribilyo sa aton nga makapamlandong sang iya nga pulong. Magabasa ko diri sa verse 1 sang Psalm 127 kag nahambal ang pulong sa Dios diri, unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. Heavenly Father, salamat Ginoo sang sini naman nga dako nga oportunidad kag pribilyo sa amon. Nga imo kami gingaan Ginoo nga makapamalandong kami sa imong pulong. Salamat o Dios nga bisan sa pihak Ginoo sang amon nga mga doubts, pagduwa-duha, mga questions, kag bisan man gani Ginoo sa amon nga rebellious nga klase nga tigipusoon. Nagkapasalamat gid kami Ginoo nga ikaw nagaremind sa amon nga ikaw ang Dios nga sarang kag kabalo Ginoo sa tanan nga sitwasyon, kag you are in control. In fact Lord, kami Ginoo nagapasalamat gid nga ikaw ang Dios nga infinite, you are almighty, all powerful. Kagabay pa Ginoo sa sining mga butang, ma-remind mo kami Ginoo bisan man paagi Ginoo sa Psalm 127 verse 1. Inatugyan ko sa imong tanan nga may pagpasalamat kapag tayo sa imo sa ngalan ni Jesus. Amen. Kag amen. Now, may mga butang sa sininga kalibutan nga bisan sa aton nga kabuhi nga hindi naton makontrol, di ba? Malak naton ang doors, maka-install kita sang mga security cameras or mga CCTVs, makahimo kita sang plano, maka-save kita sang money, maka-insure kita or makahatag kita, makabakal kita sang insurance para sa aton mga propiedad, and may ara sa mga precautions pwede tanak mahimo. Ini nga mga butang are good kag responsible, di ba? But none of them can give us ultimately or absolute security. Kaya nga aman, bisan man gani ang Psalm 127 nag-remind sa aton that our protection ultimately depends upon God. Ang muna gani, in the ancient times, ang mga watchmen, they stood on walls, nagatindog ni sila, nagabantay ni sila, bisan man sa entrada sang ilang gingarian or sa kingdom or a city. Ang muna gani, nga ang ining mga watchman or ining watchmen, okay, stays awake all night with vigilance. Pero ining vigilance sila is in vain unless the Lord watches over the city. Meaning, bisan importante ang ilang responsibilidad, ang ilang trabaho importante gid, pero kung wala ang Dios nga naga-protektar sa sina nga syudad, wala gid sing pulos. Amo na gani ang Salmo, no? Is not teaching us only that the watchmen are necessary. It teaches us that human vigilance has limits. Kaya nga aton nga mga responsibilidad, may mga limitado man, pero kinanglanon gid, kag kinanglan gid, nga kita nga mga tumulo kay Kristo Jesus, nagasalig sa Ginoo kay nga man. Because God who is ultimately in control. That's why human vigilance cannot replace God's providence. Human vigilance cannot replace God's providence. Why can't human effort give us complete security nga ang aton nga human effort hindi gid makahatag sa aton sang ultimate nga kasiguraduhan or security? Because our knowledge is limited. Ang muna gani ang mga watchman diri or ang watch mga watchmen diri, no? could only see, no? Sa ila lang makita lang nila ang malapit nga mga nga distansya, no? Within their ability. There are things that he could not see, di ba? Or maybe makaplano siya kung ano ang himuon kung may mga intruders. Pero hindi siya makapredict ultimately sang mga dangers. There are events nga ining watchman could not control. Pareho man sa aton nga hindi kita makakontrol, hindi kita makapredict, kag hindi kita makakita bisan man sa aton nga palabuton. Makahimo kita sa mga plano, oh, nga maayo ang mga plano, pero at the end of the day, ang tanan nga resulta wala sa aton. Bisan man gani si James, diri si Apostle James nag-remind man sa aton sa James chapter 4 verse 14 nga ang aton nga kabuhi are like a mist that appears for a little while, no? Then vanishes. So nag-remind na sa aton nga kita nga mga katawan, ang aton knowledge, ang aton nga abilities are limited, no? Bisan man ang mga pagtan-aw bala naton aton vision or bisan man gani aton nga ability nga makakita sang distansya limitado. Pero aray, nagapasalamat kita kay ang aton nga Dios nakabalo sa mga buta nga hindi nato naibaluan. So therefore, brothers and sisters and Lord, do your best with what you know. But you know what? We need to trust God with what you do not know. Saligan tagid ang Ginoo sa mga buta nga hindi ta nahibaluan. Ang muna gani nga, when you cannot understand what God is doing, remember this, that yes, you are limited in your understanding, but ang Ginoo naton, He is unlimited. He is limitless. So again, brothers and sisters in the Lord, nga hindi kita makasalig or hindi kita maka-experience sang complete security sa aton nga human effort because our knowledge is limited. Secondly, because our strength is limited. Our strength is limited. Amo na gani ang mga watchman diri may stay, pwede gid niya makabugtaw sila o conscious sila sa ilang ginahimo all night, but eventually their body becomes tired. Amo na gani nga nagapahay kini sa aton nga ang aton nga kabakod, human strength has limits. We can work hard, but you cannot work endlessly. No? May ara sang kakapoy. We can fight, but we cannot fight every battle. We can protect, but we cannot protect everything. We can prepare and plan, but we cannot control every outcome. Ang una gani, nga diri sa Salmo 127, versikulo 2, nga naghambal gani diri, no? It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil. Ang problema diri, hindi ang diligence. Kamalo ka mo, anong problema diri? Ang problema, amunay, ang ginatawag nga anxious toil. Anxious toil. There is a kind of work that comes from faith, but there is a kind of work that comes from fear. Ang pagtuo or ang faith naghambal nga, I will do my responsibility and trust God with the outcome. Di ba na? Amo gina gina-remind ko gani sa mga young pastors, nga mga friends ko, ambaga ko nga, we should do our responsibility bilang isa ka pastor. But saligan ng gidang Diyos, sa tanan nga mga byproduct or result, the outcome sa aton nga ministry. Kaya nga aman, amo na yung pagtuo. Pero ang anxious toil, amo na yung anxious toil. Everything depends on me. Kaamo na ang anxious toil. Nga tanan nga mga butang, it depends on me. That's why, humble ni Charles Spurgeon gani, nga ginarepeat niya gini, gani remind niya gani, ni kung once nga sa iyaman nga mga libro, nag-emphasize niya gani that believers' dependence upon God, describing prayer as an acknowledgement of our dependence upon divine power. Now, amo na gani abiyam ni Gugma, kumusta kita? Nagahimo bala kita sang aton nga responsibilidad? out of obedience or tungod sa aton nga pag-obey and pagsalig sa aton nga Ginoo, or naghihimo lang kita sa aton responsibilities because you think that you are in control. So again, brothers and sisters in the Lord, ngaa, why can't human effort give us complete security? Nga ang aton nga effort, human effort, hindi makahatag sang complete security because our knowledge is limited. Secondly, because our strength is limited. And lastly, because our security is ultimately in God. Our security is ultimately in God. Unang hambal niya ni diri sa Psalm 127, unless the Lord watches over the city. No? Ang ining mga watchmen diri, they watches, di ba? Naga-observe, nagabantay. But the Lord watches over. Ang watchman is responsible. But God is sovereign. Ini nagapakita ini sa aton sang balanse, no? Nga bagay that we should not become careless because God is sovereign. And of course, neither we should become anxious because we are responsible. Kinanglano naton magpreparar, kinanglano naton magpangamuyo, kinanglano naton magtrabaho, magsalig sa Diyos. That's why naghambal sa Psalm 121 verse 4, hambal ganit diri sang psalmist, behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. Now, kabalo man kita nga ang mga watchmen, eventually matulog na sila. No? But ang aton nga Ginoo never sleeps, never slumber. So, abiyang manigugma, when you are worried, may mga anxious toil, o nga lang may ginakabalakan kita, when you are worried about your family, you should pray. When you are worried sa mga pastors and workers, when you are worried about your ministry, pray to God. When you are worried about your finances, pray to God. When you are worried about your tomorrow, pray to God. Kaya nga aman, ining pangamuyo, yes, ang pangamuyo nga ini, hindi niyabot silingon nga mag-untat na tatrabaho. Pero ang pagpangamuyo, nagatudlo ini sa aton that we should stop pretending that everything depends on us. Everything depends on the Lord. Hindi yan sa aton. Abiyang manugugma, we cannot have complete security paagi sa aton nga human effort. Kaya nga man, our knowledge is limited, our strength is limited, and our security ultimately depends on God. Kabay pa, abiyang manugugma, nag-remind ini sa aton, yes, we should prepare, we should plan, we should do our responsibility. Pero are, saligan tagid ang aton nga Ginoo, because He is the one who gives ultimate security. Kabay pa nang in-blessing ini subong sa aton, kabay pa magpadahan kita sa buwas sa aton yung pagtuon. Kagakoy niyo lagat, Pastor Zerdin Acar, have a blessed day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kagkabaay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Mauubos nang nakatabi nating palay, Ben.
4: Oo, Saleng. Kahapon tilignan ko na nga rin ang bodega.
3: Nag-aalala na ako. Para sa darating na araw, bitak-bitak pa rin ang bukid natin.
4: Araw-araw din, nakatingala ako sa langit at tinitingnan ko kung may pag-asa pang ulan.
3: Pag nagpatuloy ang El Nino, magugutom tayo.
4: Dito tayo higit magtiwala sa Diyos. Naniniwala akong ang kabutihan ng Diyos ay hindi nalilimitahan kahit na may El Nino pa. Hindi tayo pababayaang magutom ng sinasamba nating Diyos.

Welcome mga biyan kag mga utod sa Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagagalipay gid nga ang pulong si Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag kabay pa makabato naman kita sa pagpakamayo sa pulong sa Ginoo. Dalihawon gid ang Dios sa mga pulong niya nga aton nakita, natun-an ang ining Isaiah 26:3. Katahom sang promesa nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee because he trusted in thee. So again, as we close diri sa aton pagtuon sa sini nga topic, how to experience perfect peace. Ining matahom nga promise ginhatag ini during the darkest period of Israel's history. So it may well prove to be a special help sa aton subong. Hindi ba lang? Kung kita nag-experience man sa madamo nga man nga magtilaw, kasakit, kagkabudlayan, ang pulong sa Ginoo nag-provide sang solusyon. Amuni ang gin-promise niya. Kung siguro nag-atubang kaayhan sang depression, grabe ang struggle nimo ayhan sang mga problema nga ginatubang nimo subong. Threaten ka sa mga enemies of doubt, enemies of fear and worry. Hindi ta malipat nga ang pulong sa Ginoo nag-provide gid sang kusog sa aton. And sometimes when all is going well and the skies are bright, it is easy to read our key text in a very superficial way. Di ba? Daw kahapos basahon, hapos ikot. But when clouds of trial, disappointment, fear, nag-alarma ni sa aton, nag-abot na sa aton, nag-pandulom na sa aton, panulukan sa aton pagabuhi, then how precious sa sining pulong sang Ginoo, Isaiah 26:3 para sa aton. But there is something far better. Ano ini? There is the promise of peace in the midst of trouble. Amunang kanami gid sa promesa sang pulong sang Ginoo. So gani, of what value would freedom from trouble be if we had no inward peace? Di ba? Yet how wonderful it is nga in the midst of the fiercest battle, while the storm is at its height sa aton, siguro daw mag-give up ka na. Pero salamat kita sa pulong sa Ginoo nga nagapapakod sa aton. Ma-experience naton ining ginatawag inward peace, a deep down calm and a quiet confidence. So, as we review sa aton naton ang last time, kagtakpo naton ini nga topic, nakita gid naton una ang what is this great blessing that is offered to us, no? Gin-describe diri ang perfect peace. Kagin define naton nga it is a condition of freedom from disturbance within the soul. It is perfect harmony reigning within. Amo nang pag-define naton sang perfect peace. Ang Hebrew word niya shalom, and it has the idea of soundness of health. Amo nang emphasize naton nga ano bala ang tao nga healthy, no? Di bala na may kita tulpa matsyag. Pero kung may balatian ka, bisan damo ka pa kwarta, hindi nimo ma-enjoy ang imong pagkabuhi. Ha? Hindi nimo ma-enjoy ang mga million mo, kung billion ayan. Ha? Ang kwarta nga ara sa imong mga propiedad mo, sa imong kabuhi, hindi ni magahatag sing kanami sa imong pamatsan. Wala ni tanan kung may mga balatian ka. Muna, grabe ang pulong nga shalom, ang peace. It is the soundness of health. Ano ba lang sa katao nga healthy? Bisan way ka kwarta, di ba lang kanami sa iyong pamatsyag, kanami sa imong condition. So, amuna ang kaulugan sa pulong nga peace. Kagkabay pa na mapunan kita sa ginatawag perfect peace to be spiritually healthy.
and free from all discord within the soul. Okay? So, kwaon tani ang mga jealousy, envy, discontent, uncontrolled temper, selfishness, pride, or intolerance ang aton kalang. Okay? I hope wala inisang room na ara sa atong tagipuson. Punaan natin atong tagipuson sa perfect peace. No? Grabe ang silin sa Ginoo. Kag nakita natin paano ini ma-attain o kung maangkon ang ining perfect peace. Bag-o nato na ginlantaw last time, atong gin pahayag pagidiri in what sense ang ining perfect peace ang ginsiling sa Ginoo. Amo na mention na kung last time, it is perfect in quality. That is to say, it is perfect in the kind of peace it is. Okay? It is also perfect in quantity. That is to say, the supply of it is sufficient and it exactly meets our need. Eh, grabe, no? Kag, it is perfect in constancy. Amo na ang kahulugan, in what sense ang ining perfect peace ay ginhatag sa Ginoo? It is perfect in constancy. That is to say, it is permanent and not intermittent. So, ang promise sa Ginoo, nagasilinggid, thou will keep him. Okay? Thou will keep him in perfect peace. So, nakita tayo na last time sa itong pagtuon, what is this great blessing that is offered to us? Ikadua, aton manasapuan, how does this perfect peace come to us? Paagi kay Jesus Christ. No? So, makita natin ang Philippians 4:7. No? Nga ang promesa sa Ginoo, katahom, pagsiling sa Philippians 4:7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So, ining a peace, okay? Aton masapuan, mapossess ginaton ini, no? Kay ginhatag ini sa Ginoo. Ha? And notice nga ang Ginoo gid nag-channel through whom the peace of God flows into our souls. Ining a peace within is the possession of the Christian alone. There is no peace for anyone who does not possess Christ and who is not resting on the finished work of Christ for salvation. Di ba? Muna nga, kanami gid sa atong Ginoo. How does perfect peace come to us? Paagi gid sa kay Jesus Christ. Ikaduwa, nakita natin by the Holy Spirit. Okay? Muna nga, si Jesus Christ gin-procure niya ang peace sa aton paagi sa cross of Calvary, kag ang peace nga yung gin-offer through him as the channel, but it is conveyed sa atong tagipuson kag sa atong nahuna paagi sa Holy Spirit. Amo lang Philippians 4:7. Kag makita ta man nga kamatuoran sa Galatians 5:22 nga as the Holy Spirit fills sa aton kabuhi, nagaproduce siya saying wonderful fruit within us. Okay? Muna ang nakita natin last time, how does perfect peace come to us? By Christ Jesus, by the Holy Spirit, and then by His Word. Diba? Katahong ginsang pulong sa Ginoo. Ang promise sa Ginoo sa Psalms 119:165 katahong gin. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Sabi no? Psalm 119:165. So things and people can so often disturb us or even cause us to stumble. Pero ang promise again of perfect peace to those people who love and meditate sa iyang pulong kag nag-obeyed sa pulong sang Ginoo. Bawo ka nami. Kaya nami isang sinanga peace. Nami tulog mo, nami matsag mo. Pero kung may ginatago ka nga sala, wala kagid sing
kalinong, wala kaginsing kalipay. So, again, how does perfect peace come to us? Hindi lang by Christ Jesus, by the Holy Spirit, by His Word, and also by our obedience. Okay? Kanamigid, sang promise diri sang Ginoo na nagagarantiya siya sa aton, if we will walk in His statutes and keeps His commandments, He will keep our hearts in perfect peace. If we will do our part, then God will surely do His part. So, kanami, sang promise ang Ginoo diri sa Philippians 4:7. Kagkatapusan, as we close diri sa itong topic about perfect peace, hindi lang ang what is this great blessing that is offered to us? Kadua, how does this perfect peace come to us? Katapusan, two conditions are mentioned in order that we may have perfect peace. Ano ini? Pamangkot, who is it that God will keep in perfect peace? Again, ang sabat sinang pamangkot, it is the one whose mind is steadfast. Kaya ikadua, it is the one who trusts in you. Amo ini, ang makita nato. Both these expressions nagadenote gidsang faith. But whereas one is a head word, the other is a heart word. Now, ano ang difference dali? With our head, we believe. With our heart, we trust. So with our head, we believe that God is the author of peace, the giver of peace, and with the heart, we trust Him to bestow what He promises. Ay, katahom, sang ining ginhamba sa pulong si Ginoo. Ha? Kani, ang concluding word natong diri sa pagtuon sa Isaiah 26:3, nagasugod gid ini sa Ginoo, kag nag-end man sa Ginoo. It also begins with you and it ends with you. And the trusting soul goes in between. So, ang perfect peace is by faith to get between these two words and to stay there. Perfect peace is the Lord Himself within us. Na ha? Amo na ang kanamid sang promise sa Ginoo. Hindi niya experience or doctrine, but the Lord Himself utod pinsarabla ang ining perfect peace nga gin-offer sa Ginoo sa atin. The Lord Jesus Christ Himself. Siya ni tihuptan tagin ini sa atin tagin pasoon. Ha? Katahom sa isang kambahan nun sa mga takop kita diri nga nagasiling, stayed upon Jehovah, hearts are fully blessed, and then we will find that He has promised. Anong subon? Perfect peace and rest. Wow! Daano katahom sang sininga ambahanon. Kag ang promesa sa Ginoo sa Isaiah 26:3. Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee because he trusted in thee. Aben, kumusta ikaw sa imong pagkabuhi sa buong? Base nag-struggle ikaw, damo ikaw mga problema, mga kabudlayan nga ginatubang nimo, hindi ka malipat sa pag-claim sa Isaiah 26:3. Katahom sa mga saad sa Ginoo. Ako pangamuyo na ining pulong magpabakod gid sa imo. Kag tuan ta gid ngang Ginoo naghatag sining perfect peace sa aton kabuhi. Salamat sa pulong sa Ginoo aton natunan, padayunon naman naton ini aton broadcast sa nasun naton nga pagpamalandong. Ang Ginoo magpakamayo sa aton tanan. Kamo nga salamat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Abyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sa Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Diyos sa tingog nga mahangpan kag may tinihan sang tagsa

Madalas ang buhay natin ay nakakalito. Hindi natin malaman kung bakit nangyayari ang mga bagay, gaya ng lindol, baha at ilan pa sa ating mga nababalitaan. Sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Awit 32:8. Kung ikaw ay nalilito sa mga nangyayari sa Pilipinas, idulog mo sa Panginoon yan sa pamamagitan ng panalangin. Nasa Kanya ang katugunan.

0: pagabiani sa inyo sa ngalan sa Ginoo, nagapamatig kawabyan sa Hour of Hope. Ginadala ini sa inyo sang Hinumaan Baptist Church. Nagsagihapon ka upod kamo sa inyo managwali si Pastor Daniel Salcedo. Of course, gina-acknowledge tang participation sang aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagaampo kag nagabulig sini nga programa. Saliwat sa inyong mga palamangkutanon kag palangamuyuan, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Amay nga balaan, salamat sa liwat sang kahigayunan nga makatuon naman kami sang imo mga pulong nga magahatag sang mga bilidhon kag langitnon nga mga laygay sa amon. Magapaandam sa indi amo namon nga ginahimo kurhiran ini kag taglungon, subong man magahatag Ginoo sang dugang pagin nga encouragement. Magmatutong pagid kami magmapinadayunon sa pagalagad sa imo. Ginoo, kamay pa ini nga mga pulong magahatag man sang langit noon nga pagtoy-toy sa amon Ginoo. O Diyos, nag-ampo man kami sa liwat sang amon mga utod nga may makinanglanon. Ikaw Ginoo sa liwat mag-provide healing sa mga balatian, subong man protection, enablement, damo kami sang trabaho, kabay pa nga ikaw mag-una kag mag-sangkap sa amon. Nag-pray man kami amay sang imo Ginoo nga pagpainit sang amon mga balatiyagon sa pagalagad. Kag subong man, kabay pa nga magapamunga ang pagwalis ang pulong mo pagi sa mga tao Ginoo nga maghinulsul sa ilang mga sala. Kag sumuman magbaton kay Jesus kag magatubo sa ilang relasyon sa imo adlaw-adlaw. Kamita ini nga mong pagpamalandong nga magadala sang pagpakamayo sa among tanan. In Jesus name. Amen. Abiyan isa naman diri ka dinalan sa Marcos Kapitulo 10 kag magasugod kita basa sa 35. Nagasiling ang pulong sang Ginoo. And James and John, the sons of Zebedee, came unto him, saying, Master, we would that thou shouldest do for us whatever we shall desire. And he said unto them, What would ye that I should do for you? They said unto him, Grant unto us that we may sit one on thy right hand and the other on thy left hand in thy glory. But Jesus said unto them, You know not what ye asked. Can you drink the cup that I drink of and be baptized with the baptism I am baptized with? And they said unto him, We can. And Jesus said unto them, Ye shall indeed drink the cup that I drink of, and with the baptism that I am baptized, withal shall ye be baptized. But to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared. Kabay pang Ginoo magapakamaayo sang iya mga pulong. Abyan, isa ini kadinalan nga nagatandog man of course sang pagkatunay-tunay gid bala nga tawo ang mga apostoles o kon disipulo ni Ginoong Hesus. Well, una gid gusto ko nga i-hammer ini nga punto nga sa isa o kon madamo ayhan nga mga beses sang aton kinabuhi. Bisan pa ang mga talhaon o kon Diyos nun o kon nagasigahom kita nga lapit-lapit sa kay Kristo Hesus gidya nga mga tawo. Ikaw kag ako man nga mga ordinaryo nga mga tumuloo, ginalambutan sining pagsulay sang pagpabugal. Husto abyan? Let's admit that one way or another, there is a moment in our life that we are tempted to be proud. Now, diri sa ila, sa puanakon diri ang ambisyon, ang dignity, ang superiority, ginaayo sining duha ka mag-utod. Now, ginahingalanan man sila nga sons of thunder. Buot sing ganun utod, ari ginis ning duha ka mag-utod nga kadasig lang sila mag-desisyon sa mga bagay nga kun kaisa, jutay lang gid ang ila mga tinion nga paminsaron kung ano ang resulta o kung konsekwensya sini. Tiyamo niya biyan, ako o naton ina. Paano kita kabalo nga sa diin ara na ang temptasyon sang pagpabugal sa aton? O kinhao na. Kung ang aton nga pagpangabudlay, kung ang aton nga pagkinabuhi, ang tanan-tanan bala, na sa diin aton ginahimo, ginaplano, kag naangko naman nga mga bagay kaga mga kadalagan, gina-attribute sa aton lang gidya, ikasarang, sa aton abilidad, sa aton resources kag ginaminimize naton ang Diyos nun kag langit nun nga bulig sa aton Ginoong Hesus. Amo nang una nga tanda abyan. Ginapahigad mo ang Diyos sa imo achievements. Ginapahigad mo ang Diyos, wala mo siya ginatagaan sa ginasiling naton na hauna nga lugar nga sa diin mga muyo ka sa iya, mga ayo kabulig sa iya sa imo mga endeavors. Usually ang mag-aabot mo huna-huna sa imo amo ni madala ini sa akon pastor ideya, sa akon diskarte, sa akon nahibaluan, sa akon eksperyensya, sa akon natunan. In which mga maayo mana nga mga bagay. Apang utod, ikaw kag ako nga nakakilala kay Jesus in a personal basis, hindi tanaya ma-afford nga sa diin, ibutang na naton siya sa paaman, ibutang na naton siya sa spare. Hindi ba? Nga kunway naman kita palapitan, palapit kita sa iya. Kung makita naton nga daw may failure ang atong dalan nga kita bulig sa iya. Kundi ang matuntuod nga mo ni nga tawo nga nagasalig sa Ginoo na punan sang pagpaubos kay hindi iya bugalon sa pagplano niya ginupo niya ang Ginoo pinangamuyuan niya na sa iya pagtrabaho ginupo niya ang Ginoo gin pangamuyuan niya na at the course sang ginasil naton kadalagan kag kapaslawan ara ang panimuot sa iya kabubuton ni sang Ginoo batunon ko ni kabubuton ni sang Ginoo pasalamatan ko siya sang mga kadalagan kag mga kapaslawan sa akon kinabuhi. Ito yung question na kon sa aton amo ini. Sinong ginatagaan mo sang pagpadugog sa mga kadalagan mo? Sinong ginasaligan mo sa imo pagkinabuhi kag subong man sa aton sa pag-alagad? O kabay pa nga makasiling kita kung mahimo gin man akon ang pila ka mga butang, kung mahimo gin man akon ang pila ka mga bagay ina tungod sang kusog sang Ginoo nga ginahatag sa akon. Hindi ba lang ginhambalan ni Apostol Pablo sa taga Pilipos? Mahimo ko ang tanan nga butang, kadalagan, kapaslawan, matubang ko ini, kahamungayaan, kinawadon kag kun ano pa man nga purma sang pagtilaw, masarangan ko ini atubangon kag malampuasan tungod man sang kusog sang Ginoo nga ginahatag sa akon. Amo na abyan. Ang isa sang mga ehemplo nga akon mahatag bala sa inyo, amo si King David. Sa grabe na nga kadalag-an, nagasunod-sunod nga mga kadalag-an, literally sa pagpakig-away, kag subong man kalinong, kaga prosperity na sa iya kingdom, nagabot ang tsimpo nga sinugoon niya ang iya general, nga isensus o kung isipon ang tanan nga hangaway sang Israel. Now mga utod, natingala gani si Joab, siling niya nga ang ginasugo mako sa paghimo sang subong, kinagsiling ang Ginoo nga pakamayuhon ko, padamuon ko ang Israel sang pila kapilo. Niya nga ang nagsugo kas na sa akon. Apang sang akon nga pagbasa sa Old Testament, tungod kay daw kapursigido gid sa mga pulong sang hari, nagpasugot si Joab. Na pila kabulan ang nagligad, tinahuman na nila isip kung pila kabilog ang mga hangaway. Kagkadamo damo utod. Milyon, kung ikumbani mo ang Israel kag ang Juda. Ang natabo mo ini, nakonsinsya si David, nga aman, kabalo siya. Hindi lamang nga gusto niya mabaluan, kundi gusto niya mahibaluan nga may dalang bugal ang iya pagpaisip o kung pagpasensos sa mga kasundadusan sang Israel. Amo to nga, gintagaan sa sang Ginoo sang tatlo ka mga options kay pinahan sa sang Ginoo. Kag anong ginsiling niya? Dira ako nagadagob sa kamot sang Ginoo kay maluloyon siya. Mga abyan, sang pagpina sang Ginoo sa kay David. Actually, ang ginigo gid ang mga katawhan sang Israel, pila kalibo ang nagkalamatay. Amo na gani nga sa isa ka best man sa akon nga pagbasa sang history sa Old Testament. Namangkot ko sa akon kung galingon, si David lang nakasala, nga pati ang mga inosinti nga mga tao, nagakadalasa. And of course, isa man ka prinsipyo sa aton nga pagkinabuhi, subong nga leader, subong nga kristuhanon, nga wala kita nagapakasala sa aton lang kaugalingon. Ulamidon ta ang iban, nga bisan pa ang iban, nga wala sing labot. Amo na abyan. And so, wala sang magsiling sa aton nga mga tumuluo sa sinigid nga mga tinion. Pastor, lapit kuya sa Dios, dugay na kuya pag-alagad. Kwan kuya, officer kuya sa simbahan, nagabulig ko sa amon manong pangabudlay. Tanan nga activities ginaintrahan ko, pastor. Hindi na kuya madala na sa mga pangsulay. Ilabi na gid sinang pagpabugal. Abyan hindi ka magsiling sina. Isipa bala ninyo, perfect nga teacher, perfect nga pastor, ang ginopda ni James kag ni John. And yet, there is a moment sa ila kinabuhi nga ang personal ambition, dignity, and superiority among ginhandom nila nga Ginoo papungko aman kami sa tuo ang isa, sa wala ang isa, sa imo himaya, sa imo ginharian. Abyan isa pagid ka manutahan naton amoy ni. Tudo lang bala kita pag-alagad. Ang Ginoo na amo ang maalam sa aton kun ano ang iya himuon sa aton nga pagpadungog ukon promosyon mga abyan. Klaro kaayo. Silingya tuod na makainom kamo sang kupang akon ginaimnan kag subong man makapatugmaw kamo sang bautiso nga akon pag-aagyan ini tanan nag-refer sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Apang kun sino dayang papungkuon sa akon wala o kun sa akon tuo nga kamot, it is not mine to give kundi iyan ay programa sang amay nga langit nun. Anong pinakahangkat sa aton amo ni Abiano? Alagad lang kita todo. Tutong lang kita todo. Maalwan lang kita todo sa pagsakdag sang hilikoton sang Dios. Pangamuyo kita todo sa kaluwasan sang mga wala pa kay Jesus kag magtubo sa aton pangamuyo ang mga tawo nga tumuluo. Kag ang Ginoo, let us leave it to God kun ano ang iya kabubuton nga matabo sa aton kinabuhi. Amen. Kagaring katapusan ay. Sa aton nga pagpangabudlay, sa aton mga handom, sa aton nga pag-alagad, hindi tagid kalipatan, depend kita sa grasya sang Ginoo. Amen. Pabalo ka mo, once abyan, ngang aton bala panghuna-huna na kondisyon sang total dependence sa grasya sang Ginoo, malayo gid sa aton ang pagpabugal. Bisan pa ayhan, very obvious ang mga bunga sang aton nga ministry. Posible damo-damo ang nagbaton kay Jesus. Kag subong man napalig-on sa bagay nga sa diin, nangin blessing ayhan ang inyo dira nga simbahan sa komunidad kag nagalambot pagid sa malayo nga mga duog pagi sa inyong missionary program. Abyan ihambal tagyapon sa aton kogalingon, it is because of the grace of God. Amen. Kagamu ina ang aton nga isilid. Agud nga sa diin, bisan pa bang bisita si Mr. Pagpabugal sa aton mga kasing-kasing. Makasambit kita sang sinsiro sa aton tagipusoon nga nagahatag himaya sa Ginoo. Kung may mga bunga gin man ang amon pagpangabudlay, kung nag-improve gin man ang amon pagkinabuhi personally and as a congregation or a church, hindi ini tungod kay kami maayo o kung abilidadan, kundi ini tanan resulta sang bugay sang Dios sa amon kinabuhi. O kabay pa ang grasya sang Ginoo, magabuga na yapon sa aton. Sumpunan natin ini sa padayon natin nga pagtalakay sang pulong sang Ginoo, diri sa Hour of Hope. Sa gihapon upod kamo sa inyo managwali, Pastor Daniel Salcedo, sa Ginabaan Baptist Church, kag sa aton mga kabiyera. Nagapaalam kita, kag maayong adlaw sa inyo na tanan.
1: Ikaw na rin ang nagsabi sa akin, Ramona, na lahat ng daing natin, alam ng Diyos at narinig niya ito, di ba?
2: Oo, totoo yun, Susan. Walang oras na hindi siya nakikinig sa atin.
1: Pero parang ayaw na kitang paniwalaan dyan eh. Dahil yung mga sinasabi ko sa kanya, parang hindi naman niya naririnig. Hindi nga niya pinapansin eh.
2: Bakit mo naman nasabi yan? Mukhang nawawalan ka na ng tiwala.
1: Halos araw-araw akong dumadaing sa kanya na pagalingin niya ako. Pero hanggang ngayon, naghihirap ako sa sakit ko.
2: Sa tamang panahon, gagawin niya ang makabubuti para sa'yo. Huwag kang magsasawang tumawag sa kanya. Pinakikinggan ka niya kahit na akala mo'y hindi. Lagi kanyang inaalala. Huwag mong alisin ang tiwala mo sa kanya.
3: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Maing agagid sa aton mga tagpalamati, ini naman ang iyo kubos nga alagad, Pastor Ricky Calopis ng True Life Missionary Baptist Church, Mapa Antipolo, Pontevedra. Nga naghahambal gid sa inyo sang mayong aga and God bless. Dalayawon ang Ginoo sang iyang protection and guidance sang nagliligad nga adlaw. Kag subuman sa atong katulugon kagina na wala yagi kita gid pabayan, kag intagaan naman kita sang dugang nga kabuhi. Dalayawon gid ang Ginoo. Sinasubuman mayong aga gid sa aton mga kauturan na nagapamati subong sa ilang mga radio, sa ilang panimalay, no? Dalayawon sa ilang pagpungguna, pag inom sang kape, no, sa pagpanglaba, dalayawon ang Ginoo sa ini nga aga sa inyo kag ang Dios gid magapakamayo sa inyo. Subuman sa atong mga kauturan nagapamati sa ilang live Facebook, no? Dalayawon ang Dios kag ang Dios gid magapakamayo sa inyo kag subuman sa atong mga kauturan nga nagatravel subong. We pray ang Ginoo magaprovide kag magaprotect sa inyo nga wala gid sa may matabo sa inyo. So dalayawon ang Ginoo kay nagapamati kamo in spite sang nagatravel kamo ang Dios gid matagaanatan sang himaya. So good morning gid sa atong mga kauturan dira sa Andumana, no, mga pastors nga nagapamati sa inyong programa, hindi ta kamo may isa apang salamat gid nga nagapadayon kamo sa pagpamati. Subuman dira sa aton nga mga kauturan sa may Sagay. Good morning gid kag subuman dira sa Victorias, no, dalayaw ng Ginoo nga nag-celebrate si Pastor Jin sang ilang anniversary. Kag dalayaw ng Ginoo, no, Victorias Bible Believing Church ang Ginoo gid magapakamayo sa inyo. Subuman dalayaon man ang Ginoo sang nagliligad, no, nga fellowship sang brotherhood dito sa Magalyon. So ang Ginoo gid ang nag-provide and nag-protect kag naghatag gid sang enjoyment, sa encouragement kag kanami sang programa, no, kay tungod kay ang fire nagtudlo sang safety, nagtudlo sang first aid kag kung paano mag patay sang kalayo. So hindi lang and after that, may iara naman nga spirituhanon nga kabuhi, no, naging hatag, gindala, no, na mag-unite ang tagsatag sa subong ang mga tumulong, ang mga brotherhood sa pag-ministry, sa pag-alagad sa Diyos, no? So, good morning man, dira sa aton mga kauturan sa Pontevedra Pastor Fellowship, Prayer Fellowship. So, dalayaw ng Ginoo. So, madugay na nga panahon, kag madugay na mga ano nga wala gid ko ka-attend tungod sa kasakoon sa pag-alagad sa Diyos. We pray, someday, maka-attend naman ko. Kag subungan, gina-great ko itang mayong aga ang mga kauturan naton dira sa Isla Higante, no, kay Nunoy, kay Manang Vera, belated happy birthday. Ang Ginoo gid magapakamayo sa imo kag ang magpadayon gid sa ministry nila sa Granada Missionary Baptist Church sa Isla Higante. Okay? So dira ko sa una nagmisyon, no, sa Isla Higante sa 1994 until 1996. So sa una do katahong panala, grabe pa mga isda, mga balud, kaganami sang hangin. Kag mga dynamite fishing, kakakibot ka ang bulang gulpi lang may naglupok, gasan yung school ka mo, paglupok, pagpray, wala na mga bata, kaya ito na ito galiyat sa dagat. So, amo na ang happening kagka nami, no, sa pag-alagad sa Ginoo, kung ara ka sa mga malayo, kag sa Isla Higante. So, man, dalayaw ang ginang Ginoo sa aton mga kauturan dira sa may Antipolo, kag mga pastors, no, Pastor Dexter, Pastor Arnel, Pastor dira sa Pandan, no, subuman dira sa ako, no, sa mapa. Dalayawon ng Ginoo nagapamati kamo kag si Pastor Taton, good morning man dira, kag si Pastor Noel Villases, good morning gid, kag si iya mga kaupod ng mga kapasoranan dira sa may Evangelical. So dalayawon ng Ginoo gid, kag ang Dios gid magapakamayo sa aton dira man sa may Hiligaran. Good morning gid sa Ambakan kay Pastor Norby, no, Ambakan Baptist Church, kag kay Pastor Lopez, Lorito Lopez dira sa may Bagaas o kay sa Kusul, no. Good morning gid sa mga Lopezes dira, no, mga parinti, no, mga maestro, kag salamat gid nga ging tagaan mo kami sa opportunity sa Kalapi, no, dira sang nagligad madamo man sang nagbaton kay Christ Jesus nga the person nga manluluwa. So kung man dira sa Talisay, sa Dos Hermanas, sa Talisay proper, no? Good morning gid sa inyo tanan, mga Buffalo family, dunay sa family, Bracamonte family, mayong aga gid sa inyo kag dalayang gid ang Ginoo sa inyo kabuhi nga nagapadayon kamo sa pagalagad sa Ginoo. But before that, pag-pray kita. Ginoo, salamat gid sa ining matahom na kaagahon. Salamat pula ang mula mo kami ging pabayan. Salamat sa imo mga provision, protection, kaguidance ang nagliligad Ginoo. Until now, Lord, salamat gid sa dugang nga kabuhi naging hatag mo sa matag sa imo mga anak. Kagsubungon, Lord, we pray in the name of Jesus sa mga kautoran namon ang nagapamati, Lord, sa ining tinion. Ikaw, Lord, mag-bless sa ila. May mga problema sila. May mga pagtilaw sila, Ginoo. Kag may mga hurt sila, Ginoo, sa ila kabuhi. But we pray may mga disappointment sila. But Lord, in the name of Jesus, we pray nga i-commit na namon sa imo. Tugyan na namon Ginoo sa imo. Kaya nagambal ikaw, Ginoo, sa Psalms 37. Na Lord, commit namon ang tanan-tanan sa imo, Ginoo. And amay, sa inyasyon, ikaw gid mag-bless sa inyong program. Subungan, Lord, sa ining Radio DYVS. Salamat, Lord, nga gitagaan mo ining opportunity to share your word sa kahanginan. Kag madamo, Lord, sa mga anak nimo. Kag subungan, Lord, nakabati sa inyong mga pulong. Kag nakabaton sa imo, Lord, nga ikaw, Lord, ang ila personal nga manuluwas. Bless this Radio DYVS, Father God. Bless ang mga staff. Lord, ikaw gid magapakamay sila sa ila, Lord, nga health. Kag subungan, Lord, sa ila, Ginoo, nga family pakamayuha gi Ginoo. Lord, initanan inaampo ko gid sa imong ngalan, Lord Jesus Christ, nga man personal nga manuluwas. In Jesus name we pray, amen. Okay, so sa iningat ni all, magapadayon kita, no, sa aton nga programa. Kag grabe na gid subong ang panahon, no. Balitaan naton nga may maabot nga mga El Nino. Ang kainit, grabe, sa ibang nga lugar, no, sa Nepal may ara naman nga nag landslide, nagbaha, grabe nga ulan sa New York o sa iban nga lugar sa Thailand, no? Grabe ang baha. Kag diri aton mapamatud ang Ginoo nga ang Dios malapit na gilang magabot. Kag diri sa aton sa Pilipinas, no, ang init, tam-an grabe na gid ka sakit, kag tam-an na gid ka ang ginatawag naton El Nino mag-aabot puno. So, sa una gani nga panahon, no, sa time ni Elijah, 3 years ang Israel, wala gid sang ulan. Grabe ganang init. So much more pasubong. So therefore, ginaging hatag na sang Diyos ang mga kalamiti nga ina para mabalikid kita nga may Diyos kali nga aton dalangpan. Gani utod sa inyong tiyon, in the book of Psalms 37:5, naghamal diri, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. I-commit naton everything sa Ginoo. Itugyan naton sa iyang tanan. Gani mga kauturan sa ining tion. I want to speak about one powerful decision, no? Sa ining aga, Lord, I commit everything to you. There is difference between saying God help me and saying God I surrender everything to you. So may diferensya gid, di ba? So many times we want God to bless. Gusto naton i-bless kita sang Dios sa aton nga planga plano. But we don't want to change our plan. Tandaan naton, gusto naton i-bless sang Diyos ang aton mga plano, pero kung kisa, hindi kita gusto nga i-change sang Diyos ang aton mga plano. We want to God to solve our problem, but we don't want to surrender and control sa iya. Hindi ta gusto nga mag-surrender, no, i-surrender naton, magpa-control kita sa iya. We want God to lead us. Gusto natin ang Diyos magalid sa aton. But sometimes, we still want to hold some steering wheel, no? Ang nubila natin. Kaya gusto natin, Lord, i-surrender ko sa imong tanan ko kabuhi. Pero ako lang mauyat sa ako nubila. Wala natin ginatugyan sa Ginoo. But revival begins when we are honestly say, ang revival nagahambal ina. No? Nagabegin ina. Lord, not my will, but your will. Jesus said in the Luke chapter 9 verse 23, if any man will come after me, anong balya, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So, brothers, sisters in Christ, nga nagapamati subong mga kauturan, ang real revival is not only shouting hallelujah, right? Shouting amen, but the real revival is surrender naton sa Ginoo. Real revival is when the heart says, Lord, everything belongs to you. No, amon agalit, tuod-tuod gid nga revival, itugyan naton, pag magambal kita, Lord, everything belongs to you. Sa ining aga, mga kauturan, let us look the tatlo kabutang that we must commit to God. No? tanong naton. Una gigali utol. Commit your burdens to God. I-commit naton ang atong mga burdens sa iya. Kay sinin sa 1 Peter chapter 5 verse 7 nagamal diri, casting all your care upon him for he cared for you. Ang Biblia nagambal utol. All your care. Diba? When you open your Bible in the book of 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon him. So the Bible says all your care. Wala sa nagambal some, wala. Hindi nagambal sa not all your cares, not only the small problems, but only the things you think God can handle it. Amuna, wala na sa nagambal utod. And everything, amuna, everything. Maybe somebody come to a church, no? So maybe somebody to gapamati sumong na may problema, no? May ara ng burden, may mga ginadala niya ang iya kabugatan. Nag-smile ka lang, but your heart, but you're hurting inside. Di ba? Nag-kadlaw ka man, pero deep inside, gali, sakit. May arak na ginabatsyag ang sakit. You're worshiping God, but you are worried kung ano ang nakakalatabo sa iyong kabuhi. You are saying amen, but inside you are asking, Lord, what am I going to do? Ano dapat ang akong himuon? But inside your, say mo tigipo soon, may ara kang family problem. Maybe it is a financial concern. Maybe it is a family problem. Maybe it's a personal struggle. Maybe it's a decision you don't know how to make. But hear the word of God. Utod ari ang pulong sang Diyos naghambal. Cast your care upon him. Naa, itugyan naton siya. For he cared for you. Tanda naton, for he cared for you. Amen? So, utod, ang reason gali, na i-cast naton siya, itugyan naton siya, ihatag naton siya, o i-commit naton siya ang aton mga burden because ang Diyos nag-care sa imo kag sa akon. God cares about what you are going through. God cares about your family. God cares about your tears. God cares about your prayers. May ara kita gina, no? Imagine na to, may ara kita nga ginapasaan, no? Someone carrying a heavy load, may ginakarga kita. One person nagapalapit sa aton, kinagahambal, dal adibuligan ta ka. Give it to me, no? And I will carry it for you, no? Pero, nag-refuse kita? Nag-ambal kita? No? I can carry it, no? Kaya ko ni, ako lang. After walking long distance in how many kilometers, in how many meters, he comes exhausted. Binakapoy kita. No? Naa? Madamo sa mga kristohanon are doing the same thing. Ang Diyos naghambal sa ini sa imo, sa ini aga, give me your burden. But we say, pero gambal kita, Lord, I can handle it. Kaya ko niya, Lord. Ang Diyos naghambal sa imo, sa ini aga, give me your worry. We say, I think, panumdumon ko anay, no? Karon sa gabi, o kung buwas, Lord, kunihatag ko ni sa imo. But you know what God says? Give me your future, mga young people. Mga young adults, nagambal ang Diyos sa imo, ihatag mo sa akon ang imong future. Give it to me. Pero ikaw nagambal nga, Lord. But I want to control it. Mga kauturan, tagpalamati sa ining atinion, Kristiyano ka man, member ka man sa kasimbahan, there are burdens that you cannot carry by yourself. No? May ara galiyang mga burden kita nga, hindi naton kaya sa atong kaugalingon. But, surrender, put them in the hands of God. Ibutang naton sa kamot sang Diyos. Itugyan naton sa kamot sang Ginoo. Di ba? Amen? Itugyan. Amo nang humble sa Diyos mo. He carried for you. Because God loves you. Gani, ihatag naton sa Ginoo. Give it to Jesus. Because you don't have to carry what God has asked you to surrender. In the book of Psalms 55:22 says, Cast thy bread upon the Lord, and He shall sustain thee. Kauturan, tagpalamati sa ining programa, bring your burdens to the altar. Itugyan naton sa iya, sa ining tion. Bring your fears sa Ginoo. Bring your family sa Ginoo. Bring your problems sa Ginoo. And say, Lord, I cannot carry this alone anymore. And I commit it to you. Dapat amunang aton ihambal, utod. Itugyan naton ang tanan. Itugyan naton sa Ginoo ang aton panimalay. Itugyan naton sa Ginoo ang aton kakulba. Itugyan naton sa Ginoo aton yung family. Itugyan naton sa Ginoo aton mga problema. Kay kung nga utod, hindi tanan ng mga problema, kaya naton. So therefore, we say, Lord, I cannot carry this alone anymore. I commit it to you. Amen? Utod, amo lang gusto sang Diyos na ipahibalo sa imo sa ining aga. Amo lang gusto sang Diyos nga dapat ibutang niya sa imo subong, sa imo tigipusoon, kung ikaw nagapamati sa ining programa. Kag sining sang Diyos sa ining tiyon, I will help you because I care for you. I care for you. Number two, commit your plans and future to God. Utod, in Proverbs chapter 3, 5, and 6, kasimpli, no, kabisik, kagamon na hambal sa Ginoo, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Sometimes, our greatest struggle is not trusting God. So, amuna utod, amuna akong kis, ang grabe ang ating struggle, because we don't trust God. Sometimes, our greatest, no, struggle, sinig sa Diyos sa imo kang sakon sinig na magsalig sa Diyos. We trust God when we, no, when we understand. But what happened we don't understand? Utod. That is where faith begins. Amo na tood, utod. Diyan nagsugod ang pagtuo. We trust God when we understand. But when happen, ano kung anong matabuhi ako, hindi kita makainsindi. Pero diyan nag-start ang pagtuo. No, I don't understand, but I trust you. Miskan, hindi na yung maintindihan, pero kung nagsali ka sa Diyos, utod, that's faith. No, ang faith na gamban, utod, I don't know what tomorrow will bring, but I know God is already there. Utod, we don't know for tomorrow. Wala kita kabalo sa palabuto naton. Gani sa iningaga, gusto sang Diyos sa imo kang sakon, salig sa iya. Trust the Lord with all thine heart. Bring it to God. Because God is already there. Ara lang Diyos nila. Faith says, I don't know how He will do it. But I know He is faithful na magbulig sa imo. For example, wala kay Abraham, no? Grabing faith ni Abraham. Uy, sa kamulok, ano nung gatabo? Pero ginghimo ya, gisunod ya, no? Ang Ginoo. But Abraham didn't have the complete map. Wala. He had the word of God. Sometimes God will not show you the entire road. Kung kisa wala na. Wala na ginapakita sa Diyos ang entire road. He will show you the next step. After you take the step, He will show you another. That is faith. Utod ka namin, no? Tikang lang ta. Sundun ta lang ang Diyos. No? Why kakabalo kung anong nagkatabo sa palabuton? Pero ang gusto sa Diyos, obey. Trust in the Lord with all thine heart. Maybe somebody asking, Lord, what is going to happen to my life? Parang Diyos nangambal sa iningaga. Duwa lang ka word, trust me. What about my family? Ang Diyos nangambal? Trust me. What about my ministry? Kung ikaw ang nag-alagad sa Diyos, ang ambal sa Diyos, simple lang ginutod mo. Trust me. What about my dreams? Simple lang ginutod sa pasang Diyos. Trust me. Trust me. Utod. You don't need to know everything. We will know the one who knows everything. Amen? Utod, ang Diyos naghambal lang ginutod sa imo. Kung nagasali ka sa iya, itugyan. Salig lang gid. You don't need to know everything when you know the one who knows everything. Like for example, daw to sa isa ka driver, nga nagsakay ka daw. Because you trust the driver, nga ikaw idulong sa driver sa imo nga kalatuan. Why kakabalo gani ko nung alagyan din na, you're not the driver, but you don't know every road. Why kakabalo sa alagyan? You don't know every turn. Right? But you trust the driver. That's why. Because you believe the driver, you know where he is going. Utod, nagpalamati isa nga programa, God knows where he is taking you. There may be a turn you don't understand. There may be delay you don't understand. There may be door that closed that you don't understand. But don't stop trusting God. Amen? So utod, don't stop trusting God. Padayon lang sa pagsalig sa Diyos. Sometimes, ang mga pertahan nag-close sa aton, but God's protection. Sometimes delay is God's preparation. Sometimes God changes our direction because He is something we cannot see. Therefore, sinin sang Ginoo, Lord, therefore say, no, Lord, I surrender my plans to you. I-surrender naton ang aton mga plano. I-surrender naton ang aton future. I-surrender naton ang aton kabuhi. Sa iya, salig lang. Simply lang, trust the Lord with all thine heart. In Matthew chapter 26, verse 39, nagamadri, not as I will, but as thou wilt. That is surrender. That is faith. That is revival. Di ba? Amuna utod, everything sa aton kabuhi, panimalay, future naton, itugin naton sa Diyos. That is faith. Commit your whole life to God. Number three, i-commit naton ang binuugos naton ng kabuhi sa iya. Utod na gamadari, no? Present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which you're reasonable and service. God doesn't want only one part of your life. Hindi gali utod. He wants your whole life, bilugid. Your heart, your mind, your time, your future, your family, your talent, your resources, your service, everything. But you know what, kung kisa gambal kita, Lord, this part belongs to you. But we keep another part for ourselves. Pero gitago mong ibang part sa imo ko galingon. No? We say, Lord, you can have my Sunday time. But God says, what about Monday, Tuesday, Thursday, Friday? Lord, you can have my worship. But what about your decision? Lord, you can have my church life. How about your home? Lord, you can have my ministry. How about your private life? Utod, God wants complete surrender. Amo lang gusto sa Diyos sa imo kag sa aton, no? I-surrender naton bugos, no? Sa aton kabuhi. Because take a look at your hand. Tanong naton, when your hand is closed, you are holding something tightly, right? May ginauyatan ka nga hugot. But when you open your hand, you are saying, Lord, you can have it because you open your hand. Gihatag nimo sa Diyos. Revival happens when we open our hands before God. Open your plans to the Lord. Open your heart. Open your future. Open your dreams. Open your life. And say, Lord, whatever you want from me, it belongs to you. Utod, wala ta sa mamahimo. Iyan niya, tangan sa Diyos. Wala gid kadi apart. Dapat ihatag mo. Itugyan mo siya tangan. Somebody needs to hear this. God is not trying to take something good away from you. Tandaan natin. He is teaching you to trust Him with everything. Sa ini nga aga utod, gusto sang Diyos, kaginituluan kita sa Ginoo, na magsalig kita sa tanan-tanan na butang sa iya. When you surrender kuno sang imong kabuhi sa iya, you are not losing. Tandaan natin. I say again, when you surrender your life to God, you are not losing. Hindi ka perdi. You are placing your life in the hands of God, the one who created you and the one who created everything sa kalibutan. Utod, let me ask you today, no? What are you still holding right now? Ano ang ginauyatan mo subong? Ang imo nga worry? Give it to God. Ang imo nga future? Iyatag sa Diyos. Ang imo nga family? Itugyan sa Ginoo. It's your plan? Itugyan sa Diyos. It's your dream? Give it to God. Or, ang imo kahadlok, ihatag sa Diyos. Give it to God. It is something you have been trying to control. Give it to God right now. Tanan-tanan utod, ihatag sa Diyos ah. I-commit kay kasimple sambalya mo, give it to me. And everything, all, no? Commit all in this psalm. Lord, take control of my life. No? Amo na dapat ihambal naton. In the book of Psalms 37, verse 5, gambaliwat siya. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Tagpalamati, mga kuturan, mga pinalangga ko sa kabuhi, don't live sa ina, sa inyation, sa imo panimalay, kundi wala mo hintugyan sa Diyos ang imo nga burden. Kung nagpamati ka sa inyation, pagtapos sila nga programa, you pray, itugyan ni mong tanan sa iya. Utod, God is asking you to surrender everything. Today, make a decision. Hambala sa, I commit them to you. My plans, my family, my future, my dreams, my whole life. I commit all to you. Ang Ginoo nagahambal sa imo, sa inyation. We come before you with humble heart. Hambala sa. Today, we come before you with a humble heart. We recognize that we cannot control everything, Lord. So today, Lord, isurrender ko ang akong nga worries. Isurrender ko, Lord, ang akong nga kakulba sa future. Ang akong nga plan, akong nga family, ang akong nga future, ang akong nga dreams. Most of all, Lord, we surrender our life. Utod, take, hindi ka na mag-control sa imo kabuhi. Take control of our lives. Take control of our hearts. Take control of our minds. Kay siya ya mag-control sa tanan. Gani utod sininga-aga, i-declare naton, ihambal naton sa atong tigibusoon. Everything I have belong to you. Everything I belongs to you, Lord. Everything I will become belongs to you, Lord. Lord, sa tanan-tanan kong kabuhi, inatugyan ko na sa imo, na ikaw, Lord God, mag-bless. Kagani amay, sinigasyon, no? Sa akong nga pag, panguyo, ikaw, Lord, ang mag-bless sinigasyon sa akong kabuhi. Lord, sorry, tungod kay, wala ko, Lord, yung surrender ang akong nga kabuhi sa imo. Kaya gusto ko, Lord, ako lang, but Lord, kung gisagam, but ko, Lord, nga, Lord, kaya ko pa niya. Ulat lang, Lord. Ulat ka lang, taugon pa ka. Inabutang talang ka, Lord, say God. But Lord, this morning, thank you sa pag-remind mo sa akon na dapat gali, Lord, nga itugyan ko ang tanan-tanan sa imo. Utod sa Ginoo, hindi ka katugyan sa imo kabuhi kung wala ka pa nakabaton sa nga imo, nga person nga manuluwas. Kaya hanggang mo lang Diyos, no? Sa imo, ang Diyos nagapalangga sa imo, gani sila nga siyon, Christ died for you on the cross of Calvary. Nadunot siya, ginansang sa krus, ging tamay, ginduplaan, ginubong, pagkatapos ng tatlo kaadlaw na banaw siya. Tungod sa imo, tungod sa iya nga paghigugma sa imo, gani itugyan mo man ang imo kabuhi sa iya. No? Gani utod, batunas sa na imo personal nga manuluwas because God loves you. He died for you. Utod, sinigasyon, hambala sa Ginoo, ginatugyan ko ang akong kabuhi sa imo, kay nagapangay ko sa kapatawaran. Amay, salamat gid sa imong paghigugma sa akon, na ikaw namatay sa cross of Calvary. Ang Diyos nagapalangga gid sa imo. Gani utod, sinigasyon, hambala siya, ginabatong ko ikaw, na ikaw ang akon maluluwas. Utod sa Ginoo, ang Diyos nag-remind sa imo, luwat, trust the Lord with all thine heart. Gani, dire man natapos ang ato nga programa, magkakitanay kita sa nga Friday, hindi naman ang yukubos nga alagad, Pastor Ricky Calupis ng True Life Missionary Baptist Church. God bless you.
0: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis na tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suestyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa mailbox.dyvs@febc.ph.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Standard Time, it's 7:04 in the morning.
1: Boom tao na!
2: Ahay, tuyo pa ko!
1: Ano yung kubayan? Bangga lang, bangga lang.
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

Mayo nga ga Western Visayas and Negros Island region. Magandang umaga, Pilipinas. And good morning world. Nagpili ka programa nga kaupod ninyo sa pagandong para sa pagbago niyang oras na Pilipinas. And it's Friday morning mga kaminan. Biyernes na biyernes nga ga nagkadula nga mo niyang dula nga mo niyang sound effects mga kaminan. Gila nga, amugin ang kabuhi no kis ah. Umaaraw, umuulan. No. And may mga bagay mga biyana no sa kabuhi bla naton kisa hindi naton malikawan, hindi naton mapunggan, hindi naton makontrolar. No, muna ka mga bagay ang dapat hindi naton kontrolon gid. Ha? Bay ilang na sila. No? Kay inaiyang mga bagay it's always out of our control. All we need to do is just to, you know, go on with the flow. Kaya is a kapudlay no kung sagay kita bala control sang mga bagay nga hindi natin kontrolado. Like for example, nibilang aton niya nga weather, whether you like it or not. Aton niya nga weather mga kabiyanan, kis a hindi natin na kontrolado eh. Ha? Kung maulan, kaginas ang nagapaligo ko, mga alas 5, midya, nagulan. Nagsulod sa utok ko, binano man yung maulan. Ma-walking lang ko dahan. Walking lang ko sa buka, ako lang isa eh. ulan, ay na, nung mag-ulan man. So, maugtas ka kay nag-ulan, maugtas ka kay nag-amuni, nag-amuto, o hindi kinakalakat, kinanglam naman siya kay tricycle, nanglam naman, ano, madalapayong, it's out of your control, ha? Hindi mo man na pwede nga malun, ulan, tiga si ka, ano ka, si kibuloy. Stop! Abalan mo, stop, ang linog, ang ano, ang ulan. Oh, it's out of our control. Hindi ito maugtas, ha? Ha? Hindi maglaya na itong buot kay, it's out of our control, eh. No? Ang makontrol na ito, mga biyana, number one, ang imo reaction, ha? Ang nang makontrol na to number 2 ang imo nga response reaction kag response sa mga control mo pero hindi mo makontrol ang mga ulan mga uncontrollable things bala o kis na fallen in love ka sang kaupod mo sa jeep kagina sang nagsakay ko sa jeep may nagsakay nga babae nga dito sa ay mo dura nga alam na may postura mong naka basta namin yung postura no dusod may nagsakay man nga lalaki ako ga sigil mo ko cellphone eh pagtul oh ga sipre ga panila kasi bala bay kontra blas palibo ta ma ano ta karon masubagan ta da karon mabunan ta da karon ga panila ko no so na katubangay sila mga bena na kaya kagina tabo ni si jeep ha kaya ang nasakyan namon. Ambot may mga mansilingan nga dira naga garahe sa may dumana na yon. So nasakyan ko mansilingan. So hindi siya modernize, subot sila nga dumapungko tubangay gig kamo eh. Nugbo panadaan sa mga pulungkuhan. Pungko ng babae. Dison ulihit nagsakay ang lalaki. Ambot kong kilalahay sila. I just don't know. Ano chika minute na yato na. I just don't know kung ako kilalahanay sila. Pero una nagtulok guro ang lalaki guro natulok yata kay babae may medyo may ano man eh may dating man no there's an arrival no may dating eh ha ang lalaki hindi man pa pirdi no may barug man no may tindog man kag may pungko pa kid no may tindog man ang lalaki o mga nagtulok sa dugay gayo humay sila ng duwas ko hala na fallen in love. Sa utok ko gaobra na ko script sa ilang drama. Ay, walang yum-yum. Ba't lang ko kilala na? Basi kilala na ito sila? Or basi mag-ex to sila? I just don't know. Gaobra na ko script sa utok. Basi kilala na sila? Basi classmate sila sa una? Or basi, ambot lang, gayumay sila nga doon ha? Siko ba ah. Pero ina nga mga bagay mga biyana no kiss daw ka uncontrollable pero makontrol mo na iya mga biyana niya
Ha? Makontrol mo, hindi na ito makontrol ya, ang traffic sa dalan, ha? Ang ulan, ang mga, eh, mo, hindi na ito nagtasan. Pero kung ha? Nahulog ka sa ibang tao, sa maling tao, makontrolar mo na, ha? Makontrolar mo na yung mga balatsyagon. Oh. So, sa siningad law, Birnes na medyo hyper, tamang binahan. And October 2, ha? October 2, update na to sa itong Bacolod Project. Wala giyapon. Pada yun, nung tanig ka ng sariyahan ng tiyesa. More on kung ano ng tiyesa, di na sila kakuha kwarta. Kag ano ng tiyesa eh. Sila niyang nagpaobra sa mga

Capital, Mandana. And don't forget to smile, ha? Sining and law, hindi may sige kurasmod kay makapatigulang na, no? Sige ka kusmod, sige kaya pangakig, sige kaya pag-agunto na sa mga kabuhi ni mo. Tigulang ka. Ang mga problema, parte na sa kabuhi. Ang mga bagay nga hindi mo makontrolar, parte na sa kabuhi. Control your emotions. Alas City 11, alas City 12 na mga binantis. Sino ba mamati kita na sa isang kamahanon. Malagat na bilhin, mabalik pang oras na. Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Alam ka ang oras na Pilipinas alas 7. This is Sais Betis Tingan. Para na. Mugta na, mugta. Para na mo. Na. And kabay nga, okay lang kumuda sa kundiin kamo subong adlaw, din kamo subong aga. Importante mga biyanan, ang aton yung ang aton balang natawag na mental health. Kumuda lang yung din aton ma-check ang aton ng mental health. No? Isa sa mga problema bla, especially sa mga kalalakinan, kaya wala ito may ginasugiran eh. We take it to ourselves na lang. Pero mga babae daw budlay ni sila ma mental health kay dapat sila yung sigiran sila kabuhi. Hindi man na. It goes both ways mga mga lalaki kag babae. Kung ara na sa imo, ara gina sa imo. And it's a huge problem. It's a big problem. But anyway, at least na ay mag-palayo no, sa itong suryahan kag itong mga sugilan noon, sisning adlaw. Mati kita na siyang dlagan sa itong panahon. So, sabihan ka rin niya para sa itong weather update. Si Sir Melvin Fierro. Good morning, Sir Melvin. Kamusta?
2: Yes, good morning, Sir Jigs. Sa Atlanta pala mati-update natin sa pinakauling lakas sa itong panahon. October 2 kita to 2026, Biyernes ng adlaw. Traps ang severe tropical storm si Choy Wan among nag-aapekto sa Visayas kag Mindanao. Ang tropical storm na si Choy Wan ara sa kalayo niya mga 2,425 kilometers east of northern Luzon. Kag may kabaskugon niya hangin nga 95 kilometers per hora malapit sa sentro. Kag may pagmadlos tubtob 115 kilometers per hora kay Inchagua pa sa ato niya Philippine Area of Responsibility. Magagiyo ang bagyo Choy Wan west-northwestward niya direksyon sa kadasigon niya 10 kilometers per hora. Maka-experience kita sa nga may mga lapta-lapta giyapong mga pagulan kag papagilat mga panag-uob na dulot man niya sa tropical storm si Choy Wan ang mag-apekto sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, lakit naman ang Central Visayas, kag pila makabahin sa Visayas, samtang localized thunderstorms naman ang nag-apekto naman niya sa pila makabahin niya sa Metro Manila, kag Luzon. Ang Negros Island Region, lakit na Negros Occidental, Bacolod City, mag-experience kita sa kasarangan para magluwas lamang sa mga isolated man nga mga pagulan o pagpilat sa pagpanag-uob na dulot man niya sa bagyo o kontrap sa bagyo nga si Choy Wan. Mahina itutup sa kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa namina na silangan ang naga-impluensya sa kabukusan niya bahay niya sa ato niya nga probinsya. Ang kadagata sa ato niya probinsya may kasarangan tutup mabulubalod. Ang adlaw nagabutlak alas 5.36 sa bagatunod, alas 5.38 karon naman niya sa hapon. Ang atong temperatura, nasugod kita 24 kapag labot kita 30 degrees Celsius. Update na sa atong nga vulkan kanlaon na Sir Jigs, may ara kita ka 94 kita ka volcanic earthquake na record. Pag nagalabot sa mga 1,955 katinurada sa gapon ng mga sulfur dioxide, kagad nagataas sa mga 1,300 meters ng asusang vulkan kanlaon kag bulyonin mo si Inisya para nagkapabilin sa Gapon Alert Level 2 ang vulkan kanlaon. Inisya Milton Piero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Madamang salamat kay maring aga sa luwa.
1: Madamang salamat Sir Melvin Piero sa mga update sa sining aga. Kagawa na ang mabiyan ano? And ipinuhunta ang mga helikotong sa sining adlaw. Kay importante kag very very very important no? Kung mang labak ah siguro doon mo nga mainit pa or siguro doon mo nara ka fab con para ang imong fab na con imong fabric ha imong mga bayo may conditioner kay kabudlay na iya kung wala fab con mga kabiyanan labaka, doon wala popcorn. Ini padayon, ining reminder para sa ato na para hindi ta manglangog. Hindi ta manimaho. Oh, this is a continuous reminder para hindi ta manimaho sa bus, sa jeep, sa aton ng opisina, kapin pa ko naka-aircon. Doon yung mga bayo, baho, langog. Ikaw ang mahimo nga kaladlawan sa imong mga upod sa ulubrahan. Siguro doon magiging nga nakapapkon. Ang kagampab ko, ninsakto pagkabutang kung saan dapat ibutang. Amo ang pagbutang. Okay? So, may nga gasto na. Napakapakan nato nga mga na first honor sa sining nga si Sir Jules Tiprano pag Tiprano pag good morning. Ay, Sir Jen Huatas, sa mayang aga. Ma'am Rosin Pantunyal, good morning. Uy, sa bilog ka pa rin mula ay Pantunyal, no? Mayang aga na sa inyo tanan. Pastor Benji Alfonso and family, kay Ma'am Ani, ng Suping Kagdaday, dito sa Kawayan Baptist Church, good morning dito sa inyo. Bilog nga pa rin mula ay Divina Gracia, good morning! Kamusta, bugtaw na kamudra? Oh, wala pa rin bugtaw. Tibugtaw na kuro kay may kasya. Mayang aga na sa inyo tanan. Valyo, si Mura Moran, as our own families. And Sister Princess Bible Center Church family, good morning to sa inyo. Kay Sir Alberto, sir, kamusta dress talisay sir? Ano ang da subong? Daw sa ano to ganing Maradula, ganing partner Jolman. Maradula, ang Maradula when? Hindi ni man ano nakabutang di man. Late October 24 to 26. Dira ng Maradula. Damo mga biyanan subong mga tamis ng mga kung gusto niyo magbakal sa lansunis nga tamis siguraduhon niyo nga may nakapangalan nga longkong. Ang longkong mga kabiyanan variety ina sang variety ina bisang lansunis premium nga variety sang lansunis no kag ang tuduod nga longkong gagma, halos wala na liso tamis no kag wala sang ang tuduod gid bala nga longkong gagmay gagmay or wala na liso tamis dasun wala na sing dagta mayo no kung iban mabakal ka ang imo yang tapos mo kaon niya sing 1 kilo ng lansunis ay mga ang imo yang tudlo it green na no? Grabe 1 kilo ng lansunis ikaw lang ako boss. Ha lansunis oh dasun ng ang rabutan blan partner job lang kakakasa blan nang tawag siya naman ang magkaon kag gagakasang yaunod bili lang ang liso namit na po no may ano na tawag may term sila sino may sila balugo mga taga Talisay be nga nagaselebrate sa Maradula ano na nga variety ang rambutan nga gagakasang iya nga unod sa iya nga liso okay nagligid ko para gradumdum eh belan to tamay wala pa may nag-comment oh. So, sa mga taga Talisay da kag taga taga La Carlota especially sa La Granja no damo na sa La Granja eh no uh-huh. So nagalakat ko na sa La Granja para lang magka-out ng butan. Sir Alberto may ngaga ho kag sa kay Brother Randy, Brother Chad, Brother Jonathan Napawano sa Talisay City. Good morning sa inyo. Kay Ma'am CJ Christine Morcillos Bacornay, good morning kid. Kamusta man ang plasa kag ang kisa? Wala ka rin aton nga mangkoton kay ha? Ginsulatan sila ni Mayor Greg. Actually nagligat bining adlaw September 30 mga kabiyanan. Sa nga September 30 man be. Wednesday nagligat sa nagligat adlaw. Yes, nagligat adlaw. Ginsulatan sila ni Mayor Greg. Kay init gid ang ulo ni Mayor Greg. Siling ni Mayor Greg, Dear Mr. Lapid. Dili to Lapid ha, si Mark T. Lapid, siya ni ang Chief Operating Officer sa TIESA, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. No? Kag siling niya, This letter is to formally update you regarding the Heritage Plaza Redevelopment Project at the Bacolod City Public Plaza. Siling niya, Recently, I personally visited the site to evaluate the physical and operational readiness of the facility. Uy, nagkadto gid si Mayor Greg. Nagkadtoan niya gid. Kag siling niya, accompanied by representatives from the City Engineer's Office who conducted their technical assessments, attached herein are copies of their 3 recent site inspection reports for your immediate reference. So, may mga nag-inspection. No? Si Mayor Greg kag ang CEO, City Engineer's Office. Sila niya, While we eagerly anticipated utilizing the plaza for the impending mascara period, I was disheartened. Oh, grabe, no? I was disheartened by what I observed during my visit. Along with the technical evaluations indicating that that space period. something kulang. Indicating that. So, technical evaluations indicating that. Period. The facility currently suffers from severe drainage failures, surface ponding, unsecured nozzles, absent float valves, and non-functional lighting. Oh, hindi maumiyanan sa fountain ini. Oh, siling niya, oh, isa-isa honta, siling niya, the severe drainage failure. But silingon, kung paandaron mo ang fountain, gabaha. To make it simple, but silingon, kung paandaron mo ang fountain, gabaha, wala kasiga. Nakikita ka mga wala na kasiga. No? Siling, furthermore, unfinished installations, protruding, deteriorated manholes, and undemonstrated control sequences constitute immediate safety hazards that require urgent attention. Grabe ba? No? May mga wala pa natapos ng mga insulation, may mga bukas ng mga manhole. Kung malaga ko doon sa plaza, delikado na, kaya may portal. Bukas ng mga manhole, portal, delikado na, kasi may bulasot, balaw. No? Undemonstrated control sequences. Oh, hazard nga kami yan. Siling niya, the Bacolod Public Plaza holds immense historical and cultural significance for our city and its people as a central landmark and the traditional heart of our civic gatherings. It serves as a proud showcase of Bacolod's heritage. Given its vital role in our community's public life and local tourism, it is imperative that any redevelopment with this space is given the utmost consideration, ensuring that the final output meets the highest standards of safety, functionality, and aesthetic excellence that our constituents deserve. To protect the city's interest and ensure strict adherence to project standards, the city government of Bacolod requests your prompt intervention to compel the contractors to execute the necessary corrective measures. We remain fully available to conduct a joint inspection once your team formally confirms that all documented defects have been completely addressed. So, hindi gid pagbato noon ni Mayor Greg Kagsiling man ni Kongre ni Kong Albi mga biyanan. Nga sakto na no ga ugyon ko na sa ginambal ni Greg. Nga hindi yung pagbatunon, check doon na hindi ginatong pagbatunon kay depektibo. Ah, ang problema mga menan, ah, hindi lang kay delayed, depektibo pa. Ah, oh, imagine 80 million ha. Kag ang sa BCGC wala pa nabuksan. Oh, wala pa nabuksan ang bot kung ano naman ang kuminto sini. Ah, kay ang budget da 220 million. Okay. So ara na sa Chesa kuno pinangkuha ni mga papilis eh. Natunga ni sa duha sa Back Fountain area sa BCGC 220 million ang sa plaza 80 million. So kun ano lang matabo lang taon ta kun insakto gid man ang ilang kwarta, okay? Mo damo to mag comment sa bal ano naman basta may post. Damo dayon mga maalamon na nagkakunan. Siling sa iban, kung ako na iya ang magpa, ano na daya? Kung ako na daya ang magpa-obra, da, siguro mga 10 million, sampat na. O, mga 15 million ko, no? 20 million ko, no? Dako na na ako, no? Siling siya, ano? Kung ako mapa-obra, kung ako ma... O. Kung sa, ang ilagin basihan sang makita lang nila nga improvement. No? So makita lang nila nga improvement bala. Okay, ginpang butangan to sang itlog sang dinosaur. Eh. Land before time. Bacolod City Public Plaza, Land Before Time x The Good Dinosaur. my team butangan na lang nila guro mga mascot da nga nga si Barney is a dinosaur. Kaya mga itlog ka dinosaur eh, no? That's on, depictibo, delayed, diba? Ano pa rin matabo man siya? Ano yung kakalatabo man? Sorry, hata ni Corona.
3: Okay, Dario Tapol Lorino, may ngagaw kay Isagani Mitano, Ronnie Mitano, Mitoy Llamas, Jesse Hagulino, good morning kag sa mga atodra mga kabiyanan sa Hope GK Kapitangan. Kay Pastor Jumi Gutierrez, si Lord na bahala, basta pa na yun lang. So, muna importante siya ito na, no? Go on. I will go on. Ni sa Gator Vocal Band. My past I leave behind me. May lahat na mga kanta ng Gulab song. Oh, my heart will go on. Every night in my dreams lang ang mga Titanic na. Ma'am Bing Bing Almonares, mayong good morning gid. Ma'am Leah Abanto, mayong agad rin sintunan. Kay Sir Roldan Tibaba, oh, sa Talisay man, mayong agad rin sa inyo. Oh, bless Talisay noon, especially Mayor Weng Lizares. Uy, mayong aga kay Mayor Weng. Kay Nanay Ipin, oh, kay Ma'am Josephine Quinyosa, salamat gid sa pagbisita kagapon. Nalipay gid kami nga nakakadto kadi sa amon, no, nakabisita kadi sa amon kag nahimamat man amo, no. Unang ginambal namon sa inyo, no, pwede gid kamo di kakadto, kapit pa kung may kuloon ka mga mag, no, kadto kamo di kuha kamo mag kay ara si Kagawad Jo nga mag-entertain permi sa inyo. Si Kagawad Jo amo ning amon yang ang entertainer. Siya di ang maestriya. Siya di ang maupojay mo, madulong, maestriya. Basta, ara si Kagawad Jo. Kag-ara mong kami ha, kung matimingan mo ang akong oras. Ara kami. Sir Robert Isolgon, good morning. Ma'am Edim ni Galon, may ngaga. Sa atong mga kaigsuunan diha sa IBCP Bukawi, Igakos, maayong buntag sa inyong tanan, no? Maayong buntag sa inyong tanan diha kay Pastor Edgardo Pakay. Maayong buntag, nagapaminaw karon. O, kamusta mo diha sa Samal? Atong mga kaigsuunan diha nga nagapadayon gyud sa ilang kinabuhi ba, no? Muna giingon nga sa ilang mga tag sa mga kukabildo. Nagapadayon gyud do, may buntag diha sa Samal ug sa tanan natong mga listener ng mga Cebuano, may buntag ninyong tanan, hinaot ng inyong mga kinabuhi, karong buntaga nabutang gyud sa maayong mga nabutang sa maayong kamot. kung asa mang kagibutang sa atong Ginoo ini buntaga, may buntag da nimo, or kung asa mang kagihuyop sa hangin. May ngaga. Ma'am April Roa, may ngaga gid. Kay Geraldine Nawanao Kabugnason. Oh, kay Ma'am Cecilia sa Tarlac, good morning dere sa inyo tanan. Sir Tristan Gulay, good morning. Ma'am Teresa Bahib. Oh, si Sir Alberto Maharlika ng Lansunes. Ang Lansunes, oh, amo nang ang lungkong, no? Maharlika. Do luxury na sang variety, my man. Kanamit katamis po, no? Katamis. Sir Arvin Anit sa Gimaras, iniya sa Gimaras ya. Ang ilan na to, paho ginaya. Non-stop, wala patay nga paho. Kada bulan na may gabungan na to nga paho. Sabot, ginala na nila. Ma'am Isada Rosario, good morning, gid. Good morning kay Ma'am Jeneline Raycourt Maharlika nga variety. Asa rambutan. Oh, Maharlika mo nang galing tawag na ba? Amo man ang tawag ko Maharlika, galing kay hindi ko sure. Maharlika gin man niya gali. Oh. Ma'am Rebecca Julian, good morning. Yeah, silingya. Nice to have visited your station kagapon. Uy, nagkatu si Ma'am Rebecca gali. I've met in person Sir Joel and Ma'am Leah. Gets ko na ang ako ang nami-nami na mag. Thanks so much and more power. Uy, salamat gin Ma'am sa pagbisita di. Oh, sayang, wait na kita anay. Maharlika. O, Maharlika, si Ma'am Jeneline Raycourt. Nami na guro magtanong sa inyo, Ma'am, ay rabutan. Sabot lang kung gatubo da sa Texas. Oh. Ano ni nga rabutan? Texas, rambutan. Kau po dyan, Texas Steakhouse. Texas Road Barbecue. Texas Rambutan. Maharlika. Oh. Ma'am Feli Falco, mayang agagin sa inyo. Oh, sa bilog nga pa ni Malay. Sila niya malipayon kami nga naglantaw. Kaglaga pamati. Kay Ma'am Marlene Estremadura, mayong agagid. Kay Ma'am Marley Lumawag, good morning. Silinya, pastor, ang lain ang mga itlog to, magbuto. So ang buaya. Buaya galing! Ay, buto galing itlog si Dinuso. Itlog to galing sa buaya. Ay, delikado na, delikado. Pag-itlabo, pag-itlao. Ay, delikado na, delikado. Ma'am Ninette Pisaga, mayong aga, mayong aga. Kay Pastor Mark Pisaga. Ma'am Clinor Richonova, good morning. Ma'am Ayalea Mati Banting, uy, may aga. Kay Sir Robil Escobin and family. Kay Ma'am Faye, kay Nanay Lumen, good morning. Ma'am Elizabeth Sanco Isada Osorio from Villa Hermosa, Sara Iloilo. Kay Pastor Hernani Osorio, may aga sa inyo tanan. Oh, at tundra nga mga... At tundra nga mga kabiyanan sa Iloilo, no? Sa Sara Iloilo. Morning, guys. At tundra mga kabiyanan sa Ibi Magalona. Good morning. And kay Ma'am Mitchell Opson and family. Kay Nanay Elsa Casanueva and family. Kay Ma'am Sonia Glaran family. Alas City, 30 City, mga kabiyanan. At isang kunayan, kanto kita anay sa aton nga pabaon sa siningaga. Second Samuel chapter 9 verses 1 to 13. This is the story of David and Jonathan, mga binan. Now after nahimo nga hari si Haring David, gindumdum niya ang iyang promesa nga ginhimo niya kay Jonathan. Okay. Si Jonathan, mga binan, isa ni sa mga isa ni sa mga close friends ni David. Close friends ni Haring David, mga binan. And matawag na ito ng best friend. Kasi si David Damangkot, is there still anyone left of the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake? Kaya ito, ibalaan nyo si Saul, pero mayroong hari. Dason, napatay si Saul. Later on, si Jonathan man. And so nahimo na sa hari, gindumdum niya gindang iyang promesa, ang abuligan niya, iyang best friend. And then someone told him, about Mephibosheth. Okay? So in this passage, is about David, Jonathan, Mephibosheth, mga kabiyanan. Pero ini si Mephibosheth, mga kabiyanan, wala na siya nag-tinder bilang apos ang... bilang descendants ang ex nga hari, mga binan. Wala siya nagatiner sa nami nga lugar, wala siya nagatiner sa palasyo. Kag dito siya nagatiner sa Lodibar. When he was brought before David, si Mephibosheth nag-bow down. Kag nakulbaan siya. Siyempre, tiadibla, hari. Sige patawag siya sa hari. Kulbaan siya. Tasun si Mephibosheth ya, sa una, si King Saul, gusto niya pat yun si David eh. Nag-upos kay David eh. So nakulbaan siya, anong himuon sa hari, sa akon man. But David didn't bring Mephibosheth sa iya tubangan for punishment. Gindala niya siya dito to show him kindness, mga binan. Kasi sa mga bagay ng inimo kay ni David, mga binan, gin-restore niya ang duta ni Saul. Kaya gintagaan siya lugar at the king's table. Okay? So, Mephibosheth, hindi siya makapatikal sa iyang na-accomplish. Kay man, nabato niya lang ininga kindness halin sang hari. And that picture, mga binan, gives us a beautiful glimpse of grace. Okay? And in verse 13 it says, and Mephibosheth ate always at the king's table. Okay? So, may mga leksyon kita nga makuha, dari mga binan. Number one, grace looks for people who cannot repay it. Yeah? Now, look at this David. Look at this king. He deliberately searched para sa tao agud nga mapakitaan niya sang kindness. Okay? Na sino mapakitaan niya, matagaan niya sing kindness, mga binan. Now, if you talk about biblical grace, hindi lang ni kay basta-basta na nga daw kanay sa imo, daw kanay sa ginoo sa aton. Grace gives because of love, not because of repayment. Okay? Kagamunin nga klase nga bugay ang ginpakita si Ginoo sa aton. Yeah. The very striking verse in John 16, for God so loved the world that He gave us His only begotten Son. Ano na? Grace ina. We don't deserve it. We don't deserve any of it. Pero tungkol sa gugma sa Diyos, ginhatag niya yung bugtong anak. Okay? And this is the kind of grace mga binang na ginhatag si Ginoo sa aton. At the moment of our salvation, every day sa aton tagsak mga kabuhi, bugay sa Ginoo. No? Kaduwa mga binang, your past does not determine your future. Now, ini si Mephibosheth, halin ini sang panimalay ni Saul. No? Kagbitbit niya ang painful nga history kag nagkabuhi sa layo, no? Sang sentro, sang gahom. No? Before, sa ara na sila sa palasyo eh. No? Ara na sila sa palasyo, hari si King Saul eh. Oh. Inapatay si King Saul. No? Napatay si Jonathan. So, sino na lang bilhin kay later on? Tiyan mo na na eh. Kung mga, ha? Lain pala subong eh. Kay subong niya mga biyanan, ha? Kung sino gani ang imong political rival, ha? Makapungko ang imo yung kontra tapos gig ka mo. Ha? Amo na subong, di ba? Makapungko siya, ipapriso ang tatay, ipapriso ang anak. Oh. Papresyo si kung sino nga kontra, papresyo. Na, di ba? Amo nang mga kaltabo sa politika eh. But David here is different because he wants to show kindness to this person. No? Gintagaan siya kindness, gintagaan siya bagong posisyon. So our past failures, mga binan, our weaknesses, our disappointments, yes, it's part of our story. But they do not have to be the final chapter, mga binan, sa atong gabuhi. Number three, you don't earn grace, you receive it. Ha? Si Mephibosheth, wala nagdigusyar. Agod nga makalambot sa to sa kay Haring David, kag makakaon sa to, upod kay Haring David. Pirmi. He didn't prove nga deserve yung ining mga bagay. David simply extended kindness tungod sa iyang covenant, sa iyang promise sa kay Jonathan. And this reminds us of the gospel, mga biyanan. Ha? Wala tagatindog sa tubangan sa Diyos tungod kay maayo kita, tungod kay nami kita, or whatever. We stand because of God's grace through Christ. Ha? And number four, grace should change how we treat others. Ha? Si David, wala ni siya nakabaton anything from Mephibosheth. Yet He showed him kindness. Now, kita man, we have received God's grace freely, mga minan, and therefore, we should become people who freely extend grace to others. Yeah? So, dumduma, ini nga bagay sa siring adlaw. You have a place at the table because of grace. Not because you are worthy enough. And because you have received grace, abyan, look for one person to whom you can extend undeserved kindness. Hope and I pray nga sa siningad, lao sa siningaga, oh, maging kind kita, maging mabinugayan kita sa tanan. Siti kurutesin ko, mamaya na natin sa magbarayon, mati kita na sa pipilag ka mga panong daw. Di malagat, mali, hindi mabalik pang oras na, Pilipinas.

0: Alam mo ba ang ibig sabihin ng PSWS? Ito ay ang tinatawag na Public Storm Warning Signal. Ang PSWS ay mga babalang ipinapalabas ng pag-asa upang malaman kung gaano kalakas ang paparating na bagyo, saan ang lokasyon nito, saan ang tinatayang dadaanan ito, at ano-ano ang mga paghahandang dapat na isagawa ng mga komunidad na maaapektuhan sa pagdaan ng bagyo. Narito ang pagtaya sa panahon gamit ang PSWS. PSW Signal Number 1. Hanging may lakas mula 30 hanggang 60 kilometro kada oras. Inaasahan ang bagyo sa loob ng 36 na oras. PSW Signal Number 2. Hanging may lakas mula 61 hanggang 100 kilometro kada oras. Inaasahan ang bagyo sa loob ng 24 na oras. PSW Signal Number 3. Hanging may lakas mula 100 hanggang 185 kilometro kada oras. Maaasahan ang pagdating ng bagyo sa loob ng 18 oras. At PSW Signal Number 4. Napakalakas na hanging hihigit sa 185 kilometro kada oras at maaasahan ang pagdating ng bagyo sa loob ng 12 oras. Isang paglilingkod bayang kaalaman, hatid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
1: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
2: Ilang beses mo nang nagamit na excuse ang wala akong oras? Hindi ka pwedeng dumalo sa pagpupulong dahil masyado kang busy at wala kang oras. Hindi ka nakapag-return call dahil wala kang panahon. Hindi mo nagawang kumain dahil marami kang trabahong tinapos at naubusan ka na naman ng oras. Talaga nga bang wala kang oras o iba lamang ang priorities mo kaya hindi mo nabigyan ng oras ang mga bagay na di mo nagawa? I am sure that people, things, and occasions you deem necessary or important will definitely enjoy your time. Tandaan mo ito, palagi kang may oras. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Pantay-pantay ang oras na mayroon ang bawat isa sa atin. Lahat tayo mayroong tagbe 24 oras, walang labis, walang kulang. Pero bakit may mga katrabaho tayo at kakilalang tila mas productive? Ano ang pinagkaiba? May apat na uri ng gawain na maaaring kumain ang ating oras. Mahalagang maintindihan natin ang mga kategoryang ito. Una, urgent and important. Ito ang mga gawaing mahalaga at nangangailangan ng agarang atensyon natin. Kung ating ipagpapaliban, tiyak na malaki ang magiging epekto sa ating trabaho o negosyo. Halimbawa, mayroong deadline para mag-submit ng proposal sa isa sa malalaking kliyente ng inyong kumpanya. This is both urgent and important. Kailangan mong magawa sa oras ang proposal dahil ang pagkaantala ng nasabing trabaho ay maaaring makaapekto sa matagal at magandang ugnayan ninyo sa kliyente. Ang mga gawaing urgent and important ay kailangang binibigyan ng oras. Pangalawang category, not urgent and important. May mga trabaho namang hindi urgent, ngunit napakahalaga. Wala kang deadline na hinahabol pero kailangan mong paglaanan ng panahon. Dahil kung ito ay iyong makakaligtaan, maaaring maging problema ito sa hinaharap. Halimbawa, nurturing relationships with clients and expanding your network don't necessarily have a deadline, pero kung hindi mo ito bibigyang pansin, kung hindi mo bibigyan ng oras, baka ang mga kliyenteng dapat ay nakuha mo ay mapunta sa iba na nagbigay ng halaga at pag-aalaga at pagpapalawak ng kanilang ugnayan sa mga ito. Building relationships with your family and colleagues is seldom urgent, but if you neglect them and don't give them the time of day they deserve, tiyak na magiging problema ito sa hinaharap. You should make time for work that are not urgent but important. Pangatlo, urgent but not important. Marami sa atin ang abala sa mga gawaing nasa kategoryang urgent but not important. You get yourself busy putting out fires. Samantalang, ang kailangan mong sugpuin ay kung ano ang nagiging sanhi ng mga maliliit na apoy o problema dyan sa inyong opisina. If you want to be a strategic worker, don't put too much energy and time on things that are urgent but not important. Ang pang-apat na kategorya, not urgent and not important. Ilan sa mga ginagawa mo ngayon ang hindi na nga urgent, hindi pa importante? My friend, you should not be wasting precious and limited time on tasks that are neither urgent nor important. Magsasayang ka lamang ng panahon. Maraming nagtatrabaho ang nadidistract ng social media. Kapag tumunog ang gadget mo, there is a sense of urgency that you need to read what's on your newsfeed at kailangan mong sagutin kaagad ang bawat mensahe na natatanggap mo. Pero kailangan nga ba? Urgent ba ito at mahalaga? Kung ang sagot ay hindi, ibig sabihin pwede mo itong ipagpaliban at gawin na lamang kapag mayroon ka ng sapat na oras. Ang unang dalawang kategorya na aking inilarawan sa iyo ang dapat na pumupuno ng iyong to-do list kung gusto mong maging mabunga o productive ang araw mo. Focus on tasks and activities that are urgent and important and not urgent but important. Successful individuals know how to effectively and wisely use their time. Honor God by being a good steward of the time that He has entrusted in your hands. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Pro tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.